0: Oluwa wa e wa gbo gbogbo eyan omo Olorun ka kakiri agbala aye adua keta ti Olorun ki ko e dide oni adua fun anu se re en to ba ni testimony eni to ra anu gba ni bo ba le foke le meji bi Oluwa se nfe ti emi enbe laye wa ra anu gba in the name of Jesus Christ e kigbe eni ma ra anu gba ni bo le tin gbo mi oni laarin odun ni ma so ise mi ji nigba tin ba binu ma si ranti anu anu a mo pegun re anu a mo pesere anu a mo pa majemu o mo sogo lori idajo ise ti anu se po gan to ba ri ti olodun ba gbadu e loni anu lo sise yen o laarin ogun logo anu a si mu enikan jade o la mu kan a o si fi ekeji ele oni ni 77 oluwa lo won sa anu awon eniyan o tun wa bo si ojo Wednesday akoko ninu osu elekewa ati bere gbowole meji lani ma gbe owole awon eyan loni bayi in tan bo ase ni ko si peperepe kankan ko si idamu kankan loni emi atawon pastor gbogbo awon to nbe ninu service la gbowole loni oni ki n da omi 77 ati anointing oil ki n fi gbowole gbogbo eyan oni lawon eyan ni anfani si omi 77 e si mu anointing oil lole ohun olodun lele so ni gbogbo bi te ba tin gbo mi e ma fi si awe wasa lati wo rodu ni e ti wo moto to nlo si kire ele be so kale ni iyana koyi o ele wa si bi wema yo gbe yin lo si Jesus City straight be ba nbo lati gbogbo osun eni Jesus City le nlo bo ba ti de Jesus City ni bi egbe iyana koyi yen o ti ri majala pepe yo pomo laaro isin kan pere la si se is not going to be first or second service only one service loni apu si ni gbogbo wo fi break apu meji meji pelu eyin meji meji ohun olodun yo bere si jade awe osu ke why oni yo ja si ayo wa nowo yan mejeji soke wa dakwe wa foko mo mesi baba emi odekun le epafra so mo titi la yo debora ninu isin toni loni oju anu je ra anu gba Olorun dide sanu fun mi a se bebe laare engineer e ja side pelu momo yi e wa won ti an ti ra anu gba bi tan ti enu o se ri niye
1: praise the lord oruko mi ni yafin adenola omohunmi mo wa lati jebode mo dupe lowo olorun fun igbala okan mi
2: nice
1: mo dupe lowo olorun pe mo mo ipe odekunle epaphras 2008 ohun ni mo ti se igbeyawo
2: 2008
1: yes gbogbo awon ta jo se igbeyawo last year gbogbo awon mo won ti wo university last year mo wa fi ikoro mo fi gbadura pe why me
2: and this 2008
1: yes sir 17 years to be precise
2: 17 years leti marry
1: ben sir
2: eh bi money
1: ben sir
2: eh bi kankan ri
1: ben sir
2: oh
1: so nigba to wa di last year yen a se pade awon to wojo olorun mama pede kan lojo yen won ni pe do gbadura ni pe ko olorun ko change prayer request wa ni odun to nbo mo fi kan ra gbadura yen na ni last year yen baba so orisirisi pe awon eyan ma bibeji ka so won ni ire ati anu orisirisi baba se so bẹ́ẹ̀ ni mo fi ṣàdúrà mo ra aṣọ láti ní 10 years ago tí mo fi máa ń ṣe prayer nílé mi ò mọ̀ pé aṣọ obìnrin ni mo rà nígbà tí mo bí Tolúwa láṣẹ ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé aṣọ obìnrin ló wà níbẹ̀ aṣọ ọkùnrin ni mo máa ń pè mí ò mọ̀ pé tobìnrin ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run torí pé nígbà tá a wà ní auditorium èèyàn kan gbé ọmọ ẹ̀ wá ọmọ àmọ́ kájí fún ọ wá bí baba ṣe sọ pé ta ló fẹ́ báyìí mo kàn sáré fò síwájú apọ̀ gánjọ́ yẹn ta fò bọ̀ èmi lọ́wọ́ mi mú áńkì yẹn jọ yẹn last year arúgbó ọjọ́ baba sọ fún pé àwa tá àwọn ojú ọlọ́run ka dọ̀bálẹ̀ síbi pulpit pẹ̀lú omi jẹ́ lójú ni mo fi dọ̀bálẹ̀ mo sọ fún ọlọ́run pé tó o bá ṣe lọ́dún yìí I will not deny you mi ò ní sẹ́ tó bá jẹ́ pé mo ṣe fẹ́ kí n wá dọ̀nù yẹn kí dẹ̀ padà I will not deny you.
2: Kai.
1: Mo dupe tori pe ninu irinajo 70 years yen. Mi o fi ojo kan si Olorun mi. Mo dupe nitori pe mo ke pe nigba gbogbo. In last year March after arugbo ojo ni mo taking in March mo de bi toluwa la se ninu

0: November 27.
1: Onda. Toluwa lase. Omo to nje dada. Ore o. Olorun wo eleyi lowo mi. Melo le be bisi.
0: Okunrin kan si sir.
1: Baba tan.
0: Beni sir.
1: Ki lo de omo odun melo ni?
0: 45.
1: Ash. Be se wi ko ri be fun yin. E ki gbe meni kan emi lokan. Next. Nice.
2: Awon ti an ra nu gba niyan. Ki n to pe next. E lo mu apu meji meji. Eyin meji. E gba Oluwa gbo ni iwe mimo so. Ola o fi ese yin mule. E gba woli re, o le o si se rere. Nje je mo pe ojo ti adu awon kan gba. Le suwo arrange ti won fi ni wa. Yo ni lo losu ti nbo. Esu o si se gbogbo nkan yen. Olorun si so pe won pin anu loni o. Ipele orisi nkan meje l'Olorun lo won pin. Bo ba ti so be, awa ti gbagbo. Awon eyan ti de Jesus City. Bi won na ba fe wa, e ti la bere program la ro yi. Lagbara eni to ni aye atorun. Igba ti o ba si video wa ago meje osan, a ti wale. So lati wo rodu to ba nbo, e wo moto to nlo si ikire, elebe so kale ni yana ko yi. Bo ba si fe wa si bi wema, o ra won ko church, inu Jesus City gangan won ja osi. O so simple. Olorun so fun mi pe ma sa anu loni ojo anu. Bi ojo kan ba nbe to daju lati pade ni Jesus City, iru oni bayi. Ise meji mo ma se nwe ma loni. Bo loni ni ise to ti bo soju anu, an lo Jesus City isin eyo kan, isin kan pere, o na la se. E to wa daju ki n to fi kun. Gbogbo eyin omo Olorun to fe san re majemu yin. Kapo ti san tele to ba tun le tun san. O da gan loni. Kan mo ki gbe sanu mi Olorun. Kapo ti san san. Ore majemu bere lati 2000. Tabi ko fi sori omo re mo ni eso ta awon omo yin na eso ti won. O ni ku awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu. Ohun Olorun lo ngbo yi. Bi eyin ba fe ti esi gboran, o le ojere ile na. Ore majemu la bi n se radio program. To ba fe fi dasi o fe fi ran wa lowo pe eje mi na dase le ja wo nti o tele eyin te ti san to san kan si eyin to je pe ti san san ti e na loni san ta won mo re o mu nkan kan se wa fi sori e mo fe anu sanu mi je mi na loko sanu mi je mi na bimo account number church ni ma fun yin 1966 36 38 73 1966 36 38 73. Access Bank in here. Comfort Life Mission International ni o gbe jade leyin oni bayi mi oni soro re majemu mo gogo se nje to lohun ni final bi yin o ba wole eleleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47. Comfort Life Mission International lo no gbe jade First Bank anointing oil gbogbo eni to ba ni anfani lati wa nbe la fi le lowo lo fe li omi 77 omi agbara niyan oh Olorun si ni ka gbo wole gbogbo awon eyan o ni da omi 77 sinu anointing oil 77 ejbi kan gbogbo eni to ba wa igbo wole wa ti bere ba se mo se lododun niyan a gbo wole gbogbo awon omo Olorun next engineer inu mi si dadun laaro fun ti o se enikan ni eri le ngbe yes bi se gbo royin ayo ti e na ni e pe lomi e je atun gbo telomi
3: hallelujah sir
1: hallelujah
3: oruko mi ni Olarunke Yusuf emi ni mo wa lati Eko mo je omojo lori afefe emi ni mo give testimony ni May 7 we beg back to Moyipo, sister in law, me from O promise me 1 million, let's say, kese. O de send 500,000, but we like working love, she farm me. So, but the on the 24, O send balance 500,000, Yoku, and that's it, Bere, see, I've been here.
1: That's it, Bere, bye.
3: Benny, what you want, be more Yago, Kelly,
1: then we
3: agbadu ati ege.
1: Let me, Yago.
3: So testimony mi elekeji ni pe o ni aburo mi kan to ti promise mi lati fun mi lowo business lati 3 years ago ti mo ba de tin pe ba kan ma ni sister mi e fokan bale so igba to ti be si ni yi mi so tun yi mi so si
1: eh kan pe mo ni
3: yo we so baba mi ti ka ma ma le olore kaakire so mo sha face olorun sugbon fun iya lenu mi igba te wa si abule odu
1: ti mo wa ni ojo monday to lo yi
3: be
2: oni ilopo se kan bayi
3: eni teni pe ka bere nkan kan pe orun ti si bi pe ademo yi pe a ma ri nkan yen musa fi si waju la pe olorun o ti senu ara so lati yo odun pe ohun ma se o nito pe baba mi ti so pa o ri je ko le se fun iya lenu mi ni ago merin koja o se pe mi ni e pe sister mi e lo wo account number yin pe ohun ti ba mi transfer owo nigba ti mo ma wo o fun mi ni 5 million June.
2: Mo so mo gbo ni mo ni oluwa ni ko to dale awon eyan mo ri owo nre o ya tan bayi ise kile nse tele mama
3: os ni mo nse sugbon gba ti mo give testimony yen ni ma to ri sai tori pe se agbe mi ta wa ro ko ya ere agbe ni ma fi bere business ni be ti nse owo ti de mo fe bere pharmacy and supermarket
2: nipa ka pe ise je barabale ko latan o egbon ti mo fe wi o ti oba se wi pe salary la tujo ti o fi pe yo todun melo
3: odun wo 30 years mo tin sise mi le do pe mo ni ye kan bayi la account
2: o nilo enikan e we yo enikan to je pe owo ti won gba laarin 20 years o si gbe wa ni seju kan mo wonu jepojepo ase iledumare lo eni to ko latorun pe ko ran olowo teyin mejeji o ti ri na rira yin bi mba je woli olodun ibi to ba wa oni ko yo si olodun e wa so fe nte joko ti osu ni temi mama yi ele be bere pharmacy ati supermarket ko ni run nice awon ti ran anu gba niye ki n to pe next e lo mu apple meji meji eyin meji egba oluwa gbo ni iwe mi mo so o la o fi ese yin mule egba woli re o le o si serere awon eyan ti de Jesus City bi wo na ba fe wa 8 la bere program la aro yi lagbara eni to ni aye atorun igba ti o ba si video owo ago meji osan a ti wale so lati wo rodu to ba nbo e wo moto to nlo si ikire ele be so kale ni yana ko yi bo ba si fe wa si bi wema o ra won ko church inu Jesus City gangan won ja o si o so simple olodun so fun mi pe ma sa anu loni ojo anu bi ojo kan ba nbe to daju lati pade ni Jesus City iru oni bayi ise meji mo ma se wema loni but loni ni ise to ti bo soju anu an lo Jesus City isin eyo kan isin kan pere o na la se anointing oil gbogbo eni to ba ni anfani lati wa nbe la fi le lowo lo fe li omi seven step omi agbara niyan olodun si ni ka gbo wole gbogbo awon eyan o ni da omi 77 sinu anointing oil 77 ejbi kan gbogbo eni to ba wa igbo wole wa ti bere ba se mo se lodo odun niyan a gbo wole gbogbo awon omo olodun next engineer
4: oruko mi ni Alabi Zainab
2: Alabi Zainab
4: lati ejibo
2: ejibo nbi
4: Osun state
2: Osun
4: oko mi lo mu mi de ibi
2: se won be nbi
4: ben
2: o ye pe o
4: Alabi Abiodun
2: dia e mo bo
4: February last year lo won wa sibi bayi
2: February la won wa sibi eyin ni Alabi Abiodun e du legbe yawo yin bayi
4: September 7 ni mi wa sibi
2: sep ojo birthday mi last year le wa bi
4: mo wa be oyun
2: ki le bere
4: oyun
2: se nta e wi fọlọrun oyun le fe
4: moto
2: ati ka
4: olorun de se fun o so oyun fun mi o se ka foko mi
2: o so oyun beyin o se ka
4: yen na lo
2: o sun na ni se ti nwa tele e ti nwa tele
4: 8 years
2: e wo leyin odun mejo o sun na ni won lo sun September 7 o sun yen na ni ase oni pe jabo le bayi teyin eleyi e lo bibeji baba n bo le kole si bo le kole yin si ke pari ni 2026 etewo egbori yin wa next nice
5: gbogbo le ikan lo tun gbo yi ora ka o tun loyin in ni fi yen eleyi ni fi se lo lo mura bayi e make sure po mu apu meji meji e gboran eyin meji meji in ta fi break niyan emi o fun yin ni anointing ato mi 77 ma si gbowo le yin opportunity la ni loni ki wo po be to wo si october bayi na la ma se gbowo awon kan bayi wa yin olohun eje ma fi ti mama ise lo
6: oruko mi ni abidoye gani at lati ilu iwo
7: iwo wo loju oba
6: mo wa nitori mo wa dupe nitori tomo mi gba to pe omo odun mewa ni aisan buruku kan kan lu gba ti won so fun mi pe ogun oru lo nse gbogbo bi ti mo ma n gbe omo yen lo ilu meje ni mo ti deri
7: ilu meje
6: ni sa ti won ni ki n gbe omo yen lo lati lo se itoju re ile ti mo ti ko debi oke tori re ni mo fi ta
7: ah
6: to le se jeri wa ninu awon akorin yin to mo pe nkan yen si omo
7: ke n pase en ba wu ni o sami o ni ri wahala omo
6: o se ma nse to mi o ka ibi bayi kun tele tele
7: ka bi isi
6: be ni sir awon omo mi lo ma nwa si bi bayi awon an so fun mi pe daddy ma nso ri pe ni to gun orun se pe won ma ngbadura yen pe kinjo kinje ki ba si ti ma wa mo wa ni o da o wa di 77 odun to lo mo wa so fun pe o da emi na ma tele yin leni mo wa wa mo mo mo yi lowo ibi ta ti won gbadura te wa so pe gbogbo eni to gba isan de bi bayi pe gbogbo isan yen ko ma kuro ni sisin yi mo wa so fun asit mo ni o ya ma gbadura omo yen wa gbadura bo se bere si ni sunkun o wa n wuko o se n bi niyan a wa jade lo sisalen be yen o sa se bisi be
7: o bi be
6: bo se wa bi mo wa so fun omo mo niya olohun samu mi ebi to mo yi bi ko lohun o jo je pe nkan to wa lara re yi lo ti bi yi o mi o so ju be yen lo pa se wa dele tori laarin osu kan o kere ton yo se le merin tabi
7: ah laarin osu kan
6: e ni sir
7: won lawon ti lo ilu meje iwon to wa si 77
6: won da mo ti lo si ilu to je pe won ni ka lo reran wa ti an so omo mi ti an so eran mo lorun bayi ti an fi eko sile tan ni ti eran yen ba ti je ko yen tan ina ni yo gbadun eran yo je ko tan mo sunkun kuro ni
7: eran o je ko tan
6: mo sunkun kuro ni ilu yen ni but igba mi o mo bi tele mi o fe wa bi bayi mi o ni paro fun yin sir tori mo ma
7: e fe wa bi
6: fe wa o mo so fa mo mi gan pe ibi te n lo yi e ma lo mo o but
7: kin lo de te fi fe wa kin lo de kin bayi le
6: mo ma so na ni pe a
7: won ma so ogun
6: an poju pe boya ogun na se nbe emi na ba wo pe emi o ni tele won but awon mo ba ti bere owo lowo mi mo ma fun won mo ma fun won pe kan lo mo gba to wa di pe kini yen se ninu school le meji ojo to wa jejo elekeji yen lo jejo idojuti gidi fun mi mo fa so fun awon mi pe loni yi ma tele yin lo mo se wa wa si bayi bo se wa di tan lati igba yen to mo yi tin lo ororo ati di bi won se ba yin soro ogun oru o se mo
7: o to ju o to su melo
6: o ti pe odun kan loni gerege ba

0: en sunkun ni mama omo e ma sunkun ni omo na ma sunkun kini npa yin lekun mama
1: mo ro mu gbogbo bi mo se foro lori emi
0: kilo po e omo
2: bashit ni sir
0: bashit ko wa si o lati bi odun kan se
2: be ni sir be ni sir
0: eje n bere lo mama elo won wa gba lo yin bi
1: ah won gba kankan lowo mi o
0: won ni esu eran mo lorun
1: won so kankan fun mi ri ni gan akan be la joko si awon ta jojo kun gba e to ba ri mi ba oye kan ran ti jo yen ti mo sun kun ibi ti mo joko si ni ibi be yen
0: o kan lo bi ni ta
1: tele leyin
0: tan mama yin tan je apo ni in to ja won eyan mo wa niyan ngba won ba tun gbe ri yin na ni isin ba ni won mo wa won wa in tin ja won eyan mo sare wa ni in loju oda bi ogun mama ni ile ti mo nko lo mo gbe ta se iwo leyin na ti wa ah e wa won ara church won ni wo se si mo gbe loju awon kan be na atun ko won na ni nkan be sele ni isin e ti mo nte ta wo boy opo yo mo pe lo loyun nu
3: nice gbogbo le ewo testimony mi asi mo pa mi lekun eyan ti pon eran esun si to ma so fun pe ogun won se nbe yen nibi won ti lo so ogun pe ko mo le bo yin to wa so ibi won o ti ni gba ko bo oye lo mura mummy e lo mura daddy gbogbo eyan omo olodun te ti san re majemu yin emi oluwa ni ka tun san lekan si eyin te fe sese san ti yin eyin na san loni bayi e san ta won mo yin na ore majemu bere lati 2000 iwo na ba wa support ise yin ye account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank Biyan ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade ewo ago mejo ni si won bere lati wo road e wo moto to nlo si ikire elebe sokale ni yana ko tabi ke wa wo ni wema eni Jesus ti le ti fe sokale gbogbo yin te nbo lati Ekiti e nbo lati Abuja te ba ti koja ikire die te ba ti de yana ko e sokale e ti de Jesus ti niyan ago mejo pepe yo pon mo laaro yi ati ngbadua lati awon yen wule ti wa Jesus ti lati na babi baba mi ologun ajobo lo won bi owo so le foke ni igba mesan ko ki gbe pe ma ra anu gba loni awon to ba ra anu nikan ni mo ni testimony gbogbo eyan omo olodun ti won bi loni da oye mo bo gbogbo omo olodun ti won bi e wa kunle je ngbadua eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope ko ni tan ninu irajo re happy birthday to birthday celebrant happy wedding anniversary mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 08 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin god bless you
4: Blue 99.1 FM itoni ologo didan latakure lati forire se ti araye
5: Babi magbabe, babe magbabi, ibi kan le yon gba, ta ide bi awon re. Eya so wa ke polowo oja ka jo bubaje lori ikanni Glow 99.1 FM ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se

ara mi olufẹ mo gbadua loruko Jesu gba o eti re ko ni gba iroyin bi lori omo re mama o loruko Jesu o ni fowo re gbomo si mo gbadua loruko Jesu o ni se lasan e gbo nje mo lo Psalm 37 mo ma fi gbadua fu e gbogbo awon ti o ko ara won jo lati doju ija ko e gbogbo awon ti won ti gbogun ti e ti pa awon o ka o to tun lo wayan mora e gbo maybe olorun gbo ti woli elija ngba ti olorun gbo ti woli elija ina lo so kale lati orun gbogbo awon to ko ra won jo nitori oro re ina ko so kale ko si jo won run ni oruko Jesu ina olorun ko so kale ko jo won run mo wa gbadua fun e gbogbo e dalaye tun gbo mi to ba wale aye ti erongba kan e ati ere ije ogo to nsa to ba bo soju e igba yen ninu e ma dun ti wa ma yo sugbon ti o ba ibo si wa ma ronu ni so nitori na ko mo wa fe gbe lamoran pe to ba nle to ti ba ma relent so ra won kan to nla kan jayi lesson ni ko le keko ngba to wo e ba de ko le meni to ye ko sumo ko de le meni to ye ko sa fun so o ni awon kan to nla koja sugbon olorun o gbagbe e wa pada dide awon omo to nwo be ni poku die ka to fun won dide se bi olorun ni e gbo ni ohun lo da eye oju orun eye oju orun ki da ko be ni won ki nko ebe won si jeun era lele won ki da ko be ni won ki si san oko gbo won je won mo oba to da e si aye gbo o ti mo pe wa je wa mu o de mo nto fe yo si pese fun loruko Jesu gbogbo eyin ti en taja lo ma ta warawara onise owo lo ma ri se onise osu lo ma ri se eyin omo lewe ogbo imo ati oye ko wonu aye yin lo gbogbo iwo to wa lori are gba iwosan gbo iwo to n gbo mi boya oju re lo fo abi aro ni e ni oruko Jesu gba iwosan gbogbo niruru aisan to wa lara e gba iwosan se diabetes ni eyin riro inu rirun gba iwosan Jesu lo wi be oni ni ojo ale nigba ti orun wo won ko awon alaisan wa si odo Jesu oni kaloku fi ayo lo le won loni fi ayo dide lori are Jesu oluwawa amen ara mi olufe enini o ti bere isoji ti bere bayi o ti bere isoji ti bere bayi ni ilu imeke ka gbegede agbina mimi o ti mimi o gbegede agbina mama e mu fonu yin e ma pe awon omo yin e pe boda yin anti yin mama yin e ma pe won ni gbogbo ilu to yi imeke ka iworo ajido ilado gbogbo yin pata mo sa fejo e gbo aradagun abiye gbogbo yin e ma bo e le gba mo sa fejo wole e le gba ti aradagun te ba daradagun

0: Ah, mo ma anoint gbogbo yin patapata, seke seke aye to fi so owo e ti ko je ko ma tewo gba owo gidi to je pe owo iponjo owo radarada lo ngba o ma ja be ni mo ma anoint owo e ma de anoint ori e gbo gbogbo bi to ba gbe ori re wo o si mara anu gba ise ti oluwa ran mi sinu aye ni eyin ara imeke ati agbegbe re eyin lo kan o isoji ti oluwa ni ki ma gbe kiri ti aporuko re ni itan mi gbodo yi pada si rere o ti kan yin bayi e mura le loruko jesu ma lagbara se ri isoji yi mi o dede gbe wa be o oto ni bi to ye kin lo sugbon mo ri iran orun lemi oluwa so fun mi pe woli roti mi le so mi bi bayi ni ko ma lo mo nbo je gboro ri
1: Praise the Lord.
2: Hallelujah.
1: Come for me, Nicholas. He was on me. No one at him. Okay, I go. No go along, I like it. No go along, only pay. Okay, yeah.
3: Oh, that's a good program. Je kin de be mo sa bere lowo awon yan pe bo ni mo se wa la ibi to ni lojojumo na ni mo sa lo mo de se de be jo friday ni wa jo lowo ba te ko si nkan kan ni owo mi ni jo wednesday tuesday be to se di jo thursday mo lo soja ni o pa nkan di 2:30 o se wa di 3 mo ni mo jo ma lo le olorun to lorun fe se lo se yen ni customer mi pa se pe mi yen mo ma ba gbe oja lo si osuju o si mo se gboja e do sojo fun mi ni 6000 mo wa moto go kon 600 naira 5,000. 5,000 yen lo wa lowo mi mo ta mi si aso mo ti po kan si ma send 2,000 for mommy lati Sibadan mi no mu 3,000 I ma san wo le be ti bo se dele enikan ba ni a awon iya Malik awon fe fun ni 2,000 ko send yes yi Malik ti mo npe onkan ah Olorun o se o sa ta 5,000 yen mo ara mo wa wa si prayer yen ni jo Friday yen mo se de prayer mo sa mo gbadura mo se wo gbe mommy yi lo kokko se prayer fun wa won ni emi olodun so fa pe ka dawo 1000 mo fa 1000 yo ni wa jo olodun ba teyan gbogbo wo ti obin yen so fun mi ko 500 naira kankan be wa 1000 gbogbo 6000 to ko fun mi mo fa 1000 yo gba teni keji to sada won tun ni emi olodun pa won ka san 1000 mo tun san mo sa san gbogbo yin wo yen sa je 4000 mo sa 1000 si mi lowo 1000 to ku dadi gangan gba ta bo sori yota won ni ka san 1000 mo sa mu 1000 yo lo sa ti gbagbo but nbi ti mo tin se prayer yen awon kan ta jo nsise mo pe won mo ni akan mo bo ni prayer bayi pe prayer ta mo ngbo daji daji ti mo ni ke mo gbo pe eni yen wa si mu se awon eni yen wa owo eni yen lo ya mi ni 2003 ti mo fira ororo andun ati part sender yen ati yo 200 naira eni yen lo fun mi lowo yen mo sa ra ni wa jo lo ba tin gba ti mo dele ni jo yen mo sun lo san jo yen ni mo lala mo ni nkan funfun bo mi ni ati okede le ko jo biera be ti gbogbo e white ara mi wa n segiri ni oju orun yen mo sa ji gba to di jo sunday bi aburo oko mi kan se pe mi ni eni yen mo se nfe ni aburo re se wa pe mi e ko boda mi o sa eni yen oko bi yan sa pe mi pe ohun wa lodo aburo ohun kini kan mo ni e ba mi ki won o e ba mi gba nkan bo nkan kan ba ni a ohun o bo ki won nto so fun ni ana pe o ti su o pe ohun tori e lohun se wa sodo aburo ohun pe ohun de ti so fun pe wa ni ko n pe number re eni yen sa ni hello madam e gbo ki lo sele mo ni a e gbo daddy wa pe ise ti mo se ti su mi pe bet mi mo nti mo fe ko de so wo lowo daddy wa pe kan jo tori erin ti an ba ni ba ni bi elo mo ni igbogbo to lo n ba fun yin lagbara wa ni bi elo e ma ni a o da na mi na se ati nkan pepepe mo kan si ti e se mo fi mileage ti ba ri bi 50000 ba ni a se la account mo ni mo la account o ni e send account yen ko pe seju marun mo se ra lati 50000 ni yen ko da n be lo account mi 5000 ti mo yo ti mo fi wa moto de bi ni mo yo moto e ti si na ṣùgbọ́n mo ní màá dé bí màá béèrè màá sábò orí ọ̀fẹ́ bí mi ò bá.
4: Orúkọ mi ni Adéọlá Adésínà, mo wá láti ìlú Bẹ̀rídé Àgùrá. Bí mo ṣe dúró yìí láńlẹ́dì ni mí, àwọn tẹ́nàntì ni máa ń gbalé lọ́wọ́ mi. Tí ẹ bá ti wá gbalé, owó tí ẹ bá ti san wọlé yẹn, n ò ní sanwó mọ́. Wọ́n mọ̀ mí ní gbogbo níbi tí àwọn kánṣu wà ń bẹ̀. Wọ́n mọ̀ mí dáadáa bẹ́ẹ̀ mo máa gbé wọn lọ bẹ̀. Mo sáà lé gbogbo wọn jáde ní December December ti mo le won jade yen mi igbe anybody sinu le niba to wa jinu osu karun mo wa gbo program baba mo wa gbo ko sabe si gbo lati gba yen ta ti

0: Sunday, only a Pade soldier of Christ, ne Orioke no more war, ne Wapatere. I want one company soldier of Christ. Number one. Gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi Oluwa ati Olugbala. Gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na. Number 1, awon iranse Olorun mo nfara han ninu ipade yen. Gbogbo won de mo nwa lori oke. Number 2, gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no more war ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to nlo si Oyedeji e wa so kale ni apatere ori oke no more war ni Lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo ago mesan si agogo jila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu Oluwa wa Matthew number 3 adua ko sibi te ti le gbadura o le gba ntole ti e o le gba yara re bi mo se n soro yin inu moto yen o le gbadura nbe ele karun nipa tadua o ni pe ko ni overdose bo se n gba o ni overdose ki yi po oju loruko Jesu adua yin ma gba na mo wa n tesi waju ni bi awon iya meje ti a ma fi je yan mo ti so nipa iya teyan ma nje lowo oko mo ti so nipa iya tawon eyan nje lowo iyawo eti mo fe so laro yi oni iya latowo omo idini yi gbogbo abiamo e gbodo gbadua lori amo yin kaye won ko nitumo e gbodo gbadua be se nto won ke ma fi ona olorun ke ma fi awon be de se fi awon ke ma so fun won lojo ale kan toju yin Matthew iya nbe lowo omo won e ja kan ti e wo awon meje enu bibeli ti an je iya lowo omo mami eyin ti mo ba soro yi e ni jiya lowo omo Matthew to wa mo nto sele iya owo omo iya owo oko iya owo aya iya owo ijo ndo mo pe gbogbo awon iya yi satani lo seto e ta lo seto e satani lo seto e adamu ati efa on le ni akoko in Genesis chapter 4 bibeli so yi pe won bi omo Keni ati Abeli so omo nti Keni se o pa won lomo o pa won obi elekun efa sunkun adamu sunkun tori pe omo won o pa won lomo wa so fun mi se won le pa pada o da mi lohun se won le pa pada mo gbadua mama lowo omo re o ni jiya lowo re ani lowo omo re o ni jiya lowo re Matthew elekeji o ni Jacobu Jacobu o lohun fe je ma gbe omo re o lo mu eran ogun eran ewure o mu wa fun baba to nbere pe ejo tori Olorun ni Genesis chapter 27 ni verse 18 e wo iya ti an fi je Jacobu
1: o si to baba re wa
0: e ma gbo sa baba so fun Esau pe mo fe je ran gbe Esau lo pe ran fun mi sugbon iya won gbo iya owo iya o papo mo towo omo iya wa so pe mo ti gbo ti baba re fe gbadura fun akobi sugbon iwo Jacobu lo mu eran wa won wa si obe eran eran gbe baba fe je ogun finance o wa to baba re wa
1: o si
0: wi pe
1: baba mi
0: o si wi pe
1: emi ri iwo
0: tani
1: omo mi Jacobu wi fun baba re pe
0: emi so ni
1: akobi re emi ti se
0: mo ti se
1: gege bi o ti so fun mi
0: o ti so
1: dide
0: e ma gbo Jacobu ni soro o fira re pe iso o fe ta baba re ka bibeli
1: emi be o
0: mo be o
1: ki o si je ni ere
0: igbe wa je nu eran igbe
1: o kan re to le sore fun mi
0: o kan re o sore
1: isaki si mi fa mo re pe
0: isaki wi pe
1: etiri si wa fi de je bibe
0: ara fu
1: omo mi
0: omo ame
1: o si wi pe
0: o wi pe
1: nitori ti Oluwa Olorun re
0: Olorun yin ni ba mi ba mi Olorun bibi mo dozo Olorun yin mo to mi wa ni iran lohun pa fun baba
1: isaki si Jacobu pe
0: o wi pe
1: emi be o
0: mo be o
1: sumo mi
0: baba mu awo pe on ke se iso mu ngbon re yo o ni Jacobu o ya so mo mi
1: ke ni ki o so wo ba o
0: mo fe bo wo kan o bo mo re ti mo pe baba awon o so pe ko won o so mo hun bo da awon de ni onirun lara ni o ti wa da irun eran o ti dabara o wa sumo baba re o na owo ibi ti o da irun bo yen o na si baba re
1: ayo o si fi owa ba o si bi pe o mu Jacob ni
0: ohun o Jacob re
1: sugbon awa ni owo Isa
0: baba o de riran Matthew
2: baba mi
0: o ni jiya le lowo omo o ni jiya le sori ba se bi aje baba o ni remi Isa ni baba ni abo ohun Jacob re mo mu arogo owo Isa ah Matthew bi wo ba soro ti afola yan ba soro se in ba ibo kin die ti mo do ohun ni ma olohun Jacob re owo Isa re oba je abi be ko ki lo wa sele won sure fun Matthew o ri pe eran ni Jacob lo pa to fi tan baba re abi be ko igba ta mo ma tan Jacob na ana pa ewure won ti bo eje won lo tun na won ma reti ku nte eyan ba se pa mo yo gba loju ale Matthew eran lo pa to fi tan baba e eran na pa to fi tun na so wa mi bayi iya owo omo o ni ba won je laye Matthew ara iya owo omo o ni ki omo ko dagba ko wa ma so fa obi e pe excuse eh ni le denu mo ko yin lo baba mo ko yin ni baba e mo wa nule ki yawo re o so pe e pa won fe ki mi fe ri mama re baba iya owo omo ni o Matthew o ni je o when e keta Davidi esa Davidi oba Israeli bibeli wi pe omo re Absalom ni 2 Samuel chapter 15 Absalom oba yawo baba re me wa sun iya owo omo Matthew omo bayawo baba re melo mewa sun bo si baba olorun wa gbeja bi ogbeja omo yen igba to wa fe ku eyan mewa logun na pa awon jago jago mewa ti won ru ya mara joabu yen gun na pa tori pe kini eyan mewa o yawo baba re lo ba sun o fi ya je baba e mo gbadua mama iya owo omo o ni je laye eni ekerin o ni eli Holy, Holy. Baka ma do pe boya nitori pe iwo je pastor ko le dodo re. Esa, a ma dodo eyan. Holy, Holy. O se lohun ko sagbere, ko jale, ko puro. Sugba ki lo sele. Holy, Holy. A ma fi ya je o. Matthew, we first Samuel chapter 2 verse 12. First Samuel chapter 2 verse 12. Awon ma fi ya je Holy.
1: Awon me li si jo mo be Holy.
0: Awon me li, won je omo Beliali. Won o mo Oluwa. Nso
1: Isha
0: wa ni fa pelu. Sorry, awon sorry, eni to to omo lati kekere to fi so won the pastor. Won gba the pastor ton, won ba yawo. Eli o jale, o po Olorun lekunri, o pa yan lekunri, daada lo se. Sugbon gba te Eli ma ku, o ku nitori awon e. Ogbon to Olorun so ni, First Samuel chapter 2, verse 30. Oluwa ni mo ti so tele pe, ile re.
1: Nitori na, Oluwa Olorun Israeli wi pe, emi ti wi ni to to pe, ile re, ati le baba re.
0: One moti clubhouse baba ngbadua won ma moti ori nkan gbogbo won de kule kan na amesan won de kule kan na iya je jobu ogun jobu ko se to le fi gbadua lo to lo di testimony sugbe mi ajara mi ogbe so para mi ogbe
1: so pe
0: iya to je jobu
1: ko
0: ne je mi laye ogun ti jobu ja emi o ne ja o laye ti mo wa yi ma ra nu gba gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun beyin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin Matthew
2: baba mi
0: iya nbe lowo mo ti ma fi je o mu gbadua won ni fi je yin o that's why to ba tin bo eyin te nbo ni aro Thursday e ko awon photo awon mo yin e ko lowo eyin to wa je pe nbo ni ojo ni aro Saturday eyin ara je bode e ko photo awon mo na lowo e mo awon mo yen lowo laaro Saturday gbogbo apata ororo Jerusalem yen dale alori omi akobi ma ba yin pe die lowo awon si wa lara lagbara Olorun e ni je bi o e ra anu gba won orun anu asi fun yo gbogbo le ise iko ni daru be lo ma ri gbogbo eyin ti eran ise Oluwa lowo gbogbo eyin ti o je pe Olorun nlo lati mu ilo si waju ba iyin rere ori afefe e gbo Oluwa e ni mo paju e ni mo banuje gbogbo eyin ti en Oluwa nlo one way or the other agbadua fun o e o mo ma se o be lo ma ri olele yo ni kadua re o gba ko de ni kadua re o mo gba o di adua re lowo lati mo gba olo ma fun olori ofe lati tan eyin rere kale akoko re ojo meta laarin osu na losu to lo adako e rara e lo ojo meta yen bori ofe ba wa so cd sinu account church o de dami loju eni to laye atorun yo san pada lai mo yona sada mewa re fun yin rere loruko Jesu yo dara fun God bless you I can't teach church ni e fun won loruko Jesu yo dara fun
2: UBA
1: UBA
2: Holiness Anointed Church
1: Holiness Anointed Church
2: 10 10 24 24 64 64 03 03 80 80 Lekosi 10 10 24 24 64 64 03 03 80 80
0: UBA account Holiness Anointed Church. Bakana ni ale ojo Friday gbogbo eyan ni challenge ma bo awon ayisele mejila ti ma nsele logajo challenge ni ma wa an branch wa to ba wa ni tosiyin e le join won nibe sugba laaro Saturday mo nbo si jebu ode o gbogbo eniyan omode atagba mo pe yin o ni jebu ode e je ajo pade ajo gbadua ni CPTech ni Ijari laaro ago mejo si ago mejila ni CPTech ni Ijari ni jebu ode lagbara Olorun e ri tin se orun anu yo si fun be lo ma ri Jesu Oluwa wa
1: amen amen amen fire fire fire no

Fasting and prayer on the 9th, 10th, and 11th of October. Ini gongo adura tuma sofo di dojo meta. Tide de shoro timbome da fira yusi ma pura danu danu. Ibe ishe shoro ni gumeni. Neji to lo wote bito renu. Tabita la jogu bata lako bata bita lako ron. Ha! Abe yo temo ipe grade by grade, level by level loro ishoro ni. Toni si bito ni kongo talago lo koda. Bashia ni wafi wafu elomi. Kaye, ire ni kote te wa ye danu. Ibe ishe ya iloko wa ilaya irisha irina irilu atawan isantin shi on. No. Oh my God. Look at we Revelation chapter 21 verse 4. Ko le da olojupo Oluwa loluseda wipe to ma wipe omi jo oju eni sonu ti oni sekun mo. Baba Samson Oluwa mo dede tu ti gbaradi. Pelu agbara agbara adura bamba ti ma ntu isuro dadu ti gbongbo ti gbongbo.

0: fifa ba wole to ni fafa la njifa ikani glow 99.1 fm tu kore dale eyin ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibole wa te tin ta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja nikani glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tin ta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago meji la bo san si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje monday sojo eti friday ati laago meje ale si aago meje abo dey e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni le odun ka je wo gba ni keti keti te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703 022 3281 tabi 0703 212 0921 e tun le pe sori 0704 375 4793 wo jam fani eto ju oja ka jo bugba re je
1: stay tuned on glow 99.1 fm your station your voice

0: Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa.
1: Imoto to bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusini pelu leyi tin kurajo po se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni magba idoti laye layika re
0: Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa.

0: Igba Lukman won ki wadan sunshine Adejimi Adedayo Otunba Ralph Ayomi di meji Akinrelere Aminu Jelili ati eyin ti a le daruko yin tan e dako mo binu akoko wa ti lo omoba eseun ti a pe yin ti e je wa lori eto yi
1: to akeyin lori e ko se lataro asikeyin ra le o ni o san wa ise wa yo pe wa
0: ami
1: yo si daju lori
0: o tun di ola nigba ta mo pade lori eto yin eto wa oropo oluwa re mi lekun idowo loruko temi o ore bi ni yin mo kan ba ibi egba agbejomo ni dagbere pe lafi pade lola o dabo
2: emi mo yin lolufe yan yan aburo yin blessing roke lo no dabo tu digba kan na

kan ti golden eagle torilede ti Nigeria iyen awon omo omo lenje lenje under 17 wa awon to jogi won wa la bi ogun odun e meta di logun e won ti bale o won ti bale sorilede Burkina Faso on Tuesday oni won ko lorilede wa Nigeria e ti won si bale bagge e si orilede ti Burkina Faso ni ilu ogada odagadugu le jo mo ko pa ni 2026 wa fu B-Zone B under 17 championship ti o mo waye ni orilede Burkina Faso mo so lekan ilu Abuja na ti gbera larana e to si ye pe boya pe kini lasiko ta wa won ti bale si orilede ti Burkina Faso didi won mo bere ni ojo kewa osu ta wa ojo meta kon lokun titi ti o fi di ojo ke ojo keta di lo ojo keta le logun October 10 to October 23 lo fi je pe boya pe kini eni DJ wa fu bi zombie under 17 championship ti o mo waye wayo ta ba ni kaka ni meni meji meta pe ta ba ti eni pe ka papapo DJ ife eye agbaye ta ba kan ti ta wa agbagbe orilede Nigeria abi ki so pe under 17 wa national team golden eagle ti wa won ti gba le ma run ototo sugbon lenu jo meta ni ko se kini ko se nure mo je so awon ipe group to je ko boya pe kini abi bi won si jomo ko ja won si eni group pe lati ri olugbale jo Burkina Faso a ri kan ti orilede ti gan na a ri Togo a de ri Benin Republic e se ri lo o group bi ye group keji orilede ti Nigeria wa a ri Nigeria a ri Cote d'Ivoire a de ri Niger Republic gaga ko mo wa ilarin lojo Saturday iyan October 10 lojo Saturday laarin orilede Ghana ati orilede ti Togo e bakan na to ba ti ni ojo Tuesday orilede Ghana o tun mo kojo orilede Benin Republic iyan October 13 iyan gele keta won ti won mo gba won mo gbalejo abi won mo koju olugbalejo iyen ni October 16 ojo eti Friday lo bo si e bi yen se ye la pa be yen niyan fun iko ti Nigeria ko bo la se mo koju ara won abi bo la awon wo la mo koju e mo pe ni group ti wa awon meta pere la won be e sugbon ni group yen awon merin lo wa be pere la won figa meta won a ko gba ni group stage ton ma ti wa gba won wa ise wa ko won awon ton ba kogoja awon merin ton ba kogoja won wa gba ni semi final ko to di pe won wa gba final

0: yẹn ikọ Super Eagles to dey pe o dey tabi
1: ojo awon agbọbọlu meji ta lo ninu qualifier na ah kilo ko agbọwo waju aliti adi to je pe boya pe kini Moses awon ko Moses Ozo
0: Moses Ozo then
1: ni first match wa lo ni ilu Yombe yen ta ko pe ta yi ko
0: ati George na
1: George Lekena
0: te ma meji ojo re oju omo
1: omo linje linje sha ni o gba fun Monaco ko to di pe kini o lo Saudi so awon agbọbọlu meji na mo fe ke mu enu kun atawon to te ri to gba bọlu lana pa
0: Tabari tabaso nipa Peter Edopolo to pe iko kini lo wa iko Benfica lo wa to sign ni odun 2025 iyen a ri pe o tabi ebela na e mo pe won substitute dey wole na ni to de si dada to munu wadun iyen ikini George na a ri pe o na o je omo lejeleje to
1: se
0: dada ai e ma ja tra wa je a si ni ojo ola ta ba de tu wo iko Super Eagles dada pelu bo se won lo bayi a ri pe atuto o ti waye die die ko ti to o se bere ni o se bere ni o se bere ni e ma si mi gbo o se bere ni e mo ko won se won ti ko agba won to wa nbe tele won ti lo iyan awon tutu lo wa bayi ta ba de gbagbe Eric Chell o yi wa nbe for interim ni ke boya won ti won ti
1: no o ise adehun lo kan se
0: eh ohun na mo so bayi ise adehun lo yi
1: won pelu ise to nse
0: pelu ise to nse lowo lowo bayi pelu awon team awon iko ton ti jo wa to jo nse lowo lowo bayi a ri pe won try lati understand our players to anbe
1: what the nkan ten so fun wa ni bayi pe alojo waju yin le so
0: ojo waju yi
1: ba alo wo cup 20 se 2030 ko ni
0: emi ka mo fe lo gba bo on awa mu
1: se be ileyin awon ile kena si
0: ojo waju si wa kamata ojo waju si wa o ko e pe awon yan ile ma wo pe igba olojo waju fe de ama farabalen to atutu o yin wa die die die
1: e ja lo si oda won baba agba mi jeje to pe won sa nda bola la fese gba won sa nda lana Cristiano dos Santos ave Ronaldo baba ina to call iwe letter gbona ethical letter o lagba
0: bo ni shoki mo ko brief enemy me really going to this
1: ni shoki nkan ti baba so gba won kan ti o sele to je pe o ni coach break promise o lohun de ni ohun mo tele adeun tohun o ni gbogun kan to mo ba se la ni aye o la adeun lo mo tele coach lo ni pe igba ti won ko gba coach yi o lu ko da won wa la awon to fowo si pe kan gba coach tori are ajo tori le de Portugal won wa bo won pe coach ohun de fowo si iyan akoko ohun ti fe retire bo bi work ba won se ja ninu dije ti fe ya gba o ni sugbon awon to sa abun so pe ko mo retire mo iyan akoko ọ̀rọ̀ coach àti nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ nínú fìgbà gan kan coach gan ló wá bóhun pé 30 minutes yóò gbà ohun dé tún wá fọ́nìtì tún wá ní pé olùkọ́ni tún wá ní pé kóhun máa mọ george létí pápá fún odidi 45 minutes olùwọ́ni oṣù wọ̀dún olùkọ́ni sì ń gbá bọ́ọ̀lù mi wọlé láàrin ìṣẹ́jú méjì kó tó di pámọ̀ lọ sí ọ̀rọ̀ ti lónìí
0: ẹjẹ́ kí n mú láti bí báyìí tá a bá wo ẹni tí Ronaldo jẹ́ ẹni tí pé ó nífẹ̀ẹ́ tọkàntọkàn sí bọ́ọ̀lù gbígbá Ronaldo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí gbá bọ́ọ̀lù láti ìgbà tó ti wà ní ọmọ ọdún méje ló ti bẹ̀rẹ̀ sí gbá bọ́ọ̀lù láti ìgbà tó ti wà lọ́mọ ọdún méje tábádẹ̀ tún wò dáadáa a rí i pé ní àwọn akademi tó ti bẹ̀rẹ̀ bọ́ tó wá bẹ̀rẹ̀ professionally ó bẹ̀rẹ̀ bọ́ professionally ní kínní Sporting.
1: Bẹ́ẹ̀ni
0: Sporting CP dá máa tara wa jẹ́
1: Sporting Lisbon ló ń jẹ́ nígbà náà ṣùgbọ́n sinmi sin Sporting CP Sporting Club of Portugal
0: nígbà yẹn dẹ̀ ilé lọ
1: lẹgbẹ́yà mẹ́rìndínlógún
0: nígbà náà ilé lọ́jọ́ orí ẹ̀ kò jọ ọmọ ọdún méjìlá lọ nígbà táwọn sọ yìí
1: ókè tó ti bẹ̀rẹ̀ ìgbà tó gbá ó kọ́ wà ní bóyá under 18 team kò gbà ìfigagagà tó gbòòtó nǹkan kó tójú kan sáré promoter bí ọ̀rọ̀ ti yamila máyẹn bóun náà ṣe sáré gbá ìfigagagà under bí 16 díẹ̀
0: ló promoter ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀
1: ó dẹ̀ tún gbá Champions League kojú Manchester United gbogbo aláti ẹ̀mọ̀ ìtàn yẹn
0: gbogbo alámọ̀tán
1: yẹn mo fẹ́ ká lọ sọ́rọ̀ ọ̀dọ̀ lóye
0: ìdí tí mo fi bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ kẹ́ bá lè mọ̀ bó ṣe ní ìfẹ́
1: bọ́lá aláfẹsẹ̀ gbà
0: sí bó ṣe ní ìfẹ́ tọkàntọkàn bó ṣe ní sí
1: gbogbo
0: alára nífẹ̀ bọ́lá aláfẹsẹ̀ gbà anífẹ̀ bọ́lá aláfẹsẹ̀ gbà jura wa lọ ẹ má jà tán ara wa jẹ
1: ṣùgbọ́n tó yí pé yàn gbá bọ́ọ̀lù kò ní kò túmọ̀ sí pé bóyá
0: àwọn kan wà
1: iṣẹ́ ajé rẹ̀ ló ṣe
0: ese awon kon
1: agba bolu mi o ni fe le bola la fe se gba to
0: awon kon wa won kon gba bo kon ba le gba bolu ni awon kon wa won gba bolu nti pon fe gba bolu
1: won ni passion fun
0: exactly won ni passion fun so o de ni ayin lo sibe ma ti je ki fo sibe yen ti mercy ma ti je ki fo debe so ta ba de wo ikan ti judge Jesus yen
1: oluko
0: ni fun iko Portugal ati Ronaldo iko to sele laarin won ta lati bere pepe
1: o lo down
0: lati bere pepe ko so ranbe lati bere pepe ni Ronaldo lo ti so tori mo wo iforowanilenuwo mo wo interview yen ni Ronaldo ti so pe ohun ati coach ohun ati jo soro ati jo ni adehun pe looto ohun mi ni ma bere gbo idije to ba fe gba mi ni ma bere
1: ohun de gba
0: ohun de accept pe to ba ti di boya second half pe ohun a sha ma ri bi ogbon iseju
1: kile ti kile kini kan to lu kan ni na wa ri to wa ni ke baba mo jog fun odd 45
0: ibi
1: ti gbe wole
0: iko ti mo le so ni pe ka ma tara wa je oluko niyan looto adari niyan amo o ye ki wona toro fo
1: eja lo si odo lo niyan mercy eja lo sodo niyan mercy baba igba fi ka ka to kanyin fun orilede ti Argentina lana ta ba ni pe ka wo awon itan to ro mo ta ba ni pe ka won awon eto to ro mo baba bere sin ko pa fun orilede Argentina o gba fi ka wa ga kokko re o wole latori agani ni August 17 2005 iyen ojo ketadinlogun osu kejo lodun 2005 igba no wa le ni odun 18 18 years ben o ti ko pa fun Barcelona da ta won yen si ri pe irawo go ola ni koda o wole ni latori agani ngbo wole ko gba ju iseju pe rete lo ba gba record wo ko fi make debut kojo orilede ogari na lodun na lo leyin gba na go akoko re ti o ko mi kojo orilede Croatian ni odun 2006 kere baba itun o awon ups and downs orisirisi sugbon ta ba ni pe ka wo awon ife eye ti baba igba oyi court idije Copa America lodun 2021 o gba finalisma lodun 2022 se kojo orilede Italy kon o gba world cup lodun 2022 o tutun Copa America gba lodun 2004 ife eye merin finalisma yen ife eye tuntun ni to pe won ma gba laarin e to ba gba Copa America ati en to ba gba Euro ben Euro so mo de ran ti pe o da po odun 2022 abi 2021 Italy o fi aje orilede England ta won saka awon Rashford ton gba penalties junu ton gba lo sorun ti Italy gbe fi eye lo bakan na Argentina na awon na gba idije Copa America ni won fi organize won ise bere sin gba na ni finalisma yen ka a le so pe boya international trophy to fe kan rin meta World Cup kan Copa America meji ta ba ni pe iye ta ba ni pe boya finalisma mi wa mo ajo fi wa na lo bi kale sugbon mi ti mo bi ese se rin le to sugbon ka ja pe for international trophy fun lo ni Messi ko da o tun ku die ko tun gba tele te ma ye pe awon mo eleje tutun mo ile de Spain ti won fi nkan se baba ti baba o fi n lori e fe ati gba World Cup meji lana baba itun o sha assist lana ta ba de ni pe ka ni meni meji me to da pe se goal to lo bi 126 goals ni baba ni
0: fun orilede
1: o de gba ifi kawara ton lo bi 208 appearance World Cup kan Copa America meji finalisma kan number 10 iconic ni Messi ti retire for orilede Argentina
0: mo ti so nigbati a se ere idaraja ti aro yi
1: lede
0: yinbo mo ti so pe Messi o je eni ti Olorun nife si o je eni ti o ni ore ofe o de je eni ti anu sise fun Messi tan soro yi o bere sin ohun na bere sin gbabo nigba to je omodun merin
1: okay
0: se gbo mi bayi
1: lati odun merin
0: gba to je omodun merin lo ti bere sin to bere sin ki professional yo
1: to ti lo training to
0: e ma se mi gbo ki to ti bere sin
1: tese ti ran bo
0: lati omodun merin o de bere sin gba o de wa si lati awon levels won yen o de wa si Spain iyen Barcelona o wa si Spain iyen Barcelona
1: ko la o tun lawon ipeni ja kokan to je pe Barcelona lo gbo oro yen gba na lodun na lo
0: but o bere professionally pelu Barcelona ni iba to je 17 years old mo soro ni odun 2004 ni mo soro nipa eyi so
1: eja so to ilede ti Argentina e ma ja e mo pe ko ti
0: kidi mo mu lese ni mo mu ni so ta ba kama kati wa si ugbe ari mo ti so mo ti yan na ti Ronaldo mo de so ti Messi bayi Messi o ti gba bo for ilede for the past 21 years no doubt That is just the fact.
1: That was 2005.
0: So, Messi, Ami Eye to gba lana nigba ti won se fiewe fun o je gbogbo e mo ti so o je o ti olorun ni ori ti ori ofe to sise fun ti anu sise fun Ronaldo na de eleyi o je eyan te pe eyan yi ni Ronaldo na
1: ko to di pe boya soju opo le e je sare ka won loto ti club ke awon achievement oni ti club na won abe bo mo confess arika ke yan fi pon baba ile tori eni apon le ni baba yi awon na ni most assist

ki eka asan eko ise latoro lase lowo ledo ise wa koni ise opo ire nla mo je iroyin agbaye la mu afoyin lati le se radio glow 99.1 fm ijapo state akure oluwa re melekun idowo loruko temi saaju koko tin be niroyin na re NCDC in lo ti kegba jari besi ni ope fun igbese kankan tako ajakale arun le yitin belo di lo wota wa ye. Awon asofin lole di Libya ti yo abenugan won leyin odun meji la. Orile di Russia n lo se akolo si Ukraine ni bito ti gbemi lenu iyan mejo to si ba opolopo ibo gbije aroyin ke duro pelu wa o. Seun ti e darapo mo wa iroyin na ri lekunrere ajo ti mojuto isakoso ajakale orun ni Nigeria NCDC lo ti sekilo fa omo Nigeria lati wa lojo lakan fin sori ki won si mo gbe igbese to ba ye lati le mu adeku deba bi ajakale orun ati titan kale re yo ti mo deku ewe ajo ohun je ko de mo pe o tin tempele mo abojuto ohun ati igbaradi leyin ti won ti fidi re mule pe arun ebola na ni o ti seleru ni orile de Kenya leyin ti imo waye lati ara eka kan ti won pe ni bundibuyo leyi ti ko seyin bi ajakale orun ti lalehu ni orile de olominira Congo leyi ti o ti mo kawo eyan mo ko minu nipa bi o ti sese ki o mo ran kakiri awon orile de ile se NCDC ohun wa gba awon aralu niyanju lati mo wa ni imototo nipa fifowo won pelu ose ati omi tabi ki won mo wo ki won mo lo ororo apa kokoro pelu ikilo pe ki won ye farakin ohun ti o ba ti nirufe aisan yi yala ninu eyan ti won ba ke fin pe insare ki won ye mo farakin eje ati omi ara onitohun o tun sekilo so waji pe kawon omo Nigeria ye mo fowo gbe awon ohun osin inu igbo leyi ti o ba nsare tabi eyi ti o ba ti doko ki won si mo takete si jije okete leyi ti won ko ba ti si tabi eyi ti won ko ba se dada ajo isoko agbaye lo ti sekilo pe awon orilede tin be ni arin gbugun ile adulawo ina ni tin koju kuje eto ilera lawujo leyin igba ti won tin se fayawo ogun isegun leyi ti o ni se pelu sise abojuto bi won ti mo lo ogun ohun lona to yayi iroyin je kudi mo pe awon orilede mefa lati arin gbugun ile adulawo ina ni won ti nkoju awon aisan leyi ti mo ran bi iko fe arun iba ati arun HIV iroyin je kudi mo pe kudin ni awon egbogi ati awon ogun leyi ti iwon re nto 250 ni igba 251 leyi ti won ti gbesele ni orilede Cameroon orilede Central African Republic orilede Chad orilede Congo Equatorial Guinea ati Gabon laarin odun 2020 si odun 2025 orilede Egypt n lo ti ko jale nipa esun ti won fin kan ijoba orilede ohun pe nise ni o fi awon oniroyin lati ile ise kan leyi ti mo wadi ofin toto satimole ati bi o ti fiya je won lona eto ninu iroyin kan ni ile ise ti mojuto oro abele orilede ohun ti juwe esun ohun bi igbiyanju latowo awon eni oro kan lati le moribo ninu esun ti won fi kan won eyi na ni ko seyin bi awon agbejo ro tin soju fun awon akoroyin mefa leyi ti won fi sikun fi mu lose to koja pe nise ni won lu won lalubami nigbati won be latimole ati pelu pe nise ni awon eso alabo ndukoko ma won ati awon molebi won iroyin je kodi mimo pe eyi ki se igba koko ti orilede Egypt yo mo koju rufe oro bi leyi nigbati orilede ohun si tin koju ahesoro lori ominira tite iroyin jade ni pataki lori awon ile ise oniroyin
Ilegbimọ asefin tin be ni ekun ila orun orilede Libya nlo ti yo abenugan re Aguila Sale lana leyin odun bi mejila ti o ti di ipo na mu pelu bi awon asofin ohun tin koroju si isowo sejoba re awon asofin ohun ni le igbimọ asofin leyi ti oni awon asofin bi ogosan di mewa na ni won ti dibo lati se aderopo Sale ohun pelu Al-Salhin Abdunabi Obeidi to je onimo ero kan leyi tin soju ilu Tobruk leyin ojo kan ti awon asofin mejidin ni ogorun ni legbimo asofin ohun ti buwolo abadofin kan leyi ti o fi gbendeke si asiko ti abenugan ati igbakejire yolo si odun ti osu mejila awon oniroyin muroyin wa pe Sale ohun ina ni o ti saaju gungiorun si bajade idibo ohun to sin je ko di mimo pe fifi gbendeke si asiko leyi ti abenugan yolo tabi igbakeji re ina ni ko bofimo bi tin wo mo iroyin je ko di mimo pe orilede Senegal ina ni o ti sun asiko ibere ile eko re so waju leyin gba ti ekun omi ti sose ti o si ba opolopo awon kan je leyin ojo alagbara leyi ti o ro lati ojo eti to koja titi di ojo aje ni olulu orilede ohun ni Dakar ko di ni eyan marun ti iroyin so pe won ti diro run latari ojo alagbara ohun saaju ki orilede ohun to gbalejo eto idije ti are idaraya todun ta wayi iroyin je ko di mimo pe igbese na ni tin lo lowo bayi lati le mu ki omi ki odiku ati lati le da lilo bibo pada pelu bi awon alase ohun lorilede na tin gbiyanju lati dabobo ipese omi ati ipese na monamona ati awon ohun amara tuni mi Iroyin agbaye leshin tete si lati koni Glow 99.1 FM Ijapo Estate Akure ba ba padade la mo tesiwaju e mo yikuro an pada bo

fasting and prayer on the 9th, 10th, and 11th of October. Ini gongo adura tuma sofo di dojo meta. Tide de shoro timbome da fira yusi ma pura danu danu. Ibe ishe shoro ni gumeni. Le yi tolo wo te bito renu. Tabita la jogu bata lako bata bita lako ron. Ha, abe yi utemo ipe grade by grade, level by level loro ishoro ni. Toni si bito ni kongo talagolo koda. Bashia ni wafi wafu elomi. Kaye, ire ni kote te wa ye danu. Ibe ishe ay loko ay laya irisha irina irilu atawan isonti ishe onan o. Oh my God. Look at we Revelation chapter 21 verse 4. Kole da o lo tupo olu wa lolu sheda waipa to man waipa omi jo oju eni sonu ti o ni sekun mo baba Samson lolu wa mo dede tu ti gbaradi pelu agbara gbagbara adura bamba ti man tu isuro dadu ti gbongbo ti gbongbo 910

fa ba wole to ni fa fa la nji fa ikani glow 99.1 fm tu kore da le eyun ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibo le wa te tinta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja ni kan ni glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tinta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago 12 abo osan si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje monday sojo eti friday ati laago meje ale si aago meje abo de e lu anfani yi lati so nipa oja te nta atawon te ni fawon ni bara yin ni le odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703022321 tabi 0703212921 e tun le pe sori 0704375 4793 wo jamfani eto ju oja ka jo bugba re je

0: oju oja
1: be ni oju oja ni o tutu sokale ni ti odun yi
0: akotunle
1: be ni akotuni
0: o tun yato
1: o ti wole de
0: o de wole
1: o wole kan
0: o de skin
1: be ni
0: gbakun
1: junpa be ni oju oja na la wa eto loju oja ni kan ni glow 99.1 fm ti o kale si adugbo ijapo nilu akure eyin fura yin le ma salaye gbogbo to lo lori eto yi o e ma je ke gbagbo oruko mi ko yi pa
0: iro olong
1: ben mi o le gbagbe
0: olong mo ti wo
1: mo
0: wo ni wo wi pe o ti ko ko re sinu pack bag
1: oju oja yen o mo oja yen kan mi lara ne olo be je ki sare gbagbo oruko mi ko yi pada mo turayo atologu ti o gbe omo si aje pupa ben yalaje yin ni to ba ti dodo yan ma record yin eni keji mi daruko re fa awon ara ile
0: na
1: daruko oloruko
0: baba keke aje
1: baba keke aje
0: keke laje
1: bebe ni
0: alade ade niyi
1: bebe ni
0: o na ni
1: o ni ko yi pada bebe ni eyin fra yin le ma salaye gbogbo on to lo lori eto yi ta ba ti de odo yin e ma salaye on ti eni ninu ibuso yin e ma salaye on ti eni fun awon ara ilu e ma daruko phone number yin e ma daruko adugbo bi ti e wa e ma so gbogbo on ti eni lo ninu le ise yin gbogbo to wa le ise yin eyin iya loja baba laje tori ti yin la se gbe eto yi kale
0: o ma kini kan sele
1: ki lo sele
0: awon kan mo limit ara won si oju kan
1: hmm
0: limit ara kan si oju kan na ni bi pe won wo ni we wi pe ti bi won sa mo mi
1: hmm pe bo mo mi je bi mo ti loruko
0: hmm
1: bo ja ti a ba po lowo la won eyan mo bi ti won wa
0: po lowo oja lagumo owo
1: oni lagumo owo be ni o lagumo owo
0: ti an ba wa fe se be lori kan ni ta wa yi
1: be ni glow fm
0: glow ni
1: be ni glow ni
0: 89.1 fm
1: be ni ko yi pada
0: kan ni to je pe ti ologun ba mi to ngba fun lowo lowo
1: be ni awa na
0: kan ni to je pe ibi to ba ti le polowo oja re ti
1: be ni
0: to ti ri ori ofe
1: be ni
0: loju olorun
1: be ni
0: glow
1: 99.1
0: oju oja
2: uruko temi ni alagba Sunday Adewole ti mo je alase ati oluda ile ise sale of global ventures ti a nta leather boss ti ni direct opposite ni waju olukayode ni ile keji te ba ti de ijomo junction te ba nlo mos ni akure ile keji te ba ti de ijomo junction te ba nlo mos direct opposite ni do face lele ile gagara ile olukayode to tin ta ponu yen e ti ma re sambodo wa nla be sale of global ventures ta nta bag lorisirisi latori awon omo kekeke fun karata bag lunch bag school bag lorisirisi ko se nkan to ye po je bag ta awon modelo latori keji ti omo university gbogbo e lo wa aka sare le nfe ni leather bag le nfe ni if pro le nfe ni ko siru bag un e barodo se lo papa fun awon eyan wa to je pe si pe ton pe se gbeyawo to je pe si pe e n wa leather box original one e ma barodo se lo fun awon hausa fun awon ibo fun igbera fun edo fun ibo fun tapa to je pe si pe awon ma lo 4x5x6x7 fun gbeyawo gbogbo e lo wa papa fun awon copper wa ani wood sports ani awon leather box te le gbe lo tele lo sa gbogbo e lo wa lodo wa papa fun awon to fe se ara tuta e ma barodo se lo iye ton ta leko ton ta ni badan on la fun yin papa fun awon eyan wa to je pe ise ayo won ti te won lowo

0: awokun le imole to supa ade ori opin ojo teyekeye glow 99.1 fe akure agbaletu
1: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti laye layika re
2: 99.1 FM Ijapo Akure

0: Glow 99.1 FM. Ija fun Akure.
1: Mo ki yin e kasan e ku owo lenu ise iroyin kakiri le wa lo nde se ti gbo yin lati ikanni Glow 99.1 FM Ijapo Estate Akure. Blessing Aroke loruko mi. Sajuro ni. Ijoba ipinle Ondo ti so pe ohun ti mu ohun gbogbo bo sipo lojuna ti le je ki eto abo duro dede ati fifopin si ede ayide laarin awon darandaran ati agbe nipa sise iforuko sile fa awon tin kerun je olubadamoran si gomina Lucky Ayida ti wa lori oro pataki ati ogbon atinuda oluwa femi fada ero lo so di mimo ninu ipade ana ti waye pelu awon alakoso mi ti ala nilu Akure ojodimo pe igbese yi yo fun ijoba ipinle Ondo laye ati mari akosile ati gbogbo ise si awon darandaran fada ero se alaye siwaju si pe igbese ohun ki se lati tari awon akerun je danu nipinle yi tabi gbowo gobo ile won lori bi ko se pe lati mu ki alafia ojoba laarin ilu ati laarin awon agbe ati darandaran ajo amotekun nipinle osun ti fi se kun fi mu awon eyan ogbon latari pe won da idoti si oju ona ati awon ibi ti omi ngba san koja nilu osogbo ati agbegbe re ifowo ofin mo lo waye loru ana pelu ifowo sowopo awon ajo tin bojuto imototo ayika ipararo won ohun lo ni se pelu wiwa gbodekun dida idoti si awon ibi ti oye loju popo laarin adugbo ati ibi ti omi ngba koja leyi to le fa ekun omi lakoko ojo iroyin fi lede pe ijoba ipinle ohun labe ise ijoba gomina Ademola Adeleke saju lo ti kilo fun awon ara ilu lati yago fun dida idoti sawon ibi ti o ye okan lara awon osise ilewosan ijoba apapo ti won tin toju arun opolo ni aro Abeokuta eni tin se Abayomi Olajide ti kesi ijoba apapo lati kede abojuto pajawiri lori asilo ogun ni orilede Nigeria Olajide lo fun ipe na loni nilu Abeokuta nibi ipa kiyesi si ilera opolo ninu ipade to waye fa awon dokita ninu iforowero ti o se ojodimo pe ida 80 ibusun ti awon to ni arun opolo wa ni o je pe asilo ogun lo su won debe o se ni alaye pe oro na lo nilo aboju to dara dara ti o si tin di pupo laarin awon omo ile eko secondary ati awon awako to fi mo awon obirin tin lo ogun loro

Bailedun mare oba toki atoki arugbo okorin kese arugbo gba ni aran ni nise ba se tan aran ni laju so ajo edebe oba to da gbogbo adari hun kabiyesi re ni ori eto yi loni o tin dupe lowo adani waye to so wa lo to tun so wa pada nu la nki gbogbo eyin olorire to ba wa n gbe to yi jake jadu agbaye ajo so wa oni baje ile te tin gbo wa yi oni daru adawole wa yo mo ye ori sirire eto yin eto wa na la tun si gbe wa ka yin wole idile iwoye pelu ola loju be ni idile iwoye ni kon ni glow99.1 FM ikoni to gbonje fegbe to tun gba wo bo pelu emi omo yin ore yin ololufe yin comfort bosede arijo olaloju ni won fi ma ngbe mi laruge emi lo loruko to npo we oloruko to nko ni ni wawu oloruko to tun kilo iwa eku le o gbe ti mo yi pe abala meji le to yi ma npin si abala akoko lati ma menu ba awon idojuko ta nri ninu igbeyawo lode oni awon on to nda leru ta wa gan oke nka si iyen la ma menu ba labala akoko ati atunse si won abala ikeji ni abala gboko faya agbaya foko ti ojo eni kokon sile o wa fun gbogbo eyin odo te ti iloko te ti niyawo o si wa fun gbogbo eyin toko ti kole tabi ti yawo ti kole eyin na mo pe toko ba ko ni oko la fe ti yawo ba si ko ni yawo la fe la se ni keye dasun keye daji e ko leta si mi leyin eto yi e je nfun yin loko kin fun yin niyawo ko ye ka ma da sun ka ma daji eredi ti adani wa yi fi da wa la ko to da wa la bu na niyan to ba je pe kiki okunrin ni eledu ada aye yi o ni dun to yi ki lo wa de te ti ni eni loko mo eni ni yawo mo ko ye ko ri be un e ko leta si mi lori eto yi eyin te loko te ni yawo tabi te ti padanu oko yin boya sinu ijamba oko ni o boya lori are ni o tabi on ko to hun ko ti pe yin ni ya eyin e sa ko leta si wa te ba ti ri pe ati dasun ati daji ti so yin e pe mi leyin eto ke si to ko leta si mi edakun ohun to ndun ni lo npo loro eni mu wa olugbowo feto yi e wa fi ti yin ke fi gbe ti wa laruge e ma ko ipolowo oja yin wa edakun mu nbe yin ni ori ikunle la wa yi gbogbo yin te lori ofe lati ma wo mi ni koni ayelujara edakun e wa polowo oja yin bi e si ko ipolowo oja yin wa e je ka fi ti wa na ka fi gbe ti yin laruge pelu owo poku dupe lowo gbogbo eyin te ma npe wa leyin eto ile yin oni daru lai lai e seun seun amo lore o beni amo lore gbogbo eyin te ni eni fe eto yi e si tun ni fe wa e wa fi fe han si mi bi ke ma ko ipolowo oja yin wa e je afiti wa ka fi gbe ti yin laruge abi ke wa solugbowo feto yi ona kan soso te fi le fi fe han si mi re mo si mo pe eni fe kino eto yi o ku e dakun mo nbe yin ni se to koja asoro nipa ibalopo lori eto yi bo se se pataki to se koko ninu igbeyawo adupe lowo gbogbo eyin te pe wa o kin to bo sori akori ti mo mu wa fun yin loni e dakun gbogbo eyin odo ke to loko ke to niyawo e ri daju pe se wa di daada ke to tori bodile te fe won be ni e si ri daju pe ni se to da lowo eyin okunrin te feran lati ma serun e dakun e ja won be ko nso to da opolopo igba ti a ba mu omo okunrin wa gege bi oko wa mami eni ti mo yan layo re o eni ti mo ni mo fe fere idile re lo si ti jade ton ba koko wori oko yawo irun agundele atu woye ti se ti ate wa mo obirin yato sokunrin iya yawo ba man edakun e seun seun omo mi o le tele yin lo omo mi o le fe yin tori a mo okunrin a mo obirin lai se idile oni songo e wa ma so kiri pe ero e ri yawo fe e ti le lomo 40 odun e ti n lo n pe adota odun e ti ni yawo e lo ye wa yin wo kesi e lo tun ra yin se okunrin ma n gerun ni nile yoruba e dakun e lo gerun
te ba gerun ton mu yin dele won tewo gba yin lai fa wahala lai ti ebinu rara e dakun eyin okunrin e ma tunra yin se eyin obirin eyin na e so mo jeje e se wadi o e si ri daju pe ni se to mo wole fun yin ke to yan

ajumo ni won pe so de ariya awon kan si wa won gba ajumo won o gba ajumo kan sha ti e ti lo de ariya ni ti won la se nbe yin e dakun to ba je mewa ni won pe yin si laarin osu kan e gbianju ke lo meji a tun je kowo wa lowo yin te ba ra aso mewa te si fun tailor lowo to ran mewe wa ta won mo yin ba ni lowo lewe e ni orisan ki n se pe la se nbe yin e se ni won sun won si e dakun eyin to je pe oko yin ton ba lo won a de won a fun yin lowo won a ra nkan wa fun yin laye igba yin ti won wa se be mo bayi e ma fi se ja e ma fi se binu bi gboro se ri ni e ja ma farada papa julo awa obirin e ma farada awon okunrin kan na si wa to je pe won a ma so fun yawo atawon omo ti won bi pe ko sowo e ma farada won a si ma lo se sina nta bi kan ma kowo le obirin lori irun ta wa nso pe won yi ta fe se tori pe a fe ni oko wa lara won a ma ra mefa meje fa won awon ore abani dese ti won ni ti o si ye kori be la se nbe yin ti o ba sowo ninu idile loto o ma nfa ikanra o ma nfa wahala ati eja o ma nfa gbon mi se omi oto la se nbe yin e dakun eja ma wo se funra wa to wo ba si ka faramu to wo ba si wa ka faramu eja wa sese eyin odo e wa sese eyin obirin e wa sese e je ki le yin o ma dun e fadura ran awon oko yin lowo e ma gbadura fun won o se pataki to ko yin ba njade laaro e gbadura fun e si ma pe e ma faye nle obirin mi ani se bi ko pe mi lati je ta mi ni pe o wa lodo yin ko wa ko si lodo yin o e ri daju pe e ma npe my dear show wa okay mo ko ni kinki eni te ba nse be ko ni si ja ko ni si wahala e dakun a nro yin ni mi o ni pe bo si abala ikeje lori eto yi abala agbodo ife gboko faya gbaya foko mo nbo

kaabo pada sabala ikeji lori eto yi abala gboko faya gbaya foko ti oyo eni kokan sile mo si so le kan pe o wa fun gbogbo eyin te loko gbogbo eyin te ni yawo toko ba ko ni oko la fe ti yawo ba ko ni yawo la fe opolopo yin to tin so pe ah nkan ti first wife mi se fun mi in fact obirin kokan gbodo sumo mi mo mi te ni di obirin mo daddy eni di obirin te ba nda sun te ba nda ji ohun to buru jai ni olohun gan o ni fe si e da kun e ko letter si mi e je nfun yin ni yawo eyin obirin te ni e nkan to ko mi se ah daddy omo mi nkan to se fun mi ko to fe yawo keji mi o le fe oko mi mo e ma jori be ti won ba fe yawo keji le yin te si nbe mo te ri pe e le farada te fe foko mi e ko letter si mi leta ti mo gba wa sori eto yi loni won po jantirere e je ntete ma ka sori akoko wa e ma gbagbe ikoni glow 99.1 fm la wa yi ola lojo ni mu nje si olootu eto idile pelu ola lojo emi ni eni ti olorun mo mo nilo oko rere lori eto yi iru okunrin be ko je ni to beru olorun to ni ise to da lowo ti o si ti ibimo ri mi o ti ibimo ri o mo ni ise to da lowo mo si kawe daada sugbon ise ti mo n se ofun mi lori ofe lati woko fun ra mi eni to ba ni fe si mi ko se tan lati se ohun tawon obi mi ba ni ko se number mi re address mi re e se olootu si olootu eto idile pelu ola lojo emi ni eni ti olorun mo mo nilo aya rere lori eto yi iru obirin be ko je ni to beru olorun to tun je onimo toto mo ni se to da lowo o mo si kawe ni won ba eni to ba ma fe mi ko beru olorun number mi re address mi re e se olootu eni to ba ni fe si arakunrin yi ko pe mi leyin eto si 08035632182 si olootu eto idile pelu ola lojo emi ni eni ti olorun mo mo nilo oko rere lori eto yi iru okunrin be ko je ni to beru olorun to si ni ise to da lowo mo ti bi mo meji o mo ni ise to da lowo onisowo paraku ni mi mo si kawe ni won ba number mi re address mi re e se olootu si olootu eto idile pelu ola loju e dakun eyin te n pe ye mai ti pe mi bayi si olootu eto idile pelu ola loju emi ni eni ti olorun mo mo nilo oko rere lori eto yi iru okunrin be ko je ni to beru olorun to lowo lowo to si ni ise to da to tu je onimo toto gbajumo le mi o ti ibimo ri number mi re address mi re e se olootu 08035632182 ni ke ma pe mi si leyin eto yi si olootu eto idile pelu ola loju emi ni eni ti olorun mo mo nilo oko rere lori eto yi iru okunrin be ko je ni to beru olorun mo ti bi gbogbo omo inu mi tan ade ori ni mo kan fe number mi re address mi re e se olootu eni to ba ni fe si arabirin yi mi ni ke ma pe leyin eto si 08035632182 si olootu eto idile pelu ola loje mi ni eni ti olorun mo mo nilo oko rere lori eto yi edakun ede gesi lo fi dabo mi nbi mo nilo oko rere lori eto yi iru okunrin be ko je ni to beru olorun ise oluko ni ni mo nse mi o ti ibimo ri mi o si si foko ri number mi re address mi re e se olootu en to ba ni fe si arabirin yi emi ni ke pe leyin eto si 08035632182 si olootu eto idile pelu ola loju emi ni eni ti olorun mo nilo oko rere lori eto yi iru okunrin be ko je ni to beru olorun

0: Olorun fe mi mo ma ja kai o na lo ko mi.
1: Better be careful.
0: Gboro gboro tin sawo gboro gboro.
1: Ori eni ni.
0: Better
1: be careful.
0: Into da fanfa ni gbogbo e da lai.
1: Better be careful.
0: I dare baba idoro baba oro. Won tola won ba mi fun mi.
1: Aisukun ba nla.
0: O na ni mo nlo ya lo daula iloju ale na.
1: Agbejile re.
0: Nitori Olorun ba mi ta gbojule. Dansaki ta feinti. Oba t'Olorun o ni doju ti wa. Wallahi mo n pe leke si ni gbogbo ojo ni. Olorun aba mi to so fe ina ro. Fun gbogbo eyin te je ololufe wa. Ta o le se lai gbo wa. Lojo mejo mejo.
1: Just to make other people happy. Eventually.
0: Gbogbo igba ta ba mi ta si mi. Wallahi ti mo n leke nka lori ero agbagbe. Olorun aba mi na ni mo ndari ope ina si ori ofe nla na lo fi to mi
1: la se ni pe
0: be mo number ki ki ki ki salavia ni
2: ayo pe yan yan
0: a ma dun ni ko si yo isi
1: ofe ni foro afori eni ni you better be careful you better
0: edo ki ki yo
1: be careful
0: se o ma gbianju lati ki ara ale abi ofe kan o gwo wa lo
2: eh mo wa yo yi eto yin e ka je mi yan yin gajo yo aku yi e ke ki ki yin ama
0: deliverance.
1: Talking out of pains with tears in my eyes.
0: I'm not going to be able to do it.
1: Ko
0: n kikin yen ko le ba la.

0: ah oda ki won ran eyan so birin o oda eh okun la ma fi ngba nigba na ayo ayo ti bada en ba njade ngba yen ah a si won dona nitori e mo pe ni e mo ko face ma face lo po la koko gba yen iwo ti won ba ti ran so birin o ma je ayo won agaga to birin e ba wa gba Sunday ni joka ayo to birin yen ba ti gba
1: ojige
2: ma go to
1: wa lai a wa ma jeun yiyokun yin
0: ona meji lo ti ma jeun
1: a ma jeun lojo obirin
0: wa jeun lodo obirin
1: a ti ma jeun lojo okun
0: wa jeun lodo
1: a ti ma goya obirin a ti ma goya okun
0: rara o mo pe igba mi ti obirin yen o ba fe ka so pe ko fe gba wo fun re
1: eh
0: yo so mo pe oya lo ba owo ko fun eni so pe mo ni ko gba 20 naira
1: wa
0: ara mi o so mo be o eyo jo ah tori emi fun ra mi elomi mo oke iru sunday yo ti se ri
1: yeyin
0: ma eniyan o bere owo e wa lo fun ra yin bere owo lowo e hello
3: hello ele to to mi fi
0: ah mo mo
3: very nice your brother mo wa collect o ni ki lo fu
0: o tu collect a fun yin
3: wa collect ki se yen brother mi keji mo wa collect o ni ki lo fu so be mo wa lo lale so mo bebe mo wa fu
0: ale la nji se buruku
3: ko awa gba le ko te yen o te banuja mo wa gba lo mi so igba se dojo ki jona ni brother mo wa ni ki lo gbe si wa so ma lo be na o ne ti wo ni mo fe gba oni se right lo ko yen ti o je se ti o je yen ti o je right lo ko o ke ma mi ko wa ju
0: Kowe oyo spell it ah oro mi awon ah ise yen pe ni time gba yen
1: e mo pe adugbo te gbe adugbo ghetto ni oyo jo yi be
0: adugbo wo ni ibo ni wo gbe
1: kemi ebi temi gbe e ma jaja ko le
0: aja ki sare polowo nkan ti a ni ni on 19/20/21 November ishele kan ba sele ni ilu akure ti awon agbaripo awon ole ti pelu awon spiritual anthems gbogbo wa ma ta pelu owo ti o je owo idako mu yo waye ojo meta ni o yo waye ni CAC grammar school iyen ni ilu akure ojo meta ni 19/20/21 ni o waye o yo ti bere ni dede agogo mewa si marun irole iwo ti wo na ba nwo pe irin ajo mi lorisirisi awon ise woli na ti won ti se sile yo wa nle fun tita
2: agogo dari mo inu be
4: not one ti eyan omo yi te ba n gbe dada faye ri opo eyan lo ti na ja aye titi ko pe won lojumo lo fi fa ji o to ra won oja titi ko ja
5: ogun
4: aye ti bo mule bi egbe su
5: o ti ya o
4: ya jolo na jona ba yo korun itusile o si fun won na
5: the Lord's prophetic marketplace
4: oja so tele oluwa lele yo koja be ogoro awon woli ni o wa nkale lati ma dawon eniyan lo gbo isoro to nda ye re lamu abi mo ni ajoguba foriku aba fowo fa e ma lori ofi ati ba woli so bobo oluwa se mo gbenu won soro itusile ojo meta bẹ̀rẹ̀ láti 19th of November sí 21st of November 2026. Àgọ́ mọ́kànlá òwúrọ̀ ojoojúmọ́ láti máa bẹ̀rẹ̀ sí nínú àwọn wòlíì títí dago márùn-ún. CAC Grammar School, Ondo Road nílùú Àkúrẹ́ ló ti máa wáyé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ẹ̀mí ajagun gbógbómi ni ó wà níkàlẹ̀ lọ́wọ́ péréte. Wọ́n náà wọ́n cancel pẹ̀lú àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ dẹ̀ lè máa pe nọ́mbà yìí 0813-594-1440. The program is packaged by Prophetess Elizabeth Grace and sponsored by PEG Group International.
0: Eh, ah ti won ba ran si obirin ah eh pe awon ba selo ni won ma ran wa be aye lo wa baje awon married man on raye kini nigba
1: yaya won raye
0: awon
1: aya eyan
0: o je aje ku eni ton ran ni se iwo
1: ah egaki
0: amo wo yi le experience ti Jesus a fi pada de tori ori phone bayi lori
1: ke eni gan ton ma eyin ton ran ti yan yen gan ti o ba so lowo e o le ta se eyin yen pe agboda every mi yowo o ba de la to ata ye every mi yowo o e ke mo e mo ko ke yo
0: mi o so mo be le ran ni so birin mo ni Gen Z time yi
1: eh
0: Gen Z mo e le ma do nkan ti mo nso yi e ri pe awon kan wa ti won ni ti won le ma pe sori program won ni experience e won le ran won ran won so birin nigba na nitori wan to ba fine to ba je obirin abokunrin ti o rewa awon okunrin no de saba ma ran nise na
1: ibe yin
0: abi
1: deyin
0: awo okunrin se won edrona sunday ni joka se won ma ran obirin na se nigba yin na se won ma ran oni
1: se ke gan joka yo n gbe igbe ni kan ni
0: wa sunday ni joka tori o ni experience dada o ni experience awon yoku e won less experience hello
3: ro jo ma da pe ke yin olohun
0: mo ni sunday
3: pe ohun e to fe la ye
0: ko le lo
3: ti be lo won ni ko lo sinu ari omi oku e to bo le wonu e ko lo buran yin nu e to ko tun lo sare osa e to ba le ware e ko lo buran yin nu e
6: ke gan
3: do e to ba le lo to ba ti re to le lo ko so fun mi wa lo ko ro yen wa o ni ala
0: ewo ni tesiwa ewo
3: ni
0: okunrin no ro ni se
3: ewo ni igba yen igba to ba ti ro wa igba na le debe ke ya o ma gunyo a ma do te gba wa ko wa ku sinu wa lowo
1: e go wa ni wa ku ti le wa lowo
3: me igba wo wa le ma gunyo ama ki won se wa ku ti le akere
0: de sunday
1: ke yi je be yen
0: omo oko
1: ke yi je be yen ki no to yo nji e te pe mo
0: to original omo oko international omo oko
1: ana ye mu ye tun yin
0: gbo kira ebi wo less experience
1: emi o leg blend won mo ma ko ma je yin lati de
0: ojo ti won kokon ran kiki yin idi ton bi ran mo re won ran kori eyo
1: ewo
0: leti
1: eh ipe ko gan ayo yin ni
2: ataja batila ala taja batila mo je binu ajalo
0: eh won ti ran e won ti pe e won ma ba mommy e awon bachelor yen won ma ba esere won ma fun eni nkan won ma je ki babe ati ye mo pe won like e
1: eh nyamna
0: baba ati ya later on le mo pe owo iye gan le wa mo pe
1: yin gan jo man ke
0: o no ran si o mo pe ku yin se ki se ajoji fun iya ati babe eyan nigba na
1: o te yin
0: nitori pe level yen la won lo na
1: o ke zonyun
0: Amalala ni se gba ti phone ti wa ba kan that thing fair our lo ni go
1: ti ya yu go ti ma text ru awon kan
0: ayo ya ru go text ye
1: ni emi
0: ah ajiri ti ju o ati mo
1: bi igba dawo fa de wa ye
0: ati mo bi ti kiki nko wo
1: iya mo ka be yin ti ka be yin
2: oh ma fe ni keji
0: ah awa ta run ni se ah sori hello.
3: Hello, I want to run check by you. Amadi Yadada.
0: Emi ori ya Jenny Batimio.
3: Ah, moji ya o.
0: Emi ori ya
1: Jenny. Eh, babe, je bata yin si be.
3: Ola, I don't want babata yin. Moji ya.
0: Rada.
3: Oro jo gan ti jadi won gan to na mi.
0: Rada, Sherry, eni ti mo nso yi, eni ti mo nso yi ti won ran mi si ti eleyi to poju. To je pe iya ikan. O pe mi pe ohun mo kan ti ohun wa o mo kan ta lo ran esi lagbalagba ojo ti
1: ke mo de ngojo ju ma ba ni pe e mo ke to ma ran mo keke lojo bi won ni jeje fun la
0: eh lala iya yen ja
1: iya yen ni o ja bi
0: iya yen ja o ni aye igba yen dajo won ti lori phone won ti baye awon obirin kan je hello
3: igba to so juma ti la die igba ti mo so juma ti didu eyan ma awon baba won won te wa ke ni kokko wa to wa so do mo won
0: o ni iya yen so fun mi o pe mi pe tin ba tu ri e mo mo pe ta lo o no o kokko pet mi opolo omode iya yen pe mi o du mi o sa mi mo fall mo fall
1: my guye kin e be kin jabo
0: mo jabo
1: pe na ko ja mi ta me guye mi
0: o wo mi lara o bere awon bere yen to je pe opolo mi o so fun mi pe iya yi n de mi ni igba ti mo wa so pe baba o da bojo ki lo wa so pe o da oju anti en lo ti so anti tin ba tu ri e to ba wa je se osiko ni
1: ni
0: sugba ikan wa to je pe mo close mo won tele mo close mo won iyan wa je pe iya mi ati iya
1: eyin yen o close no mama
0: ore ni won mo wa odo won won ni oja ti gbogbo eyan awon eyan wa ati e fine igba ti mo nzo sugba pe mo close mo won iya eniyan o ko funra sugbon later o
1: eyin ko mo
0: ajini no pada
1: ju
0: o pada e akara papa se
1: gidi egu ye po
0: atin lo le wa a koran o kikin o
1: keke
0: oro yan so bi ri
1: gemi a ni ran jo ni yan
0: a bawo lo je
1: eyin ma nda mi a ki gbo bin
0: ah bawo lo je itojo mi ni
6: I'm falling for you
0: I'm falling ah aye igba yen e duro na e oyen olugbo mi se aye ibobirin soro ni igba yen ati igba bayi ewo lo dunju
6: I'm falling for you
0: aye pe a nsa obirin ni igba na ati ni igba yi ewo lo dunju nu mejeji hello
3: igba yen
6: I'm falling for you.
0: I'm falling. What's your jet? Obirin ti le si onje ara lo gbe pamo o le lo gbe saarin ona
1: awon kan jojo thinking yan
0: kini to
1: awon yan kan jojo thinking yan
0: e kini to
1: e je ka awon ke e je ke n te flat back
0: ah mo ti mo nkan ti o je ki ohun kikiyin o ko di ti ola
1: keke
0: onje nu ku la ready
1: ah e da
0: He were Dillon.

0: a tun ti gbonje emi tirole tonide eyin ololu gbo wa e fi kale si ki a tun jo gbo inti emi mimo fe jise fun wa ni role yi lati ile ise iranse Mountain of Deliverance and Holiness Ministry ori oke agunla to wa ni kilometer 2 Agamo Road Ita Ogbolu ni ijoba ibile Ariwa Akure Akure North nipinle Ondo eti mo pe lojojo mejo bi eleyi lago marun aborole lojojo Wednesday ini e mo pade babori oke agunla ajinrere Oladipo Bankole nibi ti won tin fi oro Olorun bo wa lojulowo won tin be bayi pelu mi ni yara igbon sabefe won tun ti setan lati mo fi oro Olorun bo wa gege bi ise won baba e kuro le
1: praise the lord
2: hallelujah
1: Eje gbadura baba ni oruko Jesu
2: amen
1: baba ni oruko Jesu
2: amen
1: emi mimo gba oko e wa
2: amen
1: Jesu gba eyin e wa
2: amen
1: oluwa abe oni roleye furara re afe ko so ara re jade lati enu wa emi mimo so ara re jade
2: amen
1: ohun to fe ka awon eniyan o gbo gan emi mimo oluwa so jade
2: amen
1: oro na jo ni mi si
2: amen
1: gbogbo okan ti yo gbo loruko Jesu Kristi jeun gba idande
2: amen
1: be ni o ri o
2: amen
1: ogo ni folorun loke
2: hallelujah
1: Jesu oluwa wa
2: amen amen amen loruko Jesu
1: loni ohun ti a fe gbe yewo ni komo komo oni mo pe ni ki lo je ninu oniruru ninu ijo ki lo je iwo ti o n gbo mi ye anti to n gbo mi mama to n gbo mi brother ati baba to n gbo mi oro to ni ye oro isiti ni mo wa lati wa si oni ye boya o mo tele o ti gbagbe mo wa lati wa ran leti tori na akori oro na ni ki lo je ninu oniruru ninu ijo what are you in the midst of every kind in the church a lo tarara sinu iwe mimo ninu iwe Matthew chapter 22 verse 1 to 14 mi o ne ka o iwe irere Matthew ori keji le ni ogun ese kini titi de ese kerinla Jesu bere se n ba won soro o si fi ijoba orun o fi we okunrin kan ti o se igbeyawo fun omo re o se igbeyawo fun omo re o wa lo pe o ran awon iranse re jade wi pe ki won lo pe awon ti ati fi iwe pe awon ti won ti pe CBA ase na tele ki won lo pe won wa pe ohun gbogbo ti se tan o ounje na ti se tan o ki won le wa lati wa jeun ṣugbọn gbogbo won lo se awa wi Bibeli wi pe won ko se fe wa okan si bi owo re okan si oko re awon to ku si mu awon onise won ta buko won won se pa won Bibeli wi pe nigba ti oba na gbo o binu gidigidi o si ran awon omo ogun re lo lati lo pa awon apaniyan na run o wa so fun awon omo odo re wi pe ase na ti se tan o sugbon awon ti a pe won o ye won o ye ko si akoko fun mi iyi so nipa awon omo Israeli ti akoko doju ife igbalako sugbon won o wa pase fun awon omo odo re wi pe ki won lo igboro ki won lo opopona ki won lo pe awon eniyan ke eniyan ti won ba ri ki won lo pe won wa tori wi pe won ti se ohun gbogbo tan o awon ti o si ye ki o wa ni bi ase na won o si nbe tori pe won ko ye won kara won si alaiye hmm mo gbadura loruko jesu emi mimo yo ka oye
2: ami
1: e wa ba mi bere lati ese kesan re kini oba na wa so fun awon omo eyin re awon omo odo re
2: nitori na e lo si ona opopo
1: e lo si ona opopo
2: ki eni ti e ba ri e pe won wa si bi iyawo
1: e pe won wa si bi iyawo
2: eni awon omo odo won ni si jade lo si ona opopo won si ko gbogbo awon eni ti won ri jo
1: won ko gbogbo awon eni ti won ri jo
2: ati buburu ati rere
1: ati buburu ati rere
2: ibi ase iyawo si ko fun awon ti o wa jeun
1: ati buburu fiyesi o ati buburu ati rere ni won kojo sibi ase na ibi ase na si kun fun awon eniyan ti o wa je yes
2: nigba ti oba na wa wo awon ti o wa je
1: yes
2: o ri okunrin kan nibe ti ko wo aso iyawo
1: o ri okunrin kan nbe ti o wo aso iyawo
2: o si bi pe
1: o bi pe
2: ore
1: ore
2: iwo ti se wo yin wa lai ni aso iyawo
1: bawo lo se de bi
2: ko si le fohun
1: o ti bo sori keke pari re mo lenu ko le fohun mo si oni se obe lojo kan si oni se obe lojo kan mo wa se o leti ni o ko si le fohun yes
2: nigba na ni oba wi fun awon iranse re pe
1: o wi fun o pe e di towo tese e gbe kuro
2: e si so sinu okunkun lode
1: e so sinu okunkun lode
2: nibe ni e ko ipayin keke yo gbe wa
1: yes
2: nitori opolopo ni a pe
1: opo la de pe o
2: sugbon die ni ayan
1: sugbon die ni ayan a ko sakoko fun mi ma se o mo gbadura loruko jesu emi mimo yo je ki eto yi di wana wa
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: ibi ti o pari re yen opolopo dori re ko ibi ipe loni rara o ibi ipe kan o ke se evangelist ko la soro nipa re nbe o ke se pastor ke se woli o ke se apostle o nitori pe opo ni a pe sugbon die ni ayan die ni ayan arakunrin arabirin a o ati pe o bi sugbon se jesu christ a ri oyan sa ri oyan bayi idi ni ta fi pe ni kilo je ninu oniruru ninu ijo kilo je o ninu orinuru e ja lo si Irere Matthew na ba kan na ori iketala ese 47 to 50 Matthew chapter 13 verse 47 to 50
2: ati pelu ijoba orun si dabi awon ti a so sinu
1: awon
2: ti a so sinu okun
1: o dabi awon ti a so sinu okun
2: to si ko oniruru ohun gbogbo
1: o ko oniruru ohun gbogbo
2: nigba ti o kun
1: nigba to de kun
2: eyi ti won fa soke
1: won wa fa soke
2: won joko
1: won joko
2: won si ko eyi ti o dara sinu agbon
1: e ti gbo won ko eyi ti o dara rara e ka dada
2: won si ko eyi ti o dara sinu agbon
1: won ko eyi ti o dara sinu agbon
2: sugbon won ko buburu danu
1: sugbon won ko buburu danu
2: gege be ni yo si ri ni gbeyin aye
1: yes
2: awon angeli yo jade wa
1: won jade wa
2: o ya awon eniyan buburu kuro ninu awon olooto
1: yes
2: won si so won sinu ina ileru
1: awon buburu yen a o so won sinu ina ileru
2: nibe ni ekun ipayin keke yo gbe wa
1: nibe lekun ohun ipayin keke yo gbe wa so jora won se fokan ba lo awon ti a so sodo ti a fe fi ko eja eja la fitori so awon sodo la fe mu sugbon oniruru lo ko jade o awon la so sodo jomi joke be ninu awon ti awon gbe soke ageku igi gbigbe o nbe ninu awon ti awon gbe soke alakan o nbe ninu awon ti awon gbe soke oniruru ni to po lo jara ni awon gbe soke oga apeja wa fa soke tan leyin to kun tan o wa joko o wa saun to fe o ko sinu agbon eyi ti o fe re a ko sinu ina ajo iku nitori na ohun to nbe ninu agbon yen rere ni ati buburu mejeji lo nbe nbe idi niyi ti mo fi bere lowo re loni wi pe ki lo je o ninu oniruru to nbe ninu ijo o ya ni lenu loni o pakaso ohun ti ijo da wo mi awon agutan won wa ninu ijo won o to nkankan ewure po lo jara awon ikoko nbe nbe awon malu oni ho nla awon na de wa nbe won nbe nbe oni ruru o to buburu alabajo alabajo ti ijo ofiri bo se ye ori gbogbo won lo kun be bibili ti le so wi pe inu ile nla ni eja lo sinu iwe 2 timothy chapter 2 2 timothy chapter 2 verse 19
2: ṣugbọn ipile ọlọrun ti o daju duro sisin
1: o duro sisin
2: o ni edidi yi wi pe

Ekale esiku ise lataro akojopo iroyin lamuwa lati Kani Glo 99.1 FM ijapo sitakure Ade Bowale Ola Seni loniroyin saju awon koko inu iroyin Gomina Ipinle Ondo se abewo si ilu Igbokoda nibi ti oko balu ile ise omologun furufu ti jalule ise anek se igbeda so eto idanleko fun ijawe so bi jijabo isele nile okere orile de France ni o ti fi ofin de lilo ohun elo ibugbemu aserubani ni bi olufe onu kan ti padanu owo re ekun re iroyin bo lona laipe eku tetileku ese ten go wa ekunre iroyin yi awon agun baniro ti ko dini ogun to fe lo si rulu tawon kan jigbe lasiko ti won rinrin ajo lati ipinle oyo si oruko finimole ni ipinle abia ni won ti gba itusile won bayi won gba itusile won lakata awon ajinigbe leyin ojo meje gbako ti won lo leyin ti awon kan ji won gbe ni popuna owere si onicha ni ilu umunoha ni ipinle imo iroyin je ko dimo pe awon ile ise abo to fi mo awon olopa ati ile ise otelemiye DSS ni o sa akitiyan lati dola awon ti won ji gbe ohun gege bi iroyin ti fi lede loni awon agunbaniro ohun to owere ni ipinle imo ni bayi gomina ipinle ondo loki aidatwa lo ti se abewo si ogogun bi ti balu ile ise omo ogun ofurufu ti jalule ni ilu igbokoda ti se ilu ijoba ibile ilaje nibi akitiyan lati se awari awon to wa ninu oko balu ohun ti se nte waju gomina loki aidatwa se apejuwe isele ohun gege bi adanu nla fun orilede nigeria pelu afikun pe won o ti ri enikeni toru isele na la eran ti pe oko balu awon omo ogun ju rufu ton lo lati Benin si Eko ni o jale ni igbokoda lojo aje ijoba ipinle Ondo ti je ko di mo pe won ti se agbekale eto lati se irolagbara eto abo to lorin ati lati fi opin si akolu awon agba ti dandaran nipa iforukosile awon dandaran jakijado ipinle Ondo olugba ni mo si gomina ida ti wa lori awon asayan ise ati ona ato oluwa femi fadairo ni o se aso loju oro yi lana lasiko ipade iyun pelu awon danadanan mi yeti.

0: alayan magban ati awon omo ahusa tin gbe nilu akure ofin pe itun na ni o se iranwo fun ijoba lati ni akosile awon dandan ati lati ni ibasoropo to peye loju ati mo awon ojulowo dandan yato sawon to nfi ise na boju lati wa odaran fada ero se lalaye pe ki se wipe ijoba fe le awon dandan kuro ni ipinle ondo tabi gbe owo ori gobo ile won lori o so pe akitiyan ohun ni lo da lori lati mu ki irepo ati alafio waye laarin awon agbe ati darandaran ni bi o ti din die ni 100 ojo se igberaso eto dibo gbogbogbo gomina ipinle oyo to tun je oludije sipo are ninu egbe oselu allied people's movement apm seyi makinde ti se apijuwe kadi dibo lalope eyan pvc gege bi agbara awon mo nigeria pelu arowa sawon mo nigeria lati se amulo pvc won daada lasiko eto dibo ile ise leto dibo inec ti saaju kede pe pepin kadi idibo fawon to ti furuko sile ni egberaso ni ojo eti ojo kesan osu kewa odun 2026 makinde wa ke si awon mo nigeria lati bere gbigba kadi idibo won leye osoka leyi to se apijuwe re gege bi agbara lasiko eto dibo ile-ise leto odibo ile wa inec ti bere eto idanileko fawon ti yo ko awon alabojuto ise lawon ojuko idibo pelu afojusun lati mu ijafafade ba jijabo isele ni ipalemo feto odibo gbogbogbo ninu atijade kan loju opo kalujara re loni inec fikun pe eto idanileko na ni eka to nbojuto ise lasiko eto odibo ni o se agbekale re fawon to nbojuto ise awon alakoso oriko odibo ati lati se idanileko fawon ti o seranwo fun ise lasiko eto odibo laoko tun soro nibi eto idanileko na igbakeji adari eka ise jibril muhammed leni to soju fun adari agba eka ohun isa magaji so pe eto na ni lati tunbo jawiso bi ise ati igbaradi fun eto odibo jakejado orilede nigeria egbe awon osise nlc lorilede nigeria eka ti oluilu ile wa fct ti kede iyanselodi alaini gbendeke loni iyun nilu abuja lori aisi ojutu si awuyewuye leyi to ni se pelu igbega ati itesiwaju lenuse fawon oluko iyanselodi naa ni o bere loni ojo keje osu kewa odun 2026 leyin itenubodo gbendeke olojo meje ti egbe na fun ile ise to nbojuto olu ilu orilede nigeria yun fcta ninu atejade kan lati wa alaga nlc ni fct nabayi adalo fipatari esi ile ise fcta pelu apijuwe re gege bi eyi ti ko je itewogba bo ti wu mo fawon omo egbe re akojopo iroyin le ntete se lati ikoni glow 99.1 FM Ijapo Sitakure e ma yi ko nbe iroyin te siwaju laipe
1: akojopo iroyin ni tibutoro orilede wa lamuto yi wa

Ashem ten gbowa iyoku iroyin yi ajo to nboju to oro esin islam ni nigeria le to ga julo in nscia ti yegenu si iroyin nipa isekupa awon kristeni tabi awon elesin miran pelu alaye pe aidurore eto abo ni okan ni kokan esin kan sugbon kan gbogbo mo nigeria lai fiti esin se ajo na tun se atileyin fun atunto eto abo lorilede nigeria to fi mo ifagile sise amulo ilana lopo loju kan soso to ba da lori iwa akosemose ni ibamu pelu ofin iwa koyawo ati idabobo eto omo eniyan ninu atejade ifitun leti latowo sultan abubakar ati akowe egbe ohun ishakulu ide ajode won so pe iroyin ti won kan gbe kakiri wi pe se ni won se kupa awon esin kan soso ni o je iro to jina si oto ni ipalemo fun eto dibo gbogbogbo awon afa kan ninu esin islam to le ni egberun kan ni won ti fohun sokan parowa si are bola tinubu lati se agbe pati ipinu sa miran si lasiko eto idibo 2027 ni bi won ti toka si inira oro aje aidurore eto abo ati bi ogoro awon akosemose ti se njapa kuro lorilede nigeria awon afa ohun ni won fi idunu won han nipa isowo dari isejoba re tinubu ati awon ilana eto to dawole to fi mo idojuko eto abo won jumo benu atelu awon ilana eto ijoba ti lara re je yiyowo iranwo ori epo ayipada to deba ilana sise pasiparo owo naira si ile okere ati atunto ilana sisan owo ori leyi ti won so pe o ti di ajaga sorun awon mo nigeria nibi won ti parowa sa awon mo nigeria lati yera fun jije irinse fan fun iwa imotara ni nikan awon oloselu ni bayi awon odo kan lapa ariwa ni won ti parowa sawon oloselu ni agbegbe won lati bowo fun ilana gbigbe ipo are kakire awon odo na ninu atijade kan latowo alaga re sama musa so pe ifekun loko ati yiro ni on tewaju laarin awon alenu loro lapa ariwa ni igbaradi fun eto dibo odun 2031 won wa jawe akiwowo fun igbakeji are teleri atiku apaka takuri dabaru ilana pinre laare nipa ipo are lorilede nigeria egbe na tun benu atelu awon le dije sipo are to wa lati apa ariwa ni ipalemo fito dibo 2027 pelu esun wipe se ni won fe gbin eso iyapa laarin awon ekun to wa lorilede nigeria lakotan iroyin lati le okere orilede France ni o ti fi ofin de amulo ohun ibugbamu aserubani lasiko ifeonu awon akeko leyin ti akeko kan eni odun 15 padanu owo re ninu isele kan ni ilu Lens minister foro abele Laurent Nunez so pe ifofin de fun igba kan na ni o fi aye sile lati se iwadi lojunu ati mo ohun to sokunfa isele ohun iroyin jawo pe ifeonu han lo leyi ti o ti tan lo si awon apa abi kan ni orilede ohun lo tubo nte waju lojoru nibi ti won ti nibi ti awon akeko ti se nse ifenu han ton si ti fi pa ton si ti opolopo awon ile eko ti ko din ni 500 pa awon olufenu han lo fi lo fun sigboro lati soro tako ipo ti awon ile eko wa ni orilede ohun nibi awon lopa ti se fi panpe ofin mu awon eniyan ti ko din ni 240 ati merin ti awon osise olopa bi 43 si ti farapa akojopo iroyin fale toni te ti 30 si lati ikoni glo 99.1 fm ijapo si takure koni jubai lo sugbon ko to wa si idanu duro won yi lawon koko ni iroyin ta mu wa lekan si TV toyin leti pe gomina ipinle ondo loki ayedati wa lo ti se abewo si ilu igbokoda lati lo se ayewo si ogogan bi ti oko balu ile ise omo ogun ju ofurufu ti jalule nibi akitiyan ti nte waju lati sawari awon to ha sinu isele ohun be gege lati se toyin leti pe ile ise leto dibo ile wa inec lo ti se igberaso eto idanileko fun ijawesobi jijabo isele lasiko ati leyin eto dibo pare pare le ti tete si ninu royin tale to ni wipe orile de France lo ti fi ofin de lilo ohun elo ibugbamu aserubani nibi olufe onuwa kan ti royin jabo epo je akeko eni odun 15 ti se padanu owo re nilu Lens
jẹ abomire lori akojọpọ iroyin funtale toni lati kanni glow 99.1 fm ijapo state akure nibi oluware mi lekundo wu ti se jọ lutu royin lemi adebowale ola se ni fito yin leti e seun te te ti gbo ola lo da

0: Okare Gbenga Adeyinka Glue 99.1 FM e ma gbo lo.
1: FM Ijapo Akure Bangba la shata tori e la se duro dede Glow 99.1 FM Ijapo Akure
2: ba wole to ni fa fa la njifa ikanni glow 99.1 fm tu kore dale eyun ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibo le wa te tinta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja nikanni glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tinta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago 12 abo osan si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday ati laago meje ale si aago meje abo de e lu anfani yi lati so nipa oja te nta atawon te ni fawon ni bara yin ni ile odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703 022-3281 tabi 0703-212-0921 e tun le pe sori 0704-375-4793 wo jam fani. Hey, don't

0: Okari Benga Deninka, Glue 99.1 FM, Emma Bolo.
1: Dafidi wipe daya titun sinu mi oluwa dini eti ijo CAC man of life ti atumo si omo oluwa to wa ni yegere iguba along the road akure fi gbe etuka etuka kale nikan ni glow 99.1 FM lojojo Wednesday la go meji abo si mejo ale ibi ti prophet ti ba mi saye JP ti yo ti ma fi oro olorun bo gbogbo eniyan ti itun sile idande ohun igbala ofe o ma tori afefe wonu aye onipojipo to ba gbo agbejo na iye iwo wa bi ti o tun boju oluwa pade lai kuro ninu iyewu re ma dagula ki radio re si glow 99.1 FM lojojo ru la go meji abo ale nitori pe itun sile ohun idande atele oro olorun panbele fun awon tun pogbe fun igbala na oni gbeyin ma gba pe o every Wednesday 7:30 to 8 p.m. only to okan tutun ni glow 99.1 FM pelu prophet ti ba mi saye JP ti won je oludasile ijo CAC manano fly fun ebi adua ati igbani niyan ju woli 08103119066 jesu loluwa ko yi pada
2: ami
3: praise the Lord.
4: Hallelujah.
3: Amen.
4: Amen.
3: Oruko Jesu.
4: Amen.
3: Baba e se gbo pe wa.
4: Amen.
3: Alagbara e se gba yin wa.
4: Amen.
3: Olorun to ni wa to mo wa dupe lowo yin fun akoko bayi. Fun iwalaye agbara yin ati gbogbo awon to n gbo wa ninu ile e se gbo pe wa.
4: Amen.
3: Emi mo afẹ gboro re Oluwa wa pelu.
4: Amen. Jesu
3: darapo mo wa.
4: Amen.
3: Be ni o sin re.
4: Amen.
3: Jesu Oluwa wa.
4: Amen.
2: Amen.
4: Amen. Oruko Jesu.
3: Dupe lowo Olorun lekan si fun osu yi, osu ayo.
4: Thank you, Jesus.
3: Salafi, I forgot my lati anu. It won't form on Lori and Cocoa. I go along, Ga. And me won't go where wa.
4: I mean, just
3: the people alone, free quati, read you. It won't always be. Free test, what do you really? I borrow along. I saw a queer shape, but where wa.
4: I mean,
3: and the people alone, one little cojason, you read Jane. I tell you, I tell you, I'll need any time.
4: Amen.
3: Who go to your infair, talk on your fair, or you're there for you.
4: Amen. Just
3: go along to my far out.
4: Amen.
3: Mumba, Waji, Patapata, no John Mulua, and you might Tiwamu.
4: Amen. Just
3: she last on
4: me.
3: Amen. Don't go and know. Only Shashit.
4: Amen.
3: And you to my man on low.
4: Amen. Just
3: enough for Luri.
4: Amen.
3: Jesus do our.
4: Amen. Amen. Amen.
3: You have to go when you shall lay away or continue no more. Wabi. Ètò ọkàn tuntun olómú wa wá sí bí ọkàn tó máa ń yí padà ọkàn tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọkàn tó ń ṣe ìfẹ́ ọkàn tó ń ṣe ohun tí yóò wu ọlọ́run òun ló mú wa wá sí bí ní àṣálẹ̀ yìí mo dẹ̀ gbàdúrà fún wa ẹ̀mí mímọ́ yóò yí wa lọ́kàn padà a kò rí àṣálẹ̀ sọ pé nínú èrò ọkàn ènìyàn ọlọ́run máa ń dá sí i nínú èrò ọkàn ènìyàn ọlọ́run máa ń dá sí i ohun tí ènìyàn bá ń rò ní ọkàn ẹ̀ kó tẹ̀ tó sọ ọlọ́run ti wà ní ojú iṣẹ́ láti dá sí ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn wọn mọ̀ pé nínú èrò ọkàn wa ti ọlọ́run ni ohun tí à ń rò lọ́kàn ti ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ ẹnu wa ti ọlọ́run ni èrò ọkàn wa ti ọlọ́run ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ò mọ̀ àwọn tí ò mọ̀ ló pọ̀ jù ìdí ni a máa fi ń dààmú lónìí torí pé a kì í farabalẹ̀ láti gbọ́ láti jẹ́ kí ọlọ́run kó farahàn nínú èrò wa a nílò ìfarabalẹ̀ ohun tó lè gbọ́ ohun tó lè dùn tó lè bà ẹ́ nínú jẹ́ ni ohun tó lè dùn mọ́ ẹ ni àbí bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe wúwo tó ni ohun tó nílò ni kó o ní ìfarabalẹ̀ kó o wá gbọ́ ohun tí ọlọ́run fẹ́ sọ nínú ẹ̀ àwa fúnra wa lè gbọ́ nǹkan tí ọlọ́run fẹ́ sọ nínú ẹ̀ kò dìgbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ń dààmú kò dìgbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ń sákíjokíjo mo fẹ́ ká wo nínú ìwé Luke yen, Luke 1:26-30.
2: Ni osu kefa, asi ran angeli Gabrieli lati odo Olorun lo si ilu kan ni Galilee, ti a pe ni Nazareti, si wundi akan, ti a fe fun okunrin kan, ti a pe ni Josefu, ti idile Dafidi, oruko wundi ana asi ma je Maria, angeli na si to wa, o ni alafia, iwe ni ti a koju si se ni ore, Olorun pelu re, alabuku fun ni iwo, ninu awon obirin sugbon okan re ko lele ninu oro na o si nro ninu ara re pe iru kiki kini eyi
3: amen an so ni biba yi pe ni emi olorun ranse o ranse si eniyan ti olorun ba ranse si eniyan ti eniyan ni pe okan to fe fi gba oro ti won ran ati emi to fe fi gba oro ti won ran aranse si mudia yin o je maria maria ele ti o te ti mo okunrin ti o te ti ni ti o te ti mo nkan ton pe ni keniyan ba okunrin sere papo idi ni mudia o no fi npe ni mudia ise ti angel yen wa se laye niyan o de sinu aye o ni alafia iwo mobirin yin iwo mobirin alafia o de bere sin so awon nkan to ma se le si o la koju si ase lore o ore nla la se e bayi o laarin bi obirin se po to orun koju si ase lore eh o tun wa fi ye wipe iwa loyun o wa de bi omokunrin kan ṣugbọn bi angel yen se nsalaye fun to koju si to se lore o pe ni alabukun fun ni iwo ninu awon obirin ṣugbọn okan re o lele okan mudia yo lele o wo pe ki lo sele ko wa free ni my dear emi en gbọn o ni ki lo fe sele kini nkan to fe sele si hun bayi oko e o lele ara e o lele ṣugbọn ni tesiwaju bi okan e o se wa lele yen o nro ninu okan e wi pe bawo lele a se sele bawo lo se fe sele e mo nigba ti eniyan ba ri oro to ju yan lo abi won kan gbe oro nla kan wa ka yan laya awon isoro kan mi wa abi ila koja kan mi wa to je pe ti eniyan ma nla koja ti agbara yan o ka ohun ti eniyan la koja ti agbara yan o ka ta la ngbe to tala ma n gbe siwaju e a o ri pe ohun ti o mo birin yin gbo bo se gbo ohun yen ko sa lo ba iya e ko sa lo ba baba e ko sa lo ba awon ara adugbo ko sa lo ba awon ore lati lo gbe ohun yen si won leti ṣugbọn o ro ninu okan e fun ara e pe iru oro wo leleyi ninu ero e yen to se nro yen a ri pe Olorun tori pe angel to wa jise fun gan ko ti kuro ni ayika angel yen o ti kuro ni ayika bi ti o ti to ti gbo ohun yen ṣugbọn ninu ero eyen to ro oni angel yen tun se kini o pada o tun wa pada wa ba tesiwaju
2: angel na si wi fun pe ma beru. Maria nitori iwo ti ri oju re lodo Olorun
3: amen angel yen se ri pe capacity e ko gbe nkan to ngbo be na ni awa eniyan loni idamu ti poju ninu okan awa eniyan onigbagbo be ni boya eyan kan dede ri e o soro fun e o riran si e iran to ri si e o le gbe siwaju ko wa bere lowo olohun pe oluwa kini tumo oro yi ti won so fun mi iran to so fun mi kini tumo e a bere si ma damu lori e a bere si ma kaya soke awon mi o ni capacity iran ti won gbo won ni agbara lo lati le gbo iran to lagbara ju won lo ton ba diran pe ah iku la ri ni waju e bayi iku la ri ni waju e bayi the next thing en ti won so fun pe ariku ni waju e idamu la bere si wonu e are abe si ma gbon abe si ma ro orisirisi iku yen gan ti ni de fun ara e gan a ti be si daru eh a ti ma ko leta si iku yen pe o da be ri pe o ti fe ku o won lo ti fe ku o eh maria o soro yi fun eni kokan ko lo ba iya ko lo ba baba gege bi a ti nka ninu oro olohun yi won so fun apo lo nro fun yan o pa oro yi mo o sa nro ninu bo se nro yen olohun de sinu ero e ijo n ta lo n gbe ero okan e lo ba ta lo ma n da si ero okan e ta lo ma n gbe ero aniyan e ero to wuwo ninu okan yen ta waju ta lo n gbe si sa n gbe si waju olohun abi a lo gbe siwaju eniyan abi eniyan lo ba wa n yiri e wo abi eniyan lo ba wa n divide e si ona mi ta ba wo awon cup yi o pamo be ni omo kekere ni young lady ni won ma so pa agba okun gbon nigba mi awa mi ta ba dagba a le pa oro mo a o de le wa ona atunse si oro ta gbo ju pe ka damu okan wa ka ma yo okan wa lenu to de pe en te lo n ba yen ki n se solution fun life e en to lo n gbe oro ara e lo ba yen ko le fun e ni solution afi ko dakun nkan to n se e ṣugbọn omobirin yi o ro ninu ara e tori pe angel yen to gbe oro so fun ko ti kuro ni ayika e o wa tender si waju olorun o wa nro wi pe kini eleyi ba o lele asewari ba o lo ele asewari a de mo wi pe ohun ti olorun ba ti so enikeni o le yi pada ohun to ba ti so enikeni o le yi pada ohun ti olorun ba ti so to ba ti so o ti bere si sise le lori a de sise ase pe lori e enikeni o le da duro o ti mo so nibi ni wi pe ninu ero okan mi okan eniyan olorun ma da si ero okan eniyan sugbon ta la wa nko oju ero okan wa ta la ngbe si waju e ero okan e to ma ro yen awon mi doctor ti baye won je doctor ti ba o ti ba life won je gidi ohun ti won ba ti gbe si waju won nkan bayi lo se instead kon wa gbe si waju olorun won bere si won ma damu ipaya wa de iporura wa de eh won wa ma mi ko si nkan to nsele to n de ba eniyan ti o ni atuse ko si nkan to nsele si eniyan ti o ni atuse ni waju olorun nitori di eyi a ni enikan ti a ma n gbe oro lo ba enikan wa ti o to lati gboro re ro lati gboro mi ro enikan wa to joko to n reti pe ko gbe oro re wa si waju ohun o mo tori bi wa le re pe ta lo ma n ku oro re lo ba se awon to le gba e lo n gbe lo ba aba awon ti o le gba e e je ki so kini kan fun wa loni olorun lo le gba eniyan olorun o de ki ma dawo le oro aye yan ko yowo seyin ta ba ti sase ma se sugbon o ti da si oro omobirin yi maria yi o de sinu aye e wi pe akoju si e o ore la fe se fun o farabale ko de se kini o ko de gba ohun ti a n ba e so sugbon n gbo oro yen capacity e o gbe oro to n gbo o wa wa ni iwariri oko e poruru o duro o fe gbo pe ki lo sele ba o loro e se le se sugbon alase yori to duro lori oro e o n tesiwaju ninu aye e 31
2: Charles kiyesi iwo o loyun ninu re iwo si bi omokunrin kan iwo o si poruko re ni Jesu
3: amen
4: hallelujah
3: won ta so ni e o lo yun lo fe ni o omo lo de fe bi ase de ti jade orun ti bere ise a de pari e
2: amen
3: o n ba so sugbon bo se n ba so o wa n wo wi pe eleyi asele bo ba ti ero to ni gbagbo tori pe ohun ti olorun ti to ti bere e ni o dodo ko se kini o ko pari e ohun ti mo n gbe jade nibi ni pe ninu ero okan eniyan olorun ma n da si ero okan ni mo ba de bi ni asale yi ero okan e ki lo ma wa ninu okan yan awon mi ni buburu lokan awon mi ni rere ni okan ero okan eniyan gbe siwaju olorun olorun fe ri ero okan e niwaju ohun olorun o fe ri ero okan mi niwaju ohun olorun gbe ohun to ba wa ninu okan e siwaju e je ko ma ba e dasi ki se lowo eniyan gba kuro ni owo re wa gbe siwaju olorun ko tender siwaju olorun fun idasi e je ka wo nu Matthew yen Matthew 1:19-20
2: Joseph ọkọ rẹ ti n ṣe olóòótọ́ ènìyàn kò sì fẹ́ dojútì ní gbangba ó fẹ́ kọ́ sílẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí ó ń ro nǹkan wọ̀nyí wò ó angẹ́lì olúwa yọ sí ní ojú àlá ó wí pé Joseph ìwọ ọmọ Dáfídì má fòyà láti mú Màríà aya rẹ sí ọ̀dọ̀ nítorí èyí tí ó yún nínú rẹ̀ láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ ni.
3: Amen. Ohun tí à ń sọ níbí ni pé Joseph ọkọ ẹ̀ wọ́n ní olóòótọ́ ènìyàn ni kó ti ń

0: ro awon kan mi wa to je pe to ba ti ma se sege sege to ba ti mu oro aye e sowo eniyan mo awon mi o le pa oro won kon pa mo si waju olorun bo se n gbe fun eni won gbe fun bi mo se n gbe fun bi ani ma je ke yan gbo o fun ara re a gbe fun gogo aye pata ata ata oro oro oro ayo e oro ogo e ata se owo gogo awon agbaye ani tori pe mo fe ran eni mo tori so fun e o se o le ki lo le ba se loro ara aye e sugbon joseph o ro o te niyan ba ro ninu oko e personal idasi ma nwaye ninu e tori pe o leni to lo ngbe lo ba en to fe lo gbe oro yan aye e lo ba o le fi ese yeye o de le dojuti e o de le ba aye eniyan je sugbon Joseph n ro oro yi wi pe omobirin ma ti loyun ki ma se bi mo se ro ninu okan mi leleyi mi de fe dojuti ni gbagba kini mo fe se bayi o gbe oro yen si okan ko ba eni kokan so ta lo ma rojo ara re fun awon mi won fi egbon se igbekele won won fi aburo se igbekele won won gbogbo oro life aye won wa gbe si lowo imi ore to ma te pe koni je ko le tesiwaju on lo ma gbo oro aye e le lowo at the end of the day ibi to fe de laye ko ni je ko de be a tun ja ebo bi oro re ero okan e pada siwaju olorun oni mo tenu mo gbe siwaju olorun ko ba e da si gbe ero okan e awon awo ko se wa leleyi awo ko se joseph o n gbe ero okan e o n ro ninu okan e bo de se ro ninu okan e ni idasi farahun nigba ton ro kan won yi wo angel oluwa yo si ni ojo ala wi pe joseph iwo mo david ma foya lati mu aya re sodo nitori oyun to nbe ninu re yi o owo emi mo ni ti o gboran bi ko gboran ti o gboran bi ko gboran o gboran loju ese o de pa mora o de fa nko e mora awa loni oro olorun awon mi ti po laye bo ba gbo oro olorun ko yi won pada bi awon iranse olorun jise fun won ton kilo fun won bi laye ese bo se ngbe yi o le ba iranse olorun ja a lo siju leun sugbon ti gbogbo e ba wa daru ton ti gbogbo e ba baje ton a wa ma sukun a lo gun ran lo seun tori pe ko ni siniye be ni ko mo ohun to kan to ye ko se but awon won yi to ja wo kan se wa yi eh ninu ero okan e o pa mo daradara o pa mo daradara angel ni de da si ero okan e o da si o de se kini o fun ni solution mo gbadura fun gbogbo awon to n gba mi olorun yo da si ero okan wa o to je edun okan e ele to bo te je pe wuwo ju fun e lo to mo bo se le se orun a da si fun e
1: amen
0: je ma gbe edun okan wa si waju olorun ohun to ba wa ninu okan e ma joko ma diju ma ti e diju laju e wa lori joko soro jade lenu e orun gbo e orun yo ma da si e
2: amen
0: a da si awon to n gbo
2: amen jesus
0: awon to n gbo ohun lenu mo ni orun a ma da si oro
1: amen
2: jesus
0: ohun to ba ru e loju ninu aye e joko be ni pe o gbe olorun si waju e joko ko tewo e mejeji ko ma ba so kini iru mi loju olorun idasi ni mo fe ko da si oro mi bo ti ro lokan e olorun roju e lo sugbon tori pe okan e o bale o ma nsakiri ni o no je ki o ti ri idasi te ne ma ti nsakiri to nsasi waju to nsaseyin to nsasotun to nsasosi a je pe olorun so pe mo ti fele awon to lo nsa lo bayen kon be se sugbon to ba gbe ero e wa si waju olorun atuse wa mo gbadura ona abayo wa fun gbogbo wa
2: amen jesus
0: mo lona abayo wa fun gbogbo
1: amen
0: fi afojusun re sile fun olorun fi edun okan re sile fun olorun afojuso e fi sile fun olorun edun okan re olorun lo le ba e da si ki se agbara ti eniyan le se kini o to le lo olorun lo ma n da si ninu adura gbigba faye gba olorun to ba ti gbadura faye sile fun olorun fun idasi to ba ti ni ero okan fun itesiwaju to ohun to fe ohun to nla koja faye gba olorun fun idasi loruko jesu adara fun wa
2: amen
0: aba wonu we atofa post yen 9 verse 8 yen

0: ọlọ́run ni bàbá ọmọ tó lè gbọmọ òun lọ lọ́wọ́ gbogbo rọgbọ àdìkú tí ń yọmọ ẹ̀ nínú ọ̀fì ìfẹ́ ìṣesòro aláfiṣe ni tàbí alákòóràn tàbí aláǹkó tó jẹ́ ti jẹnẹrẹsọ́nà èyí tó wọ́n ń fa ìrìnà ìrìnlò àìríṣẹ́ àìríṣẹ́ àtàwọn àìsàn kéékèèké wẹ́wẹ̀wẹ́ bíṣòro ọ̀rọ̀bọ̀ tó ń ṣe ọ̀nà náà tàbí èyí tó fẹ́ di permanent secretary tó fẹ́ máa gba sálárì lọ́wọ́ yín for life. Prophet Dr. Alfred Chitua wishes Jesus for a life. You are one for two right now. You don't need me. Me, watch me. What is that? That's what she now. You are pulling the wool. What disagree? You are one cutting bomb. Physically, medically, mentally, financially, and spiritually. Oh, God, don't say it to me. God bless you as you call.
1: God bless you as you call. Mo kí ní gbogbo ibi kíbi tí a bá ti ń gbóhùn mi. Orúkọ mi ni Wòlíì Afẹ́ṣítùú Àwíṣẹ́ Jésù ti ìjọ Right Hand of God Miracle Ministry tó wà ní Jẹ̀gẹ̀lẹ́ lọ́nà Adó Road ní Àkúrẹ́ ń bí ni o. Ọ̀gá gbọ́ mi sá, bàbá tó lọ ọlọ tí ò tán. Bàbá mi o, ògbórí òkè tí ń tẹ́rí gbogbo ìpẹ̀kun ẹyẹ, ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ tó yọmọ ẹ̀ nínú ọ̀fìn. Bàbá mi o, òkè ńlá rí ẹ, ó fò bí àgbò, àwọn òkè kéékèèké ò lè dúró. Ńlá wa ń kọ́ o. Bàbá mi o, alára dàí, alára tó bá ti wù ló ń dá. Bàbá mi ò mọ ohun tó ṣẹlẹ̀. Pẹ́pẹ́ yẹ bí ọmọ tiẹ̀, ẹ wo ibi tó ń kó sí, ẹ wo ibi tádì yẹn ń kọ́ ọmọ tiẹ̀ sí. Bó bá ń lọ a máa tẹ̀lé lẹ́yìn, bẹ́lẹ̀ bá ń lọ a máa lọ wájú, òun náà a máa tẹ̀lé lẹ́yìn. Kí ló dé tí bàbá mi ṣe ń ṣe bó ṣe wù torí ara ni? Bàbá mi ò ṣe o, ẹ ṣe olúwa, ẹ ṣe olúwa, ìfẹ́ rẹ sí mi ò pọ̀, ẹ ṣe olúwa. Ọ̀pọ̀ ni ìgbà tí ọ̀tá ò fẹ́ kí n wà mọ́, ṣùgbọ́n olúwa lòun ò gbà pé torí òun lòun pè mí. Kò jẹ́ kí sàtánì bí pè yẹn ṣubú, olúwa gbọ́pẹ́ wa o. Gbogbo ẹyin tẹ́ ń gbóhùn mi nílé, ó ṣàmìlélẹ̀ yìí o, àsọtẹ́lẹ̀ tí mo sọ rèé, àkọ́kọ́ àsọtẹ́lẹ̀ rèé, mo pa aláṣẹ gbogbo àwọn tó fi ẹ̀sùn níbi tó ti lè dáhùn, níbi tí wọn ti lè bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ, àwọn tó mú ẹjọ́ ọmọ ẹyin tẹ́ ń gbọ́ prógámù yìí lọ́wọ́, ẹni tó mú ẹjọ́ ọmọ ẹ lọ́bi tí ò ti lè lọ dìfẹ́ǹdì ẹ, ẹni tó lọ fi ẹ̀sùn níbi tí wọn ti ní bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ, tán ni kò ṣèdájọ́ gbígbóná fún ẹ, níbi tó ti lọ fẹjọ́ ẹ̀mí àti ẹ̀sùn ara kó ba bẹ̀ jẹ́. Igi lẹ́yìn ọgbà mi ò mà jẹ́ kí ọgbà wò, ọpẹ́lọpẹ́ igi lẹ́yìn ọgbà. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé, a ń ṣe 7 Sunday lọ́wọ́ àti 7 Thursday. God of wonder ń lọ lọ́wọ́ o. Ọlọ́run ìyanu, God of wonder, Ọlọ́run ara, ara rere ló máa fayé mi àti yín dá o. Ẹ̀yin tẹ́ wá ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, ó máa lè ibi tó tún lè dé, ibi tó tún lè dé, èmi ò gan ò mọ̀ pé bó ṣe rí nìyẹn. Èmi mọ́ pé mi wọ̀ rẹ́ kí mo tún sọ àwọn tó fẹ́ play pé àwọn báyìí ló máa wín, àwọn báyìí ló máa wín, gbogbo ẹ̀ pátápátá ló dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Nípa agbára ẹ̀mí mímọ́ kò sóhun tọ́lọ́run ò lè ṣe. God of wonder, Ọlọ́run ara, bó ṣe wà yìí, Tólúwa bá dédé wò pé ara tọ́ sí ẹ, àwọn tó ti rò ẹ́ pin sà, Olúwa dẹ̀ fi ara fi yí ẹ padà. Gbọ́ mi sà, nígbà míì Tólúwa bá dédé wò pé kí ló dé táyé ti ń fi ẹni yìí ṣẹ̀sín, kí ló dé táyé ti fi ẹni yìí ṣẹlẹ́yà, àwọn èèyàn ti ro ẹni yìí pin pé àwùjọ ti lọ lórí ẹ pé kò mà lè rọmọ mọ. Nígbà tọ́lọ́run ara bá lóun fẹ́ ṣiṣẹ́, ta ló fẹ́ di lọ́wọ́? Olúwa dẹ̀ fi ara reverse situation yẹn. Mo mi sà, ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, mo túmọ̀ gbogbo alphabet yẹn from W to N to R. Mo sọ ìtumọ̀ wonder yẹn fún wa sà, mo sọ ohun tí gbogbo alphabet yẹn jẹ́ lẹ́yẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ìwọ náà ti wá rí báyìí pé kò sóhun tó le jù fọlọ́run tí ò lè ṣe, kò sóhun tó ti bàjẹ́ fún tí ò lè ṣe. Ìwọ ni kò fi ìgbàgbọ́ ẹ sínú ọkàn ẹ, Bọ́mísà, fi ìgbàgbọ́ ẹ sínú Kristi Jésù. Lẹ́yìn Jésù kò sẹ́ni tó lè gbà wá, fi ayé ẹ fún Kristi Jésù. Mo bá wa sọ̀rọ̀ gidi lọ́sẹ̀ tó kọjá, mo dẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ pé agbára wà láyé, ṣùgbọ́n agbára kan tí wọn ò rí díẹ̀, òun náà lágbára Jésù. Alágbára ju agbára lọ nínú ayé sà, alágbára ń gba agbára lọ́wọ́, alágbára wọn ń gbé alágbára ṣubú nípa agbára kan sà. Ibi tó bá lo lágbára díẹ̀ nìkan tún lágbára jù ẹ lọ, ṣùgbọ́n ẹni tí agbára gbogbo wà lábẹ́ ẹ̀, òun là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀, òun ló ní ara lọ́wọ́ sà. Ó kàn lè wo ẹnu míì tí ayé ti ń fìyà jẹ tipẹ́tipẹ́, Olúwa á dẹ̀ fi ayé ẹ̀ dára, á dẹ̀ jù sókè. Amaeli Kapodia, ọ̀gá gbọ́ mi sà, nígbà tí ayé ti wo Sarah, ó ti tán fún. Nígbà tí Ọlọ́run ara fẹ́ dé, o ma gbe ara jade o e je n gbo ohun ti bibeli so nipa oro sera ka to ma wonu ise yen lo ka to wonu jugujugun ise ara tolorun fe da sugbon nkan wa si mi lokan oluwa leni kan gbo mi bayi ni side futa side oluwa ni o ti n bu aso tele lori omo e awon ko na gbo lona oke aro side oluwa ni o ti n gbo aso tele rere lori oro omo to bi yen sugbon aso tele yen o ti wa si muse o wa da bi gba togun yen le si fomo yen oluwa ni ola olohun fe fi omo yen dara sugbon gba to gboro oro bi leyi owo e ni solution omo yen wa ku si oluwa ti setan oluwa n duro de sugbon to wo ba wa mu wa abi to ba gbegbese lati wa mo ara tolorun fe fi da a je pe wo lo tun san ojo iyan omo yen si waju mo n gbo ohun ti bibeli so nipa sera mo n gbo yes wa bi pe
2: nibo ni
1: sara aya re wa bo an nibo ni sara aya re wa
2: o si wi pe
1: o wi pe
2: wo
1: ninu ago o wa ninu tent yes
2: o si wi pe
1: o wi pe
2: o si tu pada to
1: ma pada to wa
2: ni
1: toto
2: ni
1: wo ya modun
2: kiyesi
1: kiyesi
2: sara aya re
1: sara aya re
2: o ni omo okunrin
1: kan adi omo okunrin kan
2: sara si gbo
1: sara gbo
2: ni enu ona
1: ah o re ni gbami saye
2: ti o wa ni ti o wa leyin okunrin na
1: aha
2: nje
1: nje
2: abraham ohun sara gbo
1: o gbo won ti dagba won seun to mo sara o seun to birin ma nse mo nigba ti mo tumo e lana mo so fun pe me woman woman woman mo ti tumo w fun yin dada mo tu tumo fun yin lori me marun oga gbo mi sa ko seun to ma nse ton pe ni me kini yen mo ko se mo o sera o se mo o ti dagba oga kilo ti ro pe o ko le se se mo is there anything hard for God is there anything impossible for God God of possibility yes
2: won si po ni ojo
1: won po won ti dagba won po ni ojo ye
2: won si dekun ati ma ri fun
1: won ti dekun ati ma ri fun
2: gege bi obirin
1: gege bi ohun to birin ma nri ko ri be fun mo
2: nitori na
1: yes
2: sara rerin
1: o rerin
2: ninu ara re wi
1: pe ninu oko re pe
2: leyin igba
1: how can it possible how can it possible sara laugh in herself that how can it possible after I've grown old hey is there anything difficult for God is there anything hard for our God to do is there anything impossible before my God ah in fact just try God is ready to heal you God is ready to bless you God is ready to elevate you. God is ready to take you to a higher place. Yes.
2: Emi o ha ni ayo.
1: Emi o ha ni ayo.
2: Oluwa mi di ogbologbo.
1: Olorun oko egan ti di ogbologbo. The husband has also grown old. Yes.
2: Oluwa si fun Abraham pe.
1: I'm God to Abraham.
2: Nitori kini Sara se rerin.
1: Why is he laughing?
2: Emi ha bi
1: o.
2: Bi money to oto.
1: Sohun ma bi money to oto.
2: Eni ti o ti ji ogbo to.
1: O ti dagba tan.
2: Ohun kan a soro fun Oluwa.
1: Sehun ko soro se fun baba.
2: Ni akoko ti ada.
1: Ni akoko ti ada.
2: Ni pada to wa.
1: Ma pada to wa.
2: Ni woye amodo.
1: Ni woye amodo.
2: Sara yo si ni omo
1: kan. Gamode Elia, Elu abi. Ni awoye obodan. Sara ma bi omo okunrin kan yes.
2: Sara si se
1: o se toro ya lenu
2: emi ko rerin
1: magadia oga gbo mi sa awon kan ti write off we o awon kan ti conclude lori mata yen ko ma pa eni to sick to n gbo mi o ti check e inu isa ko ma lo o ti lori sirisi sa oluwa ni rara pe ko ti pari eyi ki n se opin oh eyi ki n se opin o isoro tori yen ki n sope re o se le dide o ma faye fun ero okan e ko bori e ma faye fun ero to n ro yen ko bori e o ti setan lati ku olorun ara o fe fi aye wa dara yes
2: Ohun si rerin.
1: O rerin.
2: Nitori ti o beru.
1: Oga gbo mi sa, se ko pada rerin ayo. Eyin te n gbo mi, erin ayo. Loruko Jesu e ma rin loruko baba.
2: Amen.
1: Gbo mi sa, won ti ro pe akoko won ti koja pe nkan to nso yi ko le sele mo tori ni pati scientific won mo pe won mama se kini yen koyun to le duro sugbon ko de se on to birin se mo e wa nfun leru pe o e sa ma so tenu yin bi mo se nso yi na eni kon reti testimony nla kon toluwa lo wa lara awon ara to nfe da lola God of wonder olorun ara gbogbo igba to ba ti fe dara lo ma mu o ma mu anu dani pelu ara sugbon eniyan ngbo mi bayi nile o wo pe se o le sese se o nkan yin si le sese omo enikan o si Nigeria sugbon ko o pe eni last night ana lo pe o o fun eni complain oduko ma bo Nigeria oluwa ni ko ni ko duro ara si nbe ara nbe toluwa fe fi da kaye ma pa kadara eda ara nbe tolohun si fe fomo yen dasa oluwa ninu ara e la ri o se mo le so ele fun yin toluwa ba fe dara isele kun akoko sele e to koko ma da be ko boyan ninu je ki ara to tele iyen o my God second Samuel 6 ni o verse 10 12. Oga gbo mi sam bo lohun ba fe fi aye eyan dara nkan kan akoko sele ta fe da be npe o fe mu ibanuje lowo ara lo nbo ohun to nba e ninu je yi ma lo ni gebi ada ara ma lo lohun fe fi da ohun to da be npo koko e soke ti gbogbo yin beru te nsalura yi ara lo fe da anti wo to ngbo mi tomo e wa ninu ahamo awon olopa ni prison lo wa ninu ahamo ninu prison oluwa lo fe tuule ma ronu mo iwo obirin toto o lowo mo awon loya ti ja ekule agameli ele biadi oga gbo mi sa won ti ja ekule sugbon oluwa nso pe ara lo fe da owo wa moruko e wa lola alalemi elu abi oga gbo mi sa ki n to pari boya ma se so lori eniyan omo yen nje sosin omo yen nje tosin oh my God omo ologo ni aso tele lo tin gbo lori e ti peti pe on bu aso tele eni kon ti e o je muslim omo ti e je muslim isa lo nje o oga je so le fun e gbo ko si esin lorun oga gbo mi aye le sin mo iwo ma wa ni isoroko ru esin lori oga gbo mi sa nigba to ba pe won fi esin yen bo e ma gbo ohun to sele ibanuje kan sele be ara lolohun de nda bo se wu lo se ndara bo se wo oluwa lo nsola bo se wo oluwa lo sogo ko seni to le bi lere bo se wo oluwa lo nsola o mu ke wuro koro o de mu ki irekedu be eyan ba tu je wuro to o tu ma yi si adu se ko nse ara ni ala ndara lowo iwo lo debe ko wa wo testimony andara lowo lowo ni right hand of God ni jegele last bus stop o se ara lati wa yi lati bi ati last week lati bere an lo si 7 Thursday 7 Sunday mu cup kekere dani ati pe owo te yokan tori igba ta se ni 4 year 2012 awon yan paro pe won mo to ti ro mi to fun won pure water yi ato agbo be ko de ribe o mo se wa ni pe kolukaluku mu pure water te dani ati cup omi kekere to le da pure water yen si ta wa ma kun da sile a wa fi bere ise woli awon to wa last week testimony tin gore ara won oga joko ko so pe ise o je ko raye ma so fun pe emi ise gunje meyan lo yes ma gbo o
2: Davidi
1: yes
2: ko si fe mu apoti ere oluwa
1: Davidi o fe mu apoti ere oluwa wa city of David yes
2: so de re ni ilu ara re
1: sugbon
2: Davidi mu ya si ile obedi odo
1: o mu ya si ile obi ododo
2: ara agati apoti ere oluwa si gbe ni ile obedi odo
1: o
2: agati
1: yes
2: osu meta oluwa si buku fun obedi odo
1: yes
2: ati gbogbo ile re
1: yes
2: asi ro fun Davidi oba pe
1: yes
2: oluwa ti buku fun obedi odomu ati gbogbo ile re
1: yes
2: sugbon gbogbo eyi ti nse ti re nitori apoti eri olorun Davidi si lo o si mu apoti eri olorun na goke lati ile obedi odomu
1: I will paraphrase that place after the reading yes
2: wa si lu Davidi ara re
1: yes can I explain this place in a nutshell see ohun to sele nbi ina sure ni kukuru ni pe apoti eri he was putting on the camel. And when this camel is about to stumble, then Uzziah is trying to pull that hack in order so that it will not fail. Oh, and the hack killed him. He killed him. Oh, pass sudden. Oh, repair. Akoti ere Oluwa fe yebo o wa fe gbe duro dada o fe sore ni o sugbon akoti ere pa tori pe Oluwa fe da won kan lola Oluwa fe dara gbogbo yan be si ni beru ibi to n gbe lo tele kia kia ni irunu ke won yi okan pada won ni rara se eji agbe lo le obi odomu oga ere to n gbe lo le yi won ma mo pe akoti ere ti pausa omo mejo ma lo bi won ti e sanu omokunrin pe ni tawon omo e ba fi nsere nko tawon omo e ba lo fowo kan nko to lu omo marun pa ninu mejo won ti ero dada sugbon won omo pe ara lolohun da mo pa lase oluwa ko faye wa dara rere o wa wa gbe ya sile obi odomu o sugbon ikunu won reti sugbon olohun ni ara lo n fe da oluwa iso dowo o so di owo owo wole lotun owo gba ikule wole debi pe oba gan wa nse lara e gbogbo won yan nse lara e apoti erire ko se ngbe mo tori won tun le ni won fe gbe ko tun lu won pa iye loluwa ma nsise won lo pa won akobi ni egypt tori anu re duro rai lai se ko nse ara ni ninu nse ara yi awon ota ton yoyo lenu a n yo fisi won a de tun restore awon kan pada sipo giga won ninu ise ara yi testimony tin jade bi pe ko dele eni to ngogun ti e ko ya were abi ko dede tu aso danu ara awon testimony tan pe ni ara niyan tori ko ni sise ara won ni tori ise ami ati ise iyanu o ma ntele ni o ma ntele iyanu e oga gbo mi sa nigbati o wo were gadara san eni to lelede sunkun ibanuje wole eni to lelede 500 gbogbo won lelede e wonu omi lo won jade mo gbogbo owo to lo ya to fi ko elede josa se ko ri ekun awon ara ale gadara awon omo e yo awon family e yo pe won tule pe ko ya were mo ale die a fi sotun agamodi eliabi a fi sosi oga iyen mi pe anowo si otun o ni tori anu re duro o mu ago lowo otun o mu opa lowo osi ago lo fi n pa malu opa na fi n le ti o ba fe bo senu moto won ma fopa le pada go ko ma bo senu moto won ma so ide ausa si won le sugbon owo keji ago wa nbe ago na fi n pa malu bi o se nsise niyan bo ba fe dara enikan duro pe ohun o ni gba ko luwa doko lo pada enikan duro pe ohun o ni gba ko luwa da to won ti gba lowo e pada to o ni rerin eniyan ma faye le by force by fire
2: amen
1: je ngba on ti sa 126 so lati ese kinide pari nkan kan sele nbe yen impossibility can be possible ohun to won ro pe ko le se nse laye e o ma de di sise o yes
2: nibati oluwa mu ko lo si oni pada
1: yes
2: awa da be ni tin lala
1: ada be ni tin lala yes
2: ni enu wa ku fun erin
1: o ku fun erin
2: ati ahon wa
1: ati ahon wa o nkorin
2: nba na
1: yes
2: ni won wi
1: na
2: wa ke feri pe oluwa se ohun la
1: ba ko si ohun to oluwa o le da pada to ba ro pe o ti ni tele sugbon o ti deni ti o ni mo ninu ara e loluwa ti ma da pada jabesi o deni ti o je pe iya sugbon nigba to Oluwa fe dara o sodo loro o ni gbo mi sa nigba ton da oko lowo pada won da be ni tin lala erin jade lenu won sa enikan tin suku okan enikan suku lori oko enikan suku lori aya enikan suku lori omo enikan suku lori ise enikan suku lori visa enikan suku lori alafia enikan suku lori igbedide enikan suku lori ati ma fo loke enikan suku lati rise gidi sugbon mo wi o ile enikan won daru Oluwa ni rara se Olorun ma fi pa elerin Oluwa ni rara se don't give up oh no retreat no surrender ma ti gba ye ka pade ni bi pade ilola Oluwa ni agbara lati sise Oluwa ni agbara lati down bo mi sa se mo le so eleyi fun e aye ti nse yeye aye ibaye yeye mi oga gbo mi sa sugbon Olorun o gba aye fe yeye sugbon Olorun o gba tin ba so le fun e bayi wa ni ro ni se mo le so le fun yin eyin te n gbo omi nile ni igba ti nkan ba change fun e awon lai igbagbo lo kokko ma mo gbọ aye ti le ma fi ese sin wo wa ma pe ko enikan wa ni olori buruku yi omo olohun no ma nse pe fun yin wa lo olori buruku yi ki lo pe mo fun wa ma wo ba wa de gbesi block industry wa ni ko ma ge block lo wa tipa oga gba ma pe a ma dun to tori won ri pe o pa eron lara won ri e bi pa lara toluwa ba lo fe dara ton ba ri pe aye yi pada wa lo yo e kuro ninu block industry wa cancel gbogbo ise to nse nu be wa tu gbe e pada wa soju aye wa ma fi fo le ekiri inu block industry ton lo ju esi yen wa yo e jade kuro nbe wa tu unlock e wa tu ma pe e wa ma disturb e awon alai gbagbo won ma nkoko nri awon lo koko ma mo bi aye omo olorun ba ti yi pada akamodi eliabi oga awon lo koko ma mo pe nkan ti change fun lagbaja pada aye lagbaja ma ti change ki lo fe ka se bayi ilife e ma tu ti yi pada awon lo ma mo e so ke bawo mo se mo iyen di ola mo wa bere pe bawo lo se mo kokoso lo wa lagbaja mo e wa ti e o gbele papo won le ni wo taya mo tu e bo se je won ni ko rowo ra taya mo aye notice e iwo lo o gbe igbese lo roro e won mo pe ko si nkankan lowo e wo nkan ton fi wu e oga gbo mi sa oju ton fi wu e lato la lo oju yen ma yi pada mo loju yen ma yi pada iwo sa ti get cup kekere ati pure water omi kan wo oga gbo mi sa to ba di ola ma ka samu e si titola Psalm 72 verse 10 ni o ṣugbọn ni church lati ma ka si a wa sise woli si oh wa wa mo pe oluwa ma nwo adua oluwa ma nlo mi sa o ise wa ṣugbọn iwo lo mo gbo mi sa nigba ti nkan ba da fun yo ti nkan o ba lo dede teniyan ba lo nyawo gbese a ma po si o le mu kvp rise o le mu keje ma ru tori nigba ti ronu ba ngori ronu o treat ton to fa ogun yen o doju ko ohun to fa ogun yen the origin must first trace the origin must be traced o ye ko gogo mo to fa ko mo o ri pe oluwa go ki se nkankan ko ni nitumo ti o ba gogo trace origin bi o ba trace origin to gogo mo to ba lo nyawo si gbese a ma po si aye ti le ma se si e mo se se sira sugbo pada lerin eni to ngbo mi wa lerin gbo mi sa bo ba trace origin gbese a ma po si ni o mo ti jesu se ni o mo ti olorun se ni nigba ta won abraham ati eva ton lo jesu won jesu jesu bere lowo mo pe bo lo ti sele ta lo ko si e o ni ejo won tu bere lowo ejo o won bere lowo abraham bawo lo se mo pe o wa ni wowo o wa ni o so o lohun je eso ni o ti je eso won wa bere lowo e pe ki lo mu ko je eso o ni iyawo ohun lo ni ko un je won bere lowo iyawo o n trace e ni o ni ta lo ni ko je ta lo ni ko so fọgbẹ ko jesu o le jo igba to wa dori ejo to je ngogon ni serpent the morning star o wa curse him and the head of the and the seed of the woman shall bruise the head of the satan lati lilo bi yon ba ri ejo eyo atagri aso tele yen duro sa iyen mi pe bi ise ba jade bo ba ti mo bi to gun aye ti wa ase le mu ki ile yen ko wo ki ile ogun yen wo sa iwo na o ri pe gbogbo bo se n pawo wole o mo bo se n lo o kan ri pe wo wole ni sugbon o bro fi se nkan kan iyen wa nitumo owo to dowo e ti o fi da nkan se to lo no sori nkan mi to le toka si nkan kan oga gbo mi sa bi alaise ni o tu sase danu mo gbogbo eyin te ngbo mi e tu sase danu mo ni aro la mo ma nji cancel ni every Thursday mo ma tun cancel ni Sunday to ra won to lo bi se ijoba ṣugbọn mi o lori ofe ati ma da won lohun lori phone iwo lo ma gbe igbese lati jiwa to ba ti gba number 630 ngba mi 530 ma ti bere mo ti wo ga gbọ mi bo ba ti kuro mi ba church ni mo ndari si 630 530 mo ti bere canceling ta ba de ti bere ti di 9 awon to ba ti day before 9 yen nikan ni mo ma nda lohun leyin ta ba pari ni ago 12 gerege a kin koja time ago 12 la ma sori ofe leyin ago 12 la ma tu joko awon to day before the

asile wa bere wa wa mo pe bi nkan ba ti to fun yan gba mi eyan o ki le so pe o se nkan gidi bi nkan ba to owo nje lo nri o wa lo fe fi kole owo nje o le fi kole oh my god o wa si shop owo to ma ta tu atu fi moto pada o n lowo to pa o pa owo to save owo to fi wo moto lo atu fi wo moto la rola ko si owo kokan to le sile oga gbo mi sa bi alaise ni o ni sase danu mo ase danu ninu aye mi o to ge kori yen pelu mi ninu ile ase danu ninu aye mi o to oga gbo mi sa ni aro la yen to ba ti nbo e lowo moto ni ijomu junction no inu democracy park lo ma nyaju awon keke maruwa yen most of them lo mo church wa wa so pe jegele lo nlo last bus stop o le so pe right hand wole awise won nowo si fun yen pe eyin le po yen lo wa oga gbo mi to ba ti de junction la jegele yen o ni yasapa otun to ba nbo lati gboro apa osi lo ma ya si wa de days wa kon bi lowo enikan pe right hand lo nlo oga gbo mi sa ko se ni ti o mo be bo ba je kokara lo fe gbo so pe right hand lo nlo won ma gbe direct tori ko le manage owo e ori ye kini ko lowo keke o ko wo ni ijomu junction abi oba nla ni oja o le wo ni ijomu junction abi oba nla ni oja jegele last bus stop jegele na na dorodo nbi right hand of god miracle ministry o loruko ile josin yen oga gbo mi sir ma tu pray bi mo se pray ma tu so aso tele ma de tu asiri ogun aye e fun e bayi iyen to ba re ni pe wole nigba tin ba ti release number yen tin ba ti release number yen nbo number te ma pe mi si leyin ti ba kuro nbi o ma release e fun yin but teni ko ba pe sori e bayi like pe omi o ni le gbe but ma release number ori eto tu wa pe si lowo ti ma de ba e soro bi emi mo ba ti so to ba woli ba soro bo ba je woli ni iwo to ni ara e wa mo pe yes pe woli ni lo n ba e soro yi ngba to ba ti pe teni yen ba so pe nkan bayi lo n se e wa le mo but tin ba ti baba kuro ori eto yi mi o ni le gbe ko afi awon to ba ma wa tori igbese o lo ma n je ki aye eyan ni itumo eni ti o gbe igbese gbogbo ohun to ro lokan a wa ninu oju kan gbogbo ohun to plan a wa loju kan lai si igbese so a darapo mo eto yi lola wa wa tu ori e se wa wa gbadua wa wa sise iya olorun fe sise iyanu ise ara ninu aye gbogbo eniyan ninu aye olukojukan oga gbo mi sam eni kon gbo mi bayi lowo lowo o wo pe pelu bi e ti o se ri o wa lo nda drug o nlo ogun lowo o ni a pe pelu bara o se ri yi so won le lo didegele yi o mo pe iwo gan fe fi dara ni oluwa so pe ogun ko loro e kan o ti nlo ogun to ba ti sise die o ga tun lo inu egungun lo nru e o pe se wa le duro bayi oga gboro so pe to ba ti n te church yen lola gba ni ogun yen disappear awon meji ni sir eni kon right breast ni bi omo e unru e oga gbo mi sa oluwa ni o nsetan lati dara lati be wa bo je release program je release ojo opo je release number mi no kin to pe ojo opo eni meji pere please ni ma le pray fun leni ohun ti mo de fe re ma so pe ma rojo ma so kokan pe daddy e gbadura fun mi don't tell me where you are calling from ma so bi to tin pe ma de so oruko e just tell me daddy pray for me bi daddy kokan bere ni oh my god then release number mi fun yin 08066717 4 let me come again before the studio number 08066717 4 then what so ele yo pe je pray for me lori phone to ba npe mi ni down me lo mo fe da lo omoye owo bi ti mo tin lo pro number lori online ni so I cannot answer but to ba je pe address lo fe bere mo le gbe o ko text pe address of the church boyo mona to bo oni number yen bo number mi fun ara mi ni sugba won mi gbogbo won ka o fe gbe igbese like say adura oga ko si prophecy ma so fun e pe adura gan lo ga prophecy bi mo se nri to yi labe ori ofe mi o gbe iranga ju adura lo idi niyan ti mi kin fi dayan lohun lori phone lai se po wa gbadura tori nigba mi ohun te eyan mi to n gbe kiri yen nigba to ba ti denu program ka to di pe mo ri gan ogun yen ati kokose ati seku to di pe mo ri ani ko tin pe wole enikan tin pe wole lori number mi yen fun ara mi lori number mi yen je ki release number ori eto ta wa yi so that ko ni le gba pe ma le gbe direct not my own personal line yen te n pe yen eleyi ti mo fe release ohun ko le ma pe ah oh okay shalom

kawe awon to ye ko nise won nise sugbon aye won o yato sira won wa loju kan bi omi adagun iwo mo pe aye lo gbe won pamo ma pe number mi lale iwo to ba mo pe olorun le gbe awon omo e jade kuro ni bi ta gbe won pamo si iwo abiamo ise to se laaro ojo aye e ohun la awon omo yen sugbon aye ti gbe pamo wi pe oni kere ise yen loju ale tori pe akoko re tin koja hey ma fi oro isere o oluwa fe gbe awon omo re jade ni bi ta gbe won pamo si number mi lele 08039152449 08039152449 ma pe mi bayi emi ni ma gbe ma gbadura fun ma tu asiri ma de fun lona abayo kini ona abayo ona abayo mo pe ni pase ki agbe ojade eh ohun to ma se niyan o papa ni ojo sunday oluwa ni ka ma pase pe ni bi ta gbe mi pamo si ta gbe se mi pamo si ta gba omo mi pamo si ta gbe igbeyawo mi pamo si sunday ose yi o ma ni agbara elomi ma ngbo won adua ko de ni lo akoko e de ni o mo pe bo se siredu to ngbo mi bayi olorun fe ko gbo ko le wa ni o le ma gbo program yi ri o de ti le ma gbo tele oluwa fe ko wa nu program yi ni sunday yi sori osu die to bi ma fi pari a ma gbe gbogbo ta gbe pamo ninu aye a ma gbe jade e je ka wese kan ninu iwe stadium ori kefa okunrin kan wa nbe ti a pe ni Mordecai okunrin yi aye gbe pamo oba ma gba waju e lojojumo ase eni ti won ran lowo ni ase eni ti won se lore ni Mordecai aye de gbe pamo sugbon ojo ti agbara olorun to gbe Mordecai jade e je ka wo ninu iwe stadium ori kefa e je ka wo lati number 1 stadium ori kefa verse 1 ni oru na oba ko le sun o si pase ti won mu iwe iranti wa ani iroyin ojo wa a si ka won ni waju oba number 2 a si ri pe ati ko pe Mordecai ti so bitali ati teresi awon iwe fa oba meji oluso ilo awon ti o wa ona lati gbe owo le asuweresi oba oba si wi pe iyin ati olawo ni afi fun Mordecai nitori eyi e wa gbo ti o da lohun nigba na iyin ati olawo ni a se fun Mordecai nitori eyi ni igba na awon omo odo oba ti nse iranse fun wi fun pe a ko se nkan kan fun e gbo won o se nkan kan fun sugbon ni oru yen oba o le sun oru yen la gbe Mordecai jade oru yen ni oba da Mordecai lola enikan gbo mi wo mi a fe gbe ojade ojo ta ba ti gbe ojade ojo elolori ma wa ori ojo ta ba ti gbe ojade ojo eni ise re ma yi pada ojo ta ba ti gbe ojade ojo ni business e ma dide ojo ta ba ti gbe ojade ojo eni wa finu soyun ti wa fi eyin gbo mo kan e gbo number bi leleyi o ma fi pe mi bayi to ba bisi ma pe to ba koko wetin ma pe titi di ago meji la oru ki n to pa phone mi tori pe oluwa so pe o ma gbe awon eniyan jade nibi ti a gbe won pamo si ki odun to pari number mi leleyi is 08039152449 bole kan si o is 08039152449 ma pe mi bayi mo ma gbadura fa won kan o le de mi to wa nu mi wo boya wo li mi ni mi abi be ko egbe eyan olorun ojo sunday ni ipade adua ti mo so yi ta ti ma pase wi pe egbe mi jade nibi ta gbe mi pamo si ko bi to pari awon omo re yen lo ko sile wa gba iroyin ajo lori awon omo yen ko bi to pari egbe eyan olorun awon iyan meta yi e nilo lati wa nu program yi lojo sunday tori pe oluwa so pe ka se akanse adua kan lori awon ipele eyan meta yi awon akoko iwo ti awon omo re ko se daada iwo ta omo re wa loju kan to damu lori won to nawo lori won sugbon ti won ku roju kan debi ti wa le je ojo ale wo mi oni lati wa nu program yi ni ojo sunday number 2 iwo ti ise re ko se daada ise re wa loju kan ko lo daada wa loju kan bi omi adagun olorun re ti e ni program yi ni ojo sunday yi number 3 iwo ti gbogbo ilepa re ki yori sayo oh olorun re ti e ni ojo sunday yi olorun ni ka se akanse adua kan lori awon eyan yi wo mi iyen bi ojo sunday ibikibi to ba ti n bo ni sunday yi olufomu lo n lo omi agagu junction lo ti ma bole o ri church wa lowo otun bere church pastor sobiara mo ma wa nibe ati ago mesan lawon eyan ti mu number ta ba ti n pari adua ni aro ma le ma da awon eyan lohun o ma ni agbara mo ma ri awon eyan one on one ni ojo sunday yi e je ka gbadua yi e ki gbe ni
mi te wa yara sini waye ti agbe mi pamọ si oluwa gbe mi jade o ye pariwa adua rakale abasotolia yara sini waye ti agbe mi pamọ si ti aye mi fi wa loju kan ti mo fi ba won eyan se nkan rere ti won fi ba mi se nkan rere ti mo fi ba won eyan se gbeyawo ti won fi ba mi se gbeyawo ti mo fi ba yawon eyan kole ti won fi ba mi kole ti won fi ba mi sile o ye oluwa gbe mi jade ko nu yara na gbe adua tesu oluwa wa e ti gbe ofa aye lara mi ti ko je ki ire o bo si fun mi ofa aye lara mi ti a fi gbe mi pamọ ofa aye lara mi ta fi gbe ise mi pamọ o ya fun jade ku lara mi o ye pari wa adua loruko jesu loruko jesu ofa aye lara mi ti a fi gbe mi pamọ ta fi gbe ise mi pamọ ta fi gbe omo mi pamọ ta fi gbe iyawo mi pamọ gbo oro oluwa o ya jade lara mi ejo fa aye e jade ejo fa je e jade ejo fa mi okukun e jade gbo adua jesu oluwa wa ojo ti lo to ba da sunday oh a ma gbadua yo ni agbara number mi lele ni 08039152449 ma pe mi bayi emi ni ma gbe god bless you to ba da sunday ago mesan a pade olufo mu lo nlo omi agagu junction let ma bole e ri church wa lowo tun e bere church pastor sombiara 08039152449 god bless you o daro

gbogbo awon eyan tun gba ni asale yi bo ni eto yi ka yin mo eyin ben le ni abinu okan lewa sin ben bi se

je npe ko ile wo ile kan sa ba le tele ni to pe wa kire un ti a ma se awon to ti kan so wa ara ni osin na lo message won ye 08055511110 tabi 07066771822.

0: Hello, Ekale.
1: Hello, Ekale.
0: I'm going to get him.
1: Hello.
0: Hello. Ah. Ejo, teba ti pe wa. Se awon gbo yin. Se ba gbo wa bi a ke ko ma soro yin lo. Se ba ti pe, se ba gbo wa e ma soro yin lo. Hello, Ekale o.
2: Ekale ma ku eto.
0: E seun sir.
2: Sunday lo pe lati joka.
0: E seun pe ni Sunday.
2: Sunday lo pe lati joka.
0: Mo gbo yin mo le se won pe ni Sunday.
2: E se. Se ma mo ti ma fu. Se mo ko so pe ogun de be da o se ba ki se onje. En to gbe de be da da e fun gba die ma mi. Eni to toju eyen ko to da ko ni fe to toju eyen lorun temi o on ba ni ko fara mo o e to so fogun de be da da yen to ba send on are o are ni o fra egun asu to a be ta ko ro mo are da be ni to toju e ta fun a ba le be ko ra joko se te ki so nje abo to bo le fo de o e ko eto
0: hello eh operation fail abi iru ne so ke le jangbe hello
3: I call it, sir.
0: Hello,
1: Hello, sir.
0: Ekale, sir.
1: Hello, sir.
0: Mo ngbo yin ketekete, sir.
1: Yes, sir. Eh, ku tu sa o.
0: E seun, sir.
1: Yes, sir. Lagbara Olorun eh ni ko saye o.
0: Mi wa teyin na.
1: Yes, sir. Mu idene ni soro lati Danjuma.
0: E se ba mi mu idene.
1: Be ni eh arabere mi je o duro soju kan. So ko ye ma se se soju meji. O goju re sidi ti oju ngbe. Ko de ni ifi farada to owo mo tan o ko de ni agba mara ko de to ba pe oju kan na le oju ba fe de si ko duro sibe ko mo ko mo gba ni bi to mo gba lo to imara mi fun o ni ye o ko da bo sa
0: e se won ka mo ide ni e se won igbogbo aye ni tati si e je nse bayi e je nfun mi la kini die n ba para die ma jo te wa jo lati ma gbe call mbo

0: kan o mo iwa re daada se bo nto se da dunjo si na lo fa yawo re abe ri dan lo fa yawo nan ya so ku ko gbo to ni be ni won ku so para ku si be na ni ni bi ko lohun o ka o fun wa ni yawo gidi fe o si fun wa loko gidi fe agba ti mo si ba abro mi pe ba se fe okunrin ki je okunrin wa so wa gangan le wo ti pe ni ba ibo lo si si dadi de ni le ibo lo si si ya re ni le omo obirin na ti se n lo ile oko oko lo na ohun ko wa wu ti sele ni
1: mo so ki
0: wa ko ma pe
1: o tin wo 2 minutes
0: hello
1: e ba bi se shoki sa o tin
0: okay o kan wa le won ko wu lo se si ya wo re lo si dawo bi e wa di dawo bi e o ti mo ma gidi e ko eto

0: Hello.
1: Hello, Kale.
0: Kalema.
1: Hello.
0: Mo ngbo yin Kalema.
1: Hello.
0: Mo de ngbo yin o. Okay. Nitori o ya fe. Te ba ti pe te ba gbo mi bi a ke ma te waju. Ngbo yin clearly awon listen ngbo yin. Te ba pe bi a ri pe bi a gbo mi abi nkankan. Te waju ke ma so n te be so lo ma fin le mi ni ko si yin lenu. Hey, wa. Yeah, so now we me network no only for came around for the lati abi ko ti e mi gan. Hello, e kale o.
2: Ah, she sibi.
0: E kale sir.
2: E ma ni wale.
0: E seun.
2: Ye o ki lati ta bula be janu.
0: E seun sir.
2: Ela ta. E ma ti ko lu da. Arabu ni ni. Ah, ke je du bi ko se ti bi ko to. So, o bi lo mo o ti se le. So, ko de fara bale. O ma kan ju. O bi to bi se la si, bo kleyin.
0: Parabale,

0: Ejeng Belasco, eh? Hello, Ekaleo.
1: Hello, Ekaleo.
0: I
1: have
0: a quick one, smiling, but you're doing company.
2: Hello,
0: Ekaleo. Hello, Ekaleo. Hello, Ekaleo.
1: I'm going to go to the house. Seri mo ro ti mo ko se le gba ni pe seri okunrin akoko yen to lo toju dada e to le gbe debe e ko si ko to sese ki se pe ko le se ran o ko le gbe debe dada ni solution wa na ori afun ni mo ro pe ko pero ko pe joko 101 ko gbe lo to ba je pe le wo so ni o le je idako le o le je je di je di iko kekere lo le se
0: Local Church, Yusuf, to Jamujo, Romy, and Yanity, Shalet, Vadia, Gomez, and Laro, like Padimilu, Jamosi, Luria, Uda Rosa, Uda Roma, Uda.

0: adupe lowo olorun oba oba yera yin oba tin ba wa se ni gbogbo ojo n gbogbo ogba oba ti a pe to n da wa lohun ba pe loru adam ba pe losan adam ba pe lowuro adam ko si gba ta pe ti ke da wa lohun adupe olorun fun po ti e n gbo adura wa yi itope abi otope otope o ayin ologun eledumore wi pe ojo oni o tun ba wa laye o ba wa laye o tun ba wa laye ara wa layo ati alaafia ko ba wa nu banuje nlo ekun aboshe adupe olorun seun aki gbogbo eyin ololufe eto yi pe tun kabo sori akotun eto agborodun lati ile ise glow 99.1 fm eto takon mole si ijapo nilu akure fun afani eyin ti e ba ni oro kan tabi omi ti e fe gbe wa sori eto yi nla fi tenu mo pe ti e ba ti de gate ijapo to wa loke ijebu e ba ti wole sibe owo tun yin le ya si be ba ti ya sowo tun yin e ba ti rin ile meji e wo titi to ya sowo si nbe gan le ti ri ojule kini e fun laye street ninu ijapo nbe na ni glow fm ojule kini e fun laye ibe ni glow fm e bere ona ti won gba wole sibe ki e wole e bere olotu eto agborodun tabi awon ojogbon agborodun bo ba se je awon eyan to ba wa nbe won o to yin sona be se rin bi gbogbo e bi o se di pe yo jora won ojojumo ni mo ntenu mo eto yi o wa fun gbogbo eyin ti e n gbo mi ko si pe boya o lawon kan ti won se fun rara ibi kibi ti e ba wa ti e ti n gbo wa te ba ti lanfani lati de ilu akure te ba ti doja oba ni adugbo ti won pe ni ijomu e ti ri moto ri keke maruwa rokada gbogbo won ni won wa nbe e se so fun won pe gate ijapo le n lo loke ijebu won gbe yin debe e ba si ti wole ge bi mo se se sae akajuwe saju e ba ti n wole bayi owo tun yin ni ke ya si e ba ti rin le meji e tun ri titi gbogbo e ni won doda si owo si e ya si be e ti ri glow fm ojule kini e fun laye ninu ijapo nbe ni akale si adupe ni owo awon loga loga ile ise ti won fu wa lori ofe lojo mejo mejo lati mo je ki awon ti o ba dabi poku de ka to fun ni gboro ki won le ma so to ba ndun won ki awon ojogbon ki won si mo ba won wa ojutu si gbogbo isoro won adupe lowo olorun to loni be bi mo ti wi awon ojogbon na tun ti yi mi ka won tun ti wa nkale ka tun mo se toto ni bi a ti se lojo mejo mejo aje ma ki awon ojogbon pe won ka bo sori eto fun ti toni baba Emmanuel Adewole abana gbogbo ilu e ma ka bo
1: ase olotu mo ki gbogbo ara ile o mo se ko yin pe osu ta wa to nlo die die ibanojo ni wole wa o
0: amen
1: won ta ba do wole ayore si rere o
0: amen
1: okan wa bale ase pupo
0: wole ase pupo emi na ki ko ase pupo lagbara olorun a ni ri banuje a ni fe kun bere osu a ni fe kun pari e aarin osu gan a ni ri damu eje ma ki pastor kunle adebayo pe ka bo sori eto
2: to aso seun eyan yan wa ninu ile wo yi jejo lan da gbere pe o tu di ojo mejo mi lo tu ko yi
0: tabi o
2: nti mo confess of oni pe so mo po ti sumo o ti wa nu baba baba yi sora ki baba baba ko mo bai mole sora ki damu ko mo wonu aye wa ntaje la wa kiri a ni pade nti oje wa o
0: amen won ni ntaje la wa kiri a ni pade nti oje wa ni agboro olorun e je ki awa kiye sara ni pataki awa ti a ni kan rin se e mo wo oko lo e mo pe ipe lori fonu yin ojojumo ni won paruwo pe o lewu opolopo ijamba to nsele loju popo wa bayi ori pe a nwa moto a n pe ipe lori fonu olopojo won ni e ja kiye sara to ba ri pe eni to n pe ododan ni ko gbe ipe re lowo e ti won pa mo eti eyi ti won pa mo eti to ni nilo lati gbowo kuro ni steering to ni nilo lati gboju kuro loju ona o ba ti wa leti e o mo gbon to nso iwo na o si mo da lohun lai ti e ni pa lara kankan to ba si ri pe to agbara o si to ba leni to pe so fun wi pe o wa ohun wa ko lowo to ba debi to nlo wa pe tabi ko kuku park segbe kan to ba mo pe o je dandan ko gbe ipe yi park segbe kan be ni o ba park sibe patapata boya iseju marun wa so n to fe so wa tun te si waju olorun ni jari jamba ojuwa oni ribi a ni ri damu nle odun oko wa bale so lori eto agborodun loni eja mu sese ntori adebeyin moko agba oleni yoruba npe mo wa fe bere loni eyin ojogbon mi lodo awon edile ademoye ati ogbeni akinpade awolo ntori awon na ni won wa bi keyin lori eto yi ni ta se keyin ti won soro pe awon ogburo ogbeni akinpade awolo o si wa bi ngba kan to soro didun didun fun wa egbo eyin ojogbon pastor
2: oro ti awon ademoye o sese kon si ba wa lori eto leni tori in ta so keyin lori ero ilewo o na ni pe awon family abawon ebi ni ti odo community
0: ni ile ti akoko gan
2: ni ile ta akoko won na fe se pade pelu won me su ta ba da se pade yen ton awon wa ja wa labo so be awon o ti se pade yen ni oje ka ri won o ba se se o se se kon tun de ba wa lori eto ti akegbade awolo arin an meji na ni gbogbo e to jo wa ni pe boya won agba meta ni odo community ti won lo gba meta ni olodoro ni bi le awon olupona bo ba se pe won lo gba mefe pa lohun pe ngba ta ba sa ti se pade yen to pelu awon ebi ila won to imanodo ti won da orun lasi be sugbon gbogbo e gbogbo won pe pe ko gbe call o gbe call sibe won lo ti gbe call pe sugbon da pe network lo fa saba bi so awon jo pade londo road won lo won awon bi kan gba yen pe o ka fi gido be to ni ko won lo sibe won gan fun re ko yoju
0: sibe
2: won wa pe pa won ti debe ti eni ko ti se se mu be leyin gba ni ati jo rira te ti jo soro to ngba ti ajo so lori ero nti ajo so ni po se se ta ba ti se pade pelu ebi awon wa ba wa lori eto lati wa jabo
0: o da ngba na eyin ebi ademoye edakun eti to ti gba lo je ko gba bo awon ara ilu won de ti sile won fe gbo ibi ti oro na ti yo yori se ori mo ti are eyan to ba mi laarin gboro to nso pe ah ki lo nse gbogbo awon so fi awon yin pe ta ba kakiri igboro pe ki won ta le kan fe eyan mewa ki won ta le kan fun guyan o ti poju nu oro won pe bi won si ba yin se so fe ile be fun won marun won logun gbogbo nkan won yin edakun ogbeni akinpade awolo a fe ki eyin na ki ayoju si wa ni ori eto yi ni ojo alamisi ti nbo ninu ogba glow fm e ti wa biri nitori na e mo be se debi e dakun ayoju si wa ke ti e wa je ki a mo ibi ti e boro awon ademoye de eyin ebi ademoye na dadi ati mommy e dakun eyin na ayoju si wa o e je mo bi ti oro na de duro amo pe ti ri awon ebi bayi ka gba be ni o pe ti ra awon ebi sugbon kini ebi so oro ti niyanju ni abi o niyanju ti odo le fe mu ni abondoro odo le nlo gbogbo e eja rira e yoju si wa lori eto ni ojo alamisi e ma si je o pe ago 12 ni a nse igbohun sile e tete debi ke je ki a mo ba sese ibi ti oro de duro a mo pe ta ba si ranti eyi ti a se keyin awon ojogbon gan fi owo soya pe awon fe debi le on gangan ka won ti eri pe o to ni le wa nbe abi o si bo ni won se se pe ka won ojogbon le mo nitori na ngba ti e ba debi la le mo boya awon ojogbon atele yin lo ni abi oro ti niyanju a ma reti yin lose ti nbo ni oruko olorun adura gbogbo wa gba ni itesiwaju eto fun ti toni kin ti e to ya ebi ti mo nro lokan yi edakun nipa ti awon ti won fowo sowo si wa pe ka fun awon ti won nilo iranlowo nikan neyeje edakun pastor wa bolabade
2: to adupe lowo olorun iran ajojina en to sele ni pe ngba iwon bawo to wa lowo wa o lo bi 10,000 na 2,000 abi bo lo se o da bi 12,000 abi 14 zan ati dada but o da bi 12,000 so wa ti fun awon secure adebayo awon gba 5 ati report yen na pe won gba
0: 5,000
2: sugbon leyin igba yen ni olawale agbola o na pe pe nkan ni ko won ki wa ni o pe bi baba bayi loro won ati alaga to demu ni ko buru to ba ti yori sayo au be gba ope o je ki a ma ma bo se lo ba ko fi account e ranse nu 7000 to seku we ka fi kan san wo so na so mo send 3000 naira
0: so
2: no then iyan to lo na arin ose yi na ni ya bi anje na pe
0: ya bi ka dede ji
2: na na pe won ni kan o ki wa na ni o pele e seun alaafia lawa eyin na fi account yin ranse so on da fi ranse be se fi ranse 4000 to ku I send there si awon na on da dupe dupe lori ero won send the text message tori ba se sawo yen si won ton receipt here mo to forward there sori whatsapp won ki won ri pe o wole won da dupe pe o wole so ba ri yen se lo niyan ko si owo kankan ni ile
0: bayi
2: ṣùgbọ́n tó nílò artificial lip tá a fún ní 4000 kí ló ràn sọ́rọ̀ owó tazi àti lọ ra artificial kíní yẹn kíní yẹn dẹ̀ wà lọ sweet road ó wà ń bẹ̀ ìrùpọ̀ yẹ kí àwọn yẹn tó iye tí wọ́n ń dárúkọ yìí ni ò dúró béèrè ọbẹ̀ mórí fìrí ní sweet road yẹn ní àwọn tó ń ta oríṣiríṣi ń bẹ̀ yẹn a mọ̀ wò pé kíní ilé léyìí náà kò yẹ kó lè wọ́n tó iye tí ẹ̀ ń pè tẹ́ bá sọ pé ó wọ 200,000 náà màá ní rọ́ ṣùgbọ́n mi ò béèrè ká fi lè mọ pàtó so ìdí nìyẹn ẹ̀yin olóṣèlú wa tabana máa dárúkọ yín kọ́ mọ́ bàá di pé kí lọ́dẹ̀ fa ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìwọ náà mọ̀ pé olóṣèlú gidi ni ẹ ẹni tó wà ní rò ẹni tó wà ní kàtídírà yorùbá mi ń yẹ yín bẹ́yẹn gbogbo ilé wọn wà ní kàtídírà tílé bàbá ìyá wà ní kàtídírà tẹni tó wà ní rò tí ó fẹ́ ẹ̀yà díẹ̀ lọ́hun yẹn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àwọn tó wà kó síbi tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ wà tí ẹ̀ ti wúlò ìbáàṣe lákòókò ìbáàṣe ní constituency ti wà ń bì gbogbo constituency ti wà lọ́ndà ondo state ẹ lè dìde ìrànlọ́wọ́ fún àwọn ènìyàn ẹ tó ní ìdí artificial limb yóò máa ròyìn yín ni tásìkò ẹ̀lẹ́sàn bá dẹ̀ òun náà ti máa polongo káàkiri pé ẹni tó ṣe kínní fún ẹ bá ràn án lọ́wọ́ ẹ gbogbo nǹkan wọn èèyàn fi níyì láwùjọ ẹmí mò ní fi wá sílẹ̀ o ẹ ṣe.
0: ẹ ṣeun bàbá bẹ̀rẹ̀ kó máa ń dàbíi pé àìbá wọn síbẹ̀ láìbá wọn dá sí.
1: Ká máa dúpẹ́.
0: Ọlọ́run ṣeun.
1: Lọ́dà àwọn tó rántí pé bí n fi 100 naira 200 naira 1000 ránṣẹ́. Bí mo ṣe máa sọ ní gbogbo ìgbà pé ẹni tó délé ni láàárín o àti ìmọ̀ta ẹni tó ń bọ̀. Ṣùgbọ́n ìrànlọ́wọ́ yìí ṣe pàtàkì tí a bá lè ṣe fún àwọn tó bá ní ìlò ìrànlọ́wọ́. Mo bẹ̀ wá lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin ìjọba àwọn ẹ̀dá èèyàn ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ṣe àánú àwáwárí o.
0: Ẹ̀mí pásítọ̀ ọ̀dọ̀ yín náà ní tí ń padà sí mi tí mo fi fẹ́ padà sọ́dọ̀ yín ní ọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ni Ọláwálé Agboola. Ẹnìkan dìídì pé ó dẹ̀ ń sọ wípé alága àríwá Àkúrẹ́ ó ń sọ wípé òun ń pariwo òun lórí afẹ́fẹ́ póun ò dẹ̀ rí ẹni tí wọ́n ń sọ yìí pé kò wá sọ́dọ̀ òun póun ò rí sójú. Wọ́n sọ fẹ́niyẹn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni wọ́n ti débẹ̀ pé òótọ́ wọn làwọn ò rí alága. Wọ́n lọ sọ pé bí wọ́n ṣe ń pariwo òun bíi pé bóyá òun ò dá sáwọn èèyàn wá nítò tàbá dórí ètò lónìí kí ayiri ẹ̀ wò. Ọgbọ́n wo la fẹ́ dá ti Ọláwálé ò fi rí alága?
2: Ọgbọ́n tá a lè dá sí náà ni pé kálága sọ pé òun wà lé níjọba yìí kó dẹ̀ lọ bá a. Ọláwálé ọ̀ sọ pé ó ní ẹmú ilé rẹ̀ gan ó ní ẹmú yàtọ̀ sí tọ́fíìsì. Ṣé bí wọ́n rí ìwée nọ́mbà dẹ̀ wà ń bẹ̀ kò sí tó ní kọ́ mọ́ pẹ́ nìyẹn bí constituency wọn ni. A dẹ̀ ń rí alága lórí ẹ̀rọ ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ lóríṣiríṣi àwọn nǹkan tí wọ́n ń gbéṣe. Sọ pé wọn ò wá mi wálé wọn wá màtí èmi pè wọ́n ń kọ́ màtí èmi palága yẹn ń kọ́. Èmi fúnra mi tí mo pè ń kọ́ gbogbo nǹkan láyé yìí ló nídìí kí ló kọ ẹ olúwa ràn wá lọ́wọ́ ni. Àríṣe làríkà àríkà sì ní bàbá Ìrègún. Àwa ń bẹ̀ ni wọ́n ń pè wá o. Bàbá sì ń bẹ̀ mọ́ wá tó pẹ̀lú mi. Ọjọ́ tí mi ò gbàdúrà kí pọ́lẹ́gà ti bọ́ lọ́wọ́ rẹ o alágbà. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tó bá ti bọ́ nísìn wàá rí pé gbogbo ẹ ṣe honorable my chair wọ́n á sún sẹ́yìn o. Ẹni tó sẹ̀ tún débẹ̀ ni wọ́n tún máa pariwo my chair yẹn lórí. Gbọ́rọ̀ ilé ayé ṣe rí nìyẹn ẹnìkan ò lólé ayé gbó. Pẹ́ ṣe empowerment program kan. Tẹ́ fi pé gbogbo àwọn tó bá kù díẹ̀ káàtó fún intagbára bá ká ẹṣẹ́ kókó ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹni tó nílò ìrànlọ́wọ́ pé kọ́ mọ́ máa gbé àpò ọ̀tọ̀ kiri yìí. Báyìí ń gẹ́ fojú inú wo ẹ bá lẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ń pè yín ń dà ẹgbàá nọ́mbà tiwa kájọ sọ̀rọ̀. Namba yi wa lowo wa ta ba pe ngba mi e e le gbe eyi jo te de gbe ele me ni ti pe si so gbiri de dake so in te ba de juju lo eyan ju lo ni iwon ba na le yan ba se kiloko e fun yan ma mi o fe je kiloko e awo ki wa ma pe molu nbo da so boro ti arin e se je niyan a fe kese lo fo kan nu awon eyan to alagbegbe to ku die ka to fun to le lo ko won yo katera be wo le npe yi ti e so mo legbe ti e fi gbe ito jade za to wa ngbe kiri ti yen ba kun a to lo tu danu segbe kan kini tu meme gan e mo ye an ti pe to ti le sodo sibe orisirisi jam orisirisi eroja buburu to ti le wa nu be to de ru kiri be ti e ba tu ti gbo a tu mo wo bi ti lo to lo ra mi e ti orowo fi jeun yo mo tu wowo ti o tu fi ra apo ito won de ni won le da kini ipada ko ma to normal yo ati wa rowo suppression yen na ni ti ro ni be ba ja se te wa ah a de gbiyanju gan wa ti a ti ko we orisirisi ati se orisirisi as of our yan iwe wa lodo won won muwe wa office alaga won muwe so office e awon to ba de ba se pe ka se le ko le ba fi si in charge e pe won awon to ba ni lo na lowo yi e je kun ori won to ba de fe ka wa o wa a wa si be ko si to na wa ju pe ka wa ka fi ri itunu fun awon eniyan nilu lo alaafia awon eniyan ilo je awa logun ki won ori je kun ori mu kon de wa lalaafia kon gbegbe aye irorun in to je awa logun niyan kisi pe nikan kan pariwo e lori radio lai se kloko e a mo pe nti o ye ki joba abile le se ti o ni lo ka se mo pe joba apapo tabi ka mo pe joba ipinle ijoba ipinle na de ni se be pa awon eyan na sibi oju agbo yi awon eyan lo so wa ni social development oro ilu oro awon obirin oro awon omode oro ataro igbaye gbadun an kan na lo wa nbe kilo te se to ba ye mo te ba ti ni ka se kloko ni se ba se block road la ma wa kiri ba se se kloko e gbogbo won yen olohun o ri si in to olohun ri si ni pe toju omo lakeji e wa wa ri bolohun se ma da soro ti e na saanu fun yan ko le ba ra anu gba o ni alabukun ni fun eni to saanu nitori pe yo se kini onu ori anu gba ni so ju be lo
0: baba bana
1: ara gbogbo na la se ma so bayi ilu awon yo ta pe ni gangan oni ora won oleselu atawon eyan to je pe ti o ni ipo anu loju ta ba lu waju gogan ani bakan ta ba tun je pada ta ba lu bakan na la tun so nigba to je pe a soro yi bi osu bi mefa odun kan bayi ta roju ti so se bakan na ni awon melorin wo la fe ko si gbedu awon to je pe o wa ni pe e le to ti e wa ndun mi nbe ni pe won mo le eyan ya bayo
0: asiko selu ti bere
1: won mo le eyan ya won de mo idobale baje baje yes sir yes sir yes sir yes sir no se e je ke yes sir yan duro ni bi kan won mo iri niyan pe eyan to se yes sir fun lo gbe won debe igba to ba ni pe won tun se yes sir fun won won ni won se yes sir fun mo lati ri pe o ti po jujo won ti ma e se mo ejo e je ka dide agbara yen si wa lowo yin eyin ni buruji yen wa nbe ni to ni dani te ba ko kiri te ko kiri te ko kiri ti bo le mo te fe ko de te fe ko lo sare ni pe fe lo ma na olohun abe fe ko lo si aja ile te ko si ti o si kan to jade nbe ato se po baje lai pe enikan di pe o tu owo jade owo yen bere si run gbogbo adugbo lo run ku la owo de ti baje owo ti o le fi sanu o wa de kan ti elede fe nu ya pepa ara e mo wa ni pe se raye e o gbogbo aye gbogbo e lo de mo nu won ti awon tu won si ni gbogbo nkan bo se ire wa ba nbe bo de se ire wa ba nbe ko se enikan to se to gbe o tori ojo kan na ni bi mo se ma tenu mo bo sa ojo kan lo ma simi bi o de ti simi ojo kan lo ma gbera ti simi bi o ba de simi ojo kan na lo ma dake to ni simi tago e o ni sise mo ago egbe gan to sise gba pe battery e na ku o to ba ku a wa nbe lo di gba ton ba tun se nje e ko to bere ise me na ni emi eniyan ojo to ba ti so spanner sile o pari na ni e bo bole ni bus stop e sugbon ki la le so nipa bus stop to ti duro nibi ti moto ti ja ile bawo na se fe gbe e ta lo fe gbe e ko royin e nbe o kan mi na o be na lo se kan e e je ka ri pe ase omo ni keji wa laanu ta le ri anu gba e se oloto
0: so e se un eyin ojogbon mi baba wa alaga Ariwa Akure
2: Edo kilo ti se pe alaga ni baba wa
0: abi
1: alaga alaga
2: jo odomode ni lele ni e mo fi agba se kloko e odomode ni
1: ta ba pe ni baba ba e mo fi agbada ta wa alagbara
2: oye wa
1: te ba pe ni baba ta wa tun lagbara
2: ehn baba yen ti jina je mo pe ni leni ehn e je ko raye gbe
0: alaga oni a ma pe yin baba o so alaga ijoba ibile ariwa akure a nse bi erin a nse bi awada oro to si nduyan ni gbogbo yi ti a nwi yin tori ewo igba ti a tin paruwo ti a tin soro lori pa ti ogbeni olawale abuola awon ti won o mori ti won o batan rara amoye sile kokan kobo kobo ti won ti jo pe ki won o fun sugbon se wa je pe ni eyi to je ijoba ibile ti e gangan ni o ti ri anu nbe gangan lo dabi pe e so di alejo inde mi ti e nwo alaga e tun ti won oselu mi asiko oselu mi tun ti bere oro ti bi mo wa lana won ja gbadun ti titi le fi su awon oloselu moto ti won to wole
1: Ambere brigade. Won ni brigade oni kakaki.
0: Ni won to moto le moto awon moto million. Ni won to le ra won. O wa wo pe eni ti a nso pe o nilo iranlowo yi. Ah, owo ti o fi se gbogbo operation yi, a ma ti ka million nbe o. O si wa di soro di nira lati ran lowo. Sugba asiko ibo yi bayi, e tun jade, e tun ni ki won ran yin lowo ki won dibo fun yin. Ngba won pa aruwo ti won pa lana ti won se gbogbo ti won se. E wa wa pa mi lerin ju. Owo ti won wa gbe fa won kan, o wa nja le lori. Owo te le fi sanu fa won to nilo anu. E wa gbe fa won to se pe sa Baba sa o tan ntan so fun yin ni o. Eyin ti won gbowo le lori nu. Ah o ma se o.
1: Olotu eni to sun to nhorun, o lohun osun daada. Eni to sun kokan kan bawo lo se le ri. Eni ti to se ta fun yin le ni e gba pe owo ta lo fun yin. O le di lola ko so pe ohun o ta mo. E to wa ma sare bi te tun ri ti ta. E je ka ranti. Eyin lo wa lowo e to je ka kigbe. Won ni ijoba democracy. E bi awon to wa nbe na ni. A ijoba lagbada se ba awon loselu lo wa nbe. Nigba ton ti le so pe ijoba lagbada awon to ba wa nbe na lo se be. E ba wa se kon le ma ri ti yin pepe e gbianju ko se ni to se kan tan. Eni to ba so pe o ri bi enikan. O ni okan try mo wa ni pe ibo lokan e wa o ni nigba to se wa laye amo na na lo jo try bayi. Igba ti okunrin try ko yin try ra ani ki lo se ore egbe ni. Ore kan ore egbe ni. Se iwo iru ele lo ye ko se ipo to ye ko ye ko wa ni o mo po ye ni ko wa bayi iwo na ma sa kitikitikiti lai pe lai jina a pari lojo kan awon ni pe ah o ni baba lagbaja de gbeyanju nigba to ngbeyanju o de try o ah eniyan ni o o gbagbe igba to so pe ki le gbe nse iwo na ki le o se bayi anu wo lo nse fun awon eyan anu wo la le ri kai fun pe ah o try ah no o try tori o ma kuro nbe asa awon driver ni won ni shop lo
2: Ẹ
1: so won o tun wa fese kan to wa pa mi lerin o ni ese to tena o se ma te ile pada
2: be ni o di dedan
1: eh to sare lo se ku to je to sare lo si gbogbo e to wa nu moto to sare kiri e wa gba pe a pale ku de gbaga abole ese to tena o se ma tele woro to wa ni joba o se ma pada de o tori awa ara governor kan ni gba kan te to ba te fe ya olopa ati soja won be sin park ade side bi odorodo ate mo ko lo nbo pepe awa sese wo pe ata lo han A ba je mi lo si temi jo a mo pe kiri ya ire kan
2: igba lo nigba nka
1: igba ni o ida ni pe o wa leyin won number won tun wa wo pe alagbaja lo te wa nbe ni to mo number e so pe ah eh gosulo na ko mu eh ko si kan to se ko le fori o
2: gosulo mu are ah
1: jo se ko mu
2: se ko mu are ah
1: mi igba ni
2: a to wa be le
1: o si kuro ni gosulo mu
0: wakati merin
1: Ah, she has a bye. One of my jacket goes low. My jacket comes where she died. I come by riding the power of where Latin law, and she'll look to.
0: I shall, yeah, I don't burn. Alaga, I mean, sorrow, who called you, Lori? Any egg buckle won't part way in Lori radio. In that part way in scenario. Becky and any tea or Nilo in a lower. Lord Doy, I shall no lower for one. Sherry, are you any can show? Ten or lower ye? Mo fe ke mo pe o kere tan eyan to so mo un nikan won ju mewa lara enikan sosho yi eyan to so mo un nikan won ju mewa nitori en ta wi oni ya oni baba oni yawo lawon omo olegbon laburo
2: be yawo ti fi le lo ba
0: n baba nka gbogbo awon ore awon eyan gbogbo to sumo e ri ju mewa lara e dakun alaga ijoba abile wa n bi number ti e le pe mi si bayi to si ma wole lo wakan 081-6-5990 081-6-5990 Boba si je, ti awon ojogbon mi ni
2: ti do lotu ti e ti da to lotu ti da ko won pe to lotu won fi ta awon yoku le to lotu ba ti gba awon yoku agbo
0: o da o se ti gbo ba awon alaga a fe ki e ti e to ba ni te fe ba wa so ki e pe wa e ba wa soro idi je fi fe da soro lawale agbola e je mo boyo ti seyin ri ni aba won eyan ti seyin ri
2: rara rara
0: no apa mi ka so be na ni
2: mo gbe lo sona be ni
0: ati ka so be ni
2: ti toko wa be ni pe ki se pa ma laga won yin o sise ki se pe won o fe gbianju sugbo mi lopo jo ka won lo nbi te ba ni lo pe eya ile soto ka fi se bayi la won ko so pe ah ebi e ti ranti pa ma ka fe lo lewe e ranti pe yawo mi se se bi mo o si te won lorun ku won lo ko lo fowo se suna omo ka fowo se kloko e eh to da won eni agent e ma ri lo pa ni awon ehe won yen te po be ki se pa olawale se won ko se won rara rara omi lopo jo ka lo won gbianju
0: eja
2: omi lopo jo ka lo
1: a ki lo le to pe ko jo omi na lojo kan
0: eh ki lo le to mi to po jo ka yen o se so sodo olawale ko se se sodo olawale
1: omi to po jo ka omi to po jo ka
0: ko se
1: ojo dimo lo mi po jo ka
2: ilubo ni o po ilubo ni ko wa se
1: eye ko wa se ilubo
2: ko ka le ba
1: po e ko ba le le
0: e se adupe yin ojogun jo ni ti olorun na gbo ti lori ti ogbeni olawale ni asoro bayi alaga odowo yin ojo ni ti yin o olorun o ma kun yin lowo yo ma ba yin se ni subu ara e ni subu emi e de ni subu danu ijaba ibile ariwa kure a ma gberu lasiko ti lagboro olorun okiki yin atubo kan si rere bo se rinu de e ti soro nipa ti iya abike lekan kini atowoda ese erin bi kan o si sese ka wa na fopon debe ka mo iye ti won ta ngba ba mo iye ti won ta boya ta ba so fara ilu alere ni ko oso ti o yonda lati ra fun won iyen be awon ti ogbeni sikiru a mo ibi ti oro won de duro ori ngba kan ene won so pe won ti kuro lo sibitu won kuro lo sibitu
2: arogun arogun ni ene awon to gbianju ati lo arogun de ni won wa 151 na so awon mo bi ti won ba yen de bayi lowo lowo ni mo igba ti kini yen ti won soro yi bayi lasiko owo ti mo ni aju sodo won pe kon sa te ri nkan fi lo ba won ni gbogbe o ri baka baka baka so awon adoju to fo tede lo da si won gba na lohun ni oba ni o tuku ni ba ro ko to kan si awon yen ti na oba di tan laso eje ki tan le kana so ki won gbianju ati ba awon yen na soro a se paro ba awon aralu emi wa mo ti oje ka awon mekunu fe tojo ara won mi o mo reason olowo sori olowo kini kan to si kini kan ni ore tohun se ri ta wa aralu ba dede se ara wa oju ti awon te ba ro pe won lenu nbe oni 1000 2000 1000 2000 to ba po lo jara yo de mi won le ni tere ji tere nlo do fi ku eyin e bu die die bo se spoon na ne fi bu omi yen tero ba po to nbu drum oku drum akun awon to nilo iranlowo nkan keke won yi e ja gbianju ka se ta na ba de le se fun ta le gbe ki lo de oluwa ran wa lowo awa na o ni saison
0: Ajan.
2: E wo ti mo so e ma binu alaga olotu. Enikan lo si ago lopa won lo fi moto ko du olokada kan. Ere ni awada kan to wi ka to fo. Oju ese million ti bole. 450 kan ko se kini kan si bi kan na. O le gbe en ti o gba na je oni anikaki je ku ti be yen. Ma so po lopa ni. E mi so po lopa ni. So awon kan na ko gba 450 lowo re. Eh oni moto to ma gbe yen na tun gba 150 olokada. Ye oni kile ti pe awon to fe ku iye na to gba o kasa ti laarin ojo kini ojo keji wa egun ti lo kile bi wa egun gbo so oni yen sugbon ti e ba ni kiru eni yen bi ti mo nlo ni yen o ko sanu 100,000 pere ani ko si ngba ti wuwu ala de ko ti ibo nu e ma bayi o ora so na pe ibi to lo kolu oje awon oni kiloko e won fi mo edan fo ipe won da ni po na de ni awon mo gafe na ni pe anda awo baba ni gbada re awo lara dada olorun ran wa lowo orisisi lo lo ni gboro
0: ta eyin eyan wa aro le ngbo ye o nde obi ere njo bi awada o toro si jade
2: en to si sanu to nawo sita gbogbo ijamba mi le mo bo olorun de mo si kini
0: o ma gbe foda o ma gbe fo be ni
2: o ma gbe foda
0: be ni nti oye elomin nti oye elomin enikan soro o ni mi o mo boya ri lori awon phone wa yi o ni ka awon eyan won ba ti ni ko se tori anu o ni ki sodo awon ni bara o la awon eyan ni business won ni won se o ni lodo awon eyan to sunmo e awon te jo wa ladugbo awon te jo ngbele o ni wo awon te bi npa nu won o la awon ni won ni ko se itori anu fun o ni ton ba ti ni ka lo mi se tori anu o la kojo o la te lawon ti o se pe bo se nji lo office lawon na se nji lo be oni se ti won nu oni iyen ko sugbon lagbegbe bi to wa inu le bi to ngbe office to tin sise awon kan wa to ku die ka to fun o lawon ni won so wi pe ko se itore anu fun oni ki ise ni to ti so di owo to se pe ise ti eniyan be lo nji lo be la tun kuro olopo lokta owo ta se n fa won won yin na olo lawon to tun wa ngba lowo won
2: to tun wa nra o tun ra Olorun ni kodo la wa.
0: Amen.
2: Aye dori kodo lofa. Bayo ba dori kodo ko ni ri be.
0: Abi o. To eyin eyan wa e tun ti gbo toni lori oro awon ti won ni lo anu e ja sanu fun won. Ogbeni Sikiru o ni lo anu gan bayi.
2: Itaron lo gba o de file be.
0: O de file o de sa lo nti e o.
2: Na lo ti wa lenu e. E se de fo gbogbo e lo. E wo.
0: E dakun ejo eyi te ba le se ati soro ti ya bike awon nilo ese ese ti won atowoda ese ka won na fi se ikeji ese won ki won le mo rin ki won le mo lo bi to ba wu won ki won pada senu ise won eyi ke yi te ba le ran lowo nu won awon number ti a tin na si afefe e dakun e pe yi te ba le pe nu awon number na e pe ke so iranlowo te ba le se e se fun won oju oni tiyin awa na oni ribe o en to ji kuro nle laaro ko mo pe nkan kan sele so won pelu idunnu lo fi kuro nle
2: sugbon eboko lo tun lo pe ko lo wa n to mo ti
0: o olorun a ma po alo ati abo wa ma
2: ni gbe soko iwaje
0: ami o to bo se rinu a n pada si odo kabiyesi kabiyesi baba adewale boboye ajagun gbade ti ilu ode kabiyesi won ni ka soro ka ba be oni iye omo luabi nga wa sodo yin oni leri te se fun wa nipa ti oro mama victoria ni kefabunmi ngba boro iya yi wa sodo yin oni leri te se fun wa ngba na kilode ti e soro ta ba be mo kabiyesi alagba abana e ba n da soro kabiyesi
1: e se oloto mi o mo rin ti a fe ko si gbedo loro kabiyesi sugbon nkan to wa nbe ni pe ara ilu se won gbo oro e ni abe eru ba won lati ba won soro be e ba de le ba won soro iyawo won na enu won dun kilode fonrere ta fonrere ara iya yi o ma kuro lo hospital lati ori ojo e te ba ri iya e ba iya yin kan fura yin kabiyesi odo ja o le teyin lorun be se e fe adakeje fun ni ke ba ara ile je owo yen gbe pe ko se ile to kan yin be e ma je ka soro lo sori ade kabiyesi abi pe ta ba be se polongo e kankan be kabiyesi o kankan e mo pe arefe ati abuku ni in se ara e kabiyesi sugbon o eyan so pe eyan ti o mora ton ba soro fun a wa ma hora
0: en ti o mora
1: ayo ton ba soro fun ara lo ma ho ara to je pe ara ko soro yen ta ka si ara yen la wa ho sugbon ko mora yen ni pe ko mo ibawi ko loju ti la pe be awa ma duro awa ma woju ara la ma ho eni ti o mora to n hora o se kankan to n ho o aigbonran na ni kabiyesi e ma je ki iya e e ma je kan je roro lara yin lori iya e abi pe won se ma lo soda won ba loba mi kan ma pe yin fe arin egbe abi kan ma fe jo yin su pe alagbaja e e je kan ka won omo e tabi e bi e ko ba dide pe le ni se e lo arefe la ni o I take by it, o ba je lo ma fe jo sun awon olori to di paramount ruler abi pe o se ba kan ko se ma pe yin dere ilo e wa binu e ni se le fe so e wa binu so sugbon iro ti lo aso bo ye mo ye mo won ya ti woro woja won ti soro si yin oro ti o ye ke so kun so ori ade kabiyesi o kabiyesi o wa ni pe a ma ma da lohun amo lo ba biyesi ti e to ti taboke lu yen kabiyesi e jo a tun fe jo si o e jo e san owo e
0: Pastor,
2: Ajagunbade ode, Oba Adewale Bobo ye, eyan kukuru abi wa kankan.
0: Orikimu.
2: No, orikimu oyin won ni. Nti mo ka fe ko won mo nbe ni pe igba laso, igba lewu, igba kan ni todere koko ni le lorin. Igba ni gbogbo nkan, looto elaburo yin lo se nti o da. Ba buro yin ba de se teyin de ti gba kan ri pe ah ah. Kone da ka se bayi ele mo mama e mo won dada e mo gba e ma wo nipa won idi ne na to ye ke fit ti se nto ye ke se 150 lowo won ku e gbianju e be leyin gba ye le se jesu le se je iyan e se je resi na gbogbo le se papo e jo nitori olorun nti o ba won ni to ye ni lo ye ni o kun orun o yade o de yade o enti o fa ni o ye o ati gbo se winwon epo ni abi airowo ra
1: rojo ton gba epo ba moye ton gba nibe a de wa be ton gba sinu moto won
2: abi so ro dada ro kini pe koku o nbe eyin na so nkan kankan to ti mo di mu pe sibe sibe won ni te ba ti ri ebiti eyan ti ma ye ebiti segbe kan ni te yo fi raye si nti o si e ba npa won eranko gan ni isin won ti gbon gidi baje baje ko si ru te de pape fun to mu won lo titi mo
1: agota to je ko re ebe lo rin
2: kiri nbo
1: erin le ori ebe lo ma
2: so o na gbo so ni basu eje o de ni ba into si beje nitori to hun
1: ori ebe
2: so idi niyan kabiyesi ajagunbade ode oba boboye adewale boboye eyin na sa ni nkan to je dukia te le fi so pe ke o ya ilo lele yoya e lo fun ya ilo wo eko nte kinti ebo amoye nkan mi te ti gbe wa ta ti teri mole ta ni ran to gbe ti kabiyesi e fi le e oro ile oro nu e de mo yi to tun lo te oro dagan olopa to de gbogbe e ri ina yan fi ma tete we ko jare oye yan mo we ko jare oye ni e da mama ilohun se ri etiti wa ti kun lorisirisi mama daudo ni ye pe to so to ru ni mama gan pe pe se ko tun ti dayin lo ni se ko ti be de se gbogbo te se lo yen ni mama yen ma
0: pata
2: e je so to oro fun yin gbogbo te se pata nbe yen ko se ti won ma nbe se ma wa je ki ye un ya ko teri gba so tan ko wo lo jade ko iru owo be ko wulo mo igba to ni lo e o ni ah mama soro o se pe won oloko mo tori pe won obi mo e tori pe won ni le lori tori pe won le nti o ja fohun awon radio to tun ja fohun o tun gboran si won lenu o saka gbogbo e lo ni mama e ma so gbogbo oro debi e ma soro aso tan o ye olorun Olorun to loro emi yin te fi lo 79 bayi oni di inu ofi inu ola mo pandoro yin o yan gan ile ehun ti o te gbogbo ojo to tun jo wole nbe o ma te rowo yin won fi at least kabiyesi yin na gbo yen e ja boya ilori e bo lasiri
0: te ge tori ile gan
2: e fun ni nkan to ba te to je to ti e
1: se ile on gan ara e ti o ya kan
2: to je to ti e lodo yin
1: e se lo fi toju e je kun fun ko fi toju ara e
2: e se
1: kokuku fokan kuro
2: te ba le fikun yi to si joju lowo ti e fikun efun orun o gbe yin o ibi te de dimu yen won ni dakun leyin yin o oja tolorun fin pon yin nibe koni ja o me so pe ajagunbade awon eyan mo yin daada o to le gbajugbaja lori radio kaakire won daruko yin sugbon be pe nti o da ni pe ka awon kan daruko ni daada ka awon kan tun ma daruko ni da keji e ri pe ko da ki o gbe lo ni da yen in lo ti niyi e se ntoto fun iya rugbo yi eyin na o dagba e o dagba o mo gba ladu ape dagba o e jeju awon ara waju lo o sugbon en ti o ba dagba ti o si pe laye koni teso agba mole idi niyan ti mi ni ke se won ba te le se aburo yi ti se nti o se a mo pe ki se yin lo tale fun won kede lo tale re ngbon mo ti le waye be en te tale fun sasan wo gidi kiso wo so eso e owo gidi ni yibo te tale fun te tale yen fun owo gidi lo san be wa gbowo kilo ti won so wo ya mi dele e laburo yin lo ti lo nawo na kuna aburo yin e na ye ke pin ki won fi we kilo ko imole ti abi so ibi ti a le so ni won abade ni yen leni pe kejo e pe wa ke send owo mamu mama ke send e si won
0: ka bi si e dakun bade ti ilu ode ode community e dakun bo se ri lawon ojogbon se so yi e ba ri awon ojogbon mi to wa nbi ko se eni ti o feran ti mo se laafi asaju nu won gbogun won ni won bowo fa awon to ba ti je asaju nitori pe gbogun won na asaju l'Olorun fi won se awon na se fe soro alufansa si eni t'Olorun ba gbega sugbon eni t'Olorun ba wa gbega ko na gbiyanju ko gbera e ga sibi to da kabiyesi ga bi mo se bere oro yin lekan njo ta wa odo yin njo ta wa odo yin ke se nkan ti e o ona ta gba ta fi dodo yin ta gba pada kuro lodo yin ola olorun ni ka pe ati gba na a si gbokan le yin agba yin gbo gege bi nte so agba yin gbo ngba na wi pe a odidi oba koni soro olohun o so be mo sugbon e soro bayi ele so be mo abi kin se gba pe e ti so pe e so be mo kin se gba pe ori oro yin le wa sugbon inbu on legbe wa oni ke je oniye teyan ba ti so pe won o se nkan e mo pe ni te ti so fun pe ma se nkan bayi fun won lojo bayi okan e oni kuro nbe mo
2: osu kefa
0: eh
2: e to di pari osu kefa o to di pari osu keje na lo osu kejo lo ikesan lo tun pari lo yi so ye ko ri be ikesan tun di pari bayi inu elede so dun le se gbugbu e eh
0: o ye ri be o kabiyesi eyin ara ilu ode community a se beyan na ni yin mo se mo pe en gbo radio kilode e wonu afin yi e ba kabiyesi soro pe en gboro won lori radio ko si munu yin dun abi nu yin dun bi won se soro e oba odo yin lojojumo lori radio yi ti o si se pe won yin won bi ko se pe won so wi poku die ka to e ba kabiyesi soro o lawon igbese ti ala fe gbe ngba na ko to di pe a lo do won ti won se ileri tori a so wi pe a fe rin ajo dodo deje lori oro won sugbon aarin ona na ni won ti ba wa soro ti won si se ileri e ngba e wa ko te mu ileri se nsin ki le fe ka se mama victoria anike fabunmi abeyin iya olorun atubo lore mi gbogbo ibi ti o nfe iwosan to nfe imularada to nfe itusile nu ago ara yin olorun a sawotan be olorun a fun yin lalaafia e le ku bayi agboro olorun gbogbo to je eto yin olorun a gba fun yin ibi kibi ti eto yin ba ha si olorun a gba fun yin ojo ni yin ti iya e fokan yin ba le olorun a se iyanu kabiyesi a ni soju bayi lo e se atunse e se on to to fun iya yi kojo to lo e jejo ara waju lo ko to di pe a ma dapere lori eto yi nbo la boro baba komo la fe ojo ati osare nbo la boro won de
2: nibi ko
0: ele fanu oko ti le
2: eh bi ko na lo si wa baba so be ka ma binu ni tori pelu itara ni mi gan fi pe won ni bi ojo melo kan seyin pe aba ki lo dede ki lo fa saba bi to mu ro si ri bayi o le fe le ma so ku gan lori ki lo ro pe ko yi awon gan fun ra won pe ko yi won rara da pe bo ni pe awon gan ta ma se bayi bayi se bayi se bayi bi to e ma nse ni awon omo gba yi ta wa ri nisin ni ke je ka ite wa nkan se se lori me so baba ni ki osare wa se be yen di we ti nkan firi ko ni dara
0: te se soro ko se gbo
2: awon de fe ko eni kan soro alufasa si a de fe kan soro anyhow tabi kon lo mo lopa kon la n fe tun mu agbalagba kan ni an fe tun mu pastor itawo nbe niyan ta fi gbe igbese ta gbe so won de lawon dupe pe to ta fe ko ruko awon baje to eyin e wa gbiyanju awon mo to wa nle won le wa owo yi sita gbogbo n tẹ ẹdẹ ní tẹ ẹ kó jọ tẹ ẹ ní sílẹ ní ìsìn àwọn náà lọ fẹ jẹ lẹyìn 90 something ẹsẹ àwọn ọmọ náà lẹ tó kò lè ẹ jẹ káwọn ọmọ náà gbìyànjú kán lọ bá yín wọwọ yìí síta roba yin wo isita won fi le wo in to nbe nle yi oruko rere o so juwuro won fadaka oni so ju be lo baba.